mahal sa buhay, ay ito ay mangyari, no? Pero kapag meron tayong mga kaaway, may mga iniisip rin tayo, no? Na sana, sana madapayan, o kaya ito ay, sana naman, yung mga iniisip po natin hindi rin magaganda doon sa kaaway po natin. Gusto natin rin namang mangyari ito, no? Pero alam niyo po, may makikita tayo sa Genesis, no? 27:29, no? Ito po ang nakasaad. Paglingkuran ka nawa ng mga bayan at yumukod sa iyo ang mga bansa. Maging Panginoon ka sa iyong mga kapatid at yumukod sa iyo ang mga anak ng inyong ina. Sumpain ang bawat sumusumpa sa iyo at pagpalain ang mga nagpapala sa iyo, no? Now, ito pong pangako po na ito ay tinanggap po ni Jacob, no? Ito po ay pagpapala na nakuha po sa unang tipan na binigay po kay Abraham. Now, dito po sa Genesis 27:29 ay umaalingaw po yung pangako ng tipan ng ating Panginoon na binigay ng ating Panginoon kay Abraham. Ano po ba yung sabi dun sa pangako na yun? Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at susumpain ko ang sumusumpa sa iyo. Yan po yung nakasaad sa Genesis 12:3. Now, bagaman natanggap na po ni Jacob ang pagpapala ni Isaac sa magitan po ng mga pangyayari na may bahid naman ng panlilin lang, ang tipan po mismo na ito ay hindi po nagmula sa pakana ng tao. Bago pa man isinilang po si Jacob at saka si Esau, na ito po yung magkapatid, ay pinahayag na po ng ating Panginoong Diyos ang kanyang layunin sa tipan niya na magpapatuloy sa pamamagitan po ni Jacob. Kaya ang talata pong ito ay hindi dapat unawain bilang pahintulot, no, na tayo po ay magmanipulate ng mga pangyayari at mga gusto nating mangyari dahil may pabor tayo sa ating Panginoon. Sa halip, ipinapakita po nito ang isang higit na dakilang katotohanan. Hindi kayang pawalang bisa ng pagkukulang ng tao ang kapangyarihan at layunin ng ating Panginoon. Ngunit, ang pagpapala po ng Diyos ay tumatawag sa kanyang bayan tungo sa isang makabagong buhay ng pananampalataya. Kaya nga, ang pagpapala po at tipan na nakalaan po dito ay pabor galing sa ating Panginoong Diyos. Yung kanyang proteksyon, yung kanyang layunin, at sa huli, yung pangako ng ating Panginoon para sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, dapat po tayong magtiwala. Dahil ang ating Panginoon, kung ano yung sinabi niya, ginagawa po niya. Magbigay po tayo ng ating pong buhay sa ating Panginoon at tayo po ay patuloy na magtalaga ng ating mga sarili sa Kanya. Now, tingnan po muli natin sa ating pong teksto sa English. Ang sayo po dito, Genesis 27:29, no? Let people serve you and nations bow down to you. Be master over your brethren and let your mother's son bow down to you. Cursed be everyone who curses you and blessed be those who bless you. Now, tingnan po natin ang ilang mga puntos, no, na ating pong makikita po dito sa teksto po na ito. At meron tayong lima. Gagamitin po natin ang word na favor, F-A-V-O-R. Ano po ba yon? F, favor comes from God, no? Ang pabor po ay galing sa ating Panginoong Diyos. Letter A, assurance of God's protection. Meron po tayong kasiguraduhan sa proteksyon ng ating Panginoon. Letter V, victory belongs to God's purpose. Ang ating pong tagumpay ay nanggagaling sa nais ng ating Panginoon sa atin. And letter O, others are to be blessed through us. Ang iba ay pagpapalain dahil, no, sa magitan po natin. And letter R, receive the covenant through Christ. Tatanggapin po natin ang tipan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya nga tingnan po natin, no, yung ating pong acronym, FAVOR. Unahin po natin yung pinakaunang puntos. Letter F,
favor comes from God. O, ang pabor ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, hinangad po ni Jacob ang pagpapala. Ngunit ang tunay na pinagmumula ng pagpapala ay hindi po si Isaac, kundi ang Diyos ang pinanggagalingan. Maaring bigasin po ni Isaac yung pagpapala. Ngunit ang Diyos po mismo, siya lamang ang makapangyarihan na makakatupad nito. Kaya nga kung titingnan po natin, maaring makatanggap tayo ng mga salitang pagpapala sa iba, sa mas nakakatanda sa atin, pero ang talagang pinagmumula ng pagpapala ang ating Panginoon. Nasabi po dito sa Psalm 5:12, "For you, O Lord, will bless the righteous with favor, you will surround him as with a shield." No? Ang ating Panginoon daw po ang nagpapala sa mga matuwid. No? Ito po ay papalibutan po niya ng pabor, no? At kalasag ang mga taong nagtitiwala po sa kanya. Kaya nga, kung nais po natin ang pabor galing sa ating Panginoon, ang kalasag, ang pag-iingat ng ating Panginoon, tayo po ay magtiwala po sa kanya. Okay? Sabi pa sa James 1:17, "Every good and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights." No? Lahat daw po, bawat mabuting kaloob ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ito po ay sakdal, no? Na kaloob. Ito po ay nagmumula sa Ama at bumababa para sa atin. Kaya nga, ang tunay po na pagpapala ay talagang nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Maaring nakakatanggap tayo ng mga pabor o mga pagpapala o mga binibigay sa atin ng ating pong mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak. Pero ito po ay nanggagaling pa rin sa ating Panginoon. Ginagamit ng ating Panginoon ang mga taong nagmamahal sa atin upang tulungan po tayo. Sabi po ni Ellen White sa Counsels of Stewardship, page 18, "God is the source of every blessing to men, and to Him belongs the gratitude due for all the good that we possess." Ang ating Panginoong Diyos ang pinagmumulan daw po ng bawat pagpapala ng tao. At siya lang po ang nagbibigay po nito. Kaya nga po nating pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa mga mabubuting ibinigay niya sa atin. Dahil siya ang patuloy na nagpapala sa bawat isa. Kaya nga po, huwag po natin ubusin, no, yung ating pong buhay sa paghahabol ng mga pagpapala, no, at na nanggagaling lang sa nauubusan. Ibig sabihin, kung tayo po ay magtitiwala lang doon sa mga taong iniisip natin na sila lang makapagbibigay ng pagpapala sa atin, huwag po yun ang habulin natin. Huwag yun ang hangarin po natin. Huwag po nating hangarin ang mga promotions po natin. Yung hangarin yung ibibigay ng mga kakilala po natin, yung mga siguridad po natin, at saka mga pananalapi. No? Huwag po yan ang hanapin natin. Ngunit tayo po ay patuloy na umasa at lumapit sa ating Panginoong Diyos. Hanapin po muna natin ang ating Panginoong Diyos at ipagkatiwala po natin sa Kanya ang ating pong buhay, dahil sa Kanya lamang nanggagaling ang ating mga natatanggap na pagpapala. Okay? At ang sunod po yung letter A, assurance of God's protection. Okay? Yung katiyakan, no, ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ipinahayag ni Isaac, sabi po dito, "Sumpain ang bawat sumusumpa sa iyo." Yan po yung sinasabi, no? Ito po ay paulit-ulit na pangako ng ating Panginoong Diyos kay Abraham, no? Hindi po ito ibig sabihin na ang bayan ng Diyos ay hindi makakaranas ng pagsasalungat, no? Naranasan din po mismo ito ni Jacob yung mga maraming pagsubok. Pero sa halip na siya po ay mawala ng pag-asa, no? Siya po ay patuloy na nagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Maaring tutulan po tayo ng mga tao
No, maaring bantaan tayo no sa mga pangyayari, maaring gumawa ang mga ito laban sa atin. At ang mga kaaway po natin ay talagang nagkakaisa minsan. Ngunit kapag tayo po ay nabuhay ng lubos na nakatalaga sa ating Panginoong Diyos, walang makapagpipigil sa Kanya na tuparin ang Kanyang layunin para sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kung tingnan po natin sa Isaiah 54:17, "No weapon formed against you shall prosper." Ang ganda po, no? Wala daw pong sandata na ginawa laban sa atin ang magtatagumpay. Maaring dumarating po sa atin yung pagsasalungat. Ngunit hindi po ito mapagwawalang bisa ang mga layunin ng ating Panginoong Diyos. Patuloy pa rin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Now, sabi pa sa Romans 8:31, "If God is for us, who can be against us?" No? Kung ang Diyos daw po ay nasa panig po natin, sino ang laban sa atin? Now, hindi po sinabi ni Pablo, kung nung isinulat niya po ito, na walang lalaban sa atin. Ang sinasabi po niya ay walang pagsalungat ang makakapagtagumpay, no? Laban sa layunin ng ating Panginoong Diyos na ating pong pinagkakatiwalaan. Kaya nga, kung tayo ay nasa ating Panginoong Diyos, kahit sino pa ang sumalungat sa atin, hindi po ito magwawagi. Now, sabi pa ni Ellen White dito sa Desire of Ages, page 250. Okay? "There is no limit to the usefulness of one who, putting self aside, makes room for the working of the Holy Spirit upon his heart and lives a life wholly consecrated to God." No? Wala daw pong hangganan ang pagiging pakipakinabang ng isang tao na isinasantabi yung kanyang sarili at nagbibigay daan sa pagkilos ng ating Panginoong Jesus at Banal na Espiritu sa kanyang puso. Kung tayo po ay mamumuhay na lubos na nagtatalaga sa ating Panginoong Diyos, magiging matatag po tayo. Kaya kapag may mga tao na sumasalungat sa atin, huwag tayong gumanti, no? Hayaan po natin na sila po ay bahalang mag-control, no? At minsan naungula sila sa galit, na sila po ay tumatanggi, no, sa ating pong mga gusto. Gawin po natin ng tama. Manatili po tayo na hawak-hawak at nasa puso ang karakter ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ilagay po natin yung pangalan po ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga bibig, no? At ipamalas po natin ang pagmamahal niya sa bawat isa. Ang ating pong seguridad, no, hindi po nakasalalay ito sa mga kagalingan po natin, sa pagpipigil po natin na tayo po ay tumatayo, palagi nakasama ang mga matatatag na mga tao. Tayo po ay nagiging ligtas dahil tayo ay nililigtas ng ating Panginoong Diyos, dahil tayo ay sinasamahan ng ating Panginoong Diyos. Ang pangatlo po yung letter V, victory belongs to God's purpose. No? Ang ating pong tagumpay ay nasa layunin ng ating Panginoong Diyos. No, ipinapakita po dito sa kwento po ni Jacob na ang mga layunin ng ating Panginoong Diyos ay higit po na dakila kaysa doon sa kahinaan ng tao. Nagawa po ni Jacob, no, ang mabigat na pagkakamali, yung kanyang panlilinlang at ito po ay nagdulot ng masakit na bunga. Tumakas po siya actually, no, sa kanyang tahanan at siya po ay nanirahan doon sa malayong lugar, no. So, dumanas din po siya ng paghihirap, no, at siya rin po ay nadaya. Gayunpaman, hindi po siya pinabayaan ng Diyos sa kanyang layunin. Ang kanyang tipan ng ating Panginoon ay patuloy, no,
na ginawa pa rin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kung dumarating yung panlilinlang sa atin, dumarating yung mga problema sa atin, tayo po ay tumatag at tayo po ay magtiwala lamang sa ating Panginoon. Sabi po sa Genesis 32:28, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed." No? Binago po ng ating pong Panginoon yung kanyang pangalan, no? Dahil po siya ay nag-struggle, no? Nakipagbuno po siya sa ating Panginoong Diyos at siya po ay nanaig, no? No, hindi lamang po binago ito ng ating Panginoon, kundi yung buhay po mismo ni Jacob ang binago ng ating Panginoon. Sabi po sa Philippians 1:6, "He who has begun a good work in you will complete it until the day of Christ." No? Siya daw pong nagsimula ng mabuting gawa sa atin ay tatapusin niya po ito hanggang sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. Alam nyo, ang ating Panginoon sa kanyang pangako ay patuloy niyang ginagawa ang kanyang magagawa. At alam po natin, no, walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Yung kanyang iniisip, eto po ay mangyayari. Kaya lubos tayong magtiwala at magtatagumpay tayo. Sabi pa dito sa aklat na Christ Object Lessons, "God's promises are all made upon conditions. If we do His will, if we walk in truth, then we may ask what we will and it shall be done unto us." No? Ang ating Panginoong Diyos, kapag siya po ay nangako, talagang ibibigay niya po ito. Pero meron din itong mga kondisyon na gawin po natin yung kanyang kalooban. Lumakad tayo sa katotohanan. No? At ito po ay maaari nating tanggapin. No? Now, hindi po kailangan na ang yung mga pagkakamali po natin ang magtakda ng kinabukasan po natin. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ay nananatili kahit ano pa ang mga nangyari sa nakaraan. Kung tayo ngayon ay magtitiwala at magtatalaga sa ating Panginoon, babaguhin po tayo ng ating Panginoon. Yung mga iniisip, mga plano ng ating Panginoon ay mangyayari sa atin kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Okay? At ang pinakahuli po, letter O, others are blessed through us, no? So magitan po natin, no? Pinagpapala rin naman ng iba. Ang pagpapala po ng tipan ay hindi po kailanman ito para lang yumaman po tayo, magkaroon ng kapangyarihan, tayo po ay magtagumpay, no? Hindi lang po ito para kay Jacob. Ang tipan po na ito ay para sa bawat isa, no? Ito po ay pandaigdigan yung pangako na binigay ng ating Panginoon kay Abraham na sinabi niya, "Sa iyo pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa," no? Ito po ay nagpapatuloy na tipan pa hanggang ngayon. Sa magitan po ni Isaac, ni Jacob, at sa huli, tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pagpapala ni Jacob ay pagpapala para po sa sanlibutan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Now, sabi po sa Galatians 3:14, "That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus." So, ibig sabihin, hindi lang po doon sa pinili, no, na angkan ng ating Panginoon, mapupunta ang kaligtasan. Dahil nung ang ating Panginoon ay namatay at nabayubay sa cross, hindi po siya namatay para sa Hudyo lamang o hindi sa mga Hebrew lamang, no? Ang sabi nga po doon sa John 3:16, "For God so loved the world." Sino po ba yung world? Tayo, kasama po tayo. Kung tayo ay makikinig at tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, tayo po ay maliligtas. Kaya nga sabi dito sa Matthew 28:19, "Go therefore and make disciples of all nations." No? Tayo rin naman ay pinapahayo para tayo po ay gumawa at gawin nating alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin,
ipahayag po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang kaligtasan na inaalok ng ating Panginoon sa bawat isa, lalong-lalo na yung mga walang pag-asa. Sila po ay tatanggap din naman, no, ng pagpapala ng ating Panginoon dahil ibinubuhos ng ating Panginoon ang pagpapala kahit kanino. Pero tayo po ay mapalad kung tayo ay tatanggap sa Kanya. Hindi lang po natin tatanggapin yung pagpapala dito sa mundong ito. Tatanggapin pa natin yung gantimpalang buhay na walang hanggan na inihahanda ng ating Panginoon sa langit na bayan. Now, sabi pa sa Acts of the Apostles, no? The church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service and its mission is to carry the gospel to the world, no? Ang atin daw pong iglesia ang itinalaga na kasangkapan ng ating Panginoong Diyos upang magligtas ng mga tao. Hindi tayo ang tagapagligtas, kundi tayo po ang magpapahayag ng ginawa ng ating tagapagligtas. At tayo, kung tayo po ay lalapit sa kanila at atin pong sasabihin kung papaano rin tayo binago ng ating Panginoon, ang banal na spirito po ay kikilos para sila po ay baguhin, no? At sila ay tumugon rin naman sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, hindi po tayo pinagpala ng Diyos para lang mabuhay ng maginhawa para sa ating sarili, no? Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos, tinanggap ng ating Panginoong Diyos para tayo po ay maging daan sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Maging impluwensya po tayo, no? Na tayo po ay maghatak, no? Mag-akay ng mga tao sa paanan ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng kaalaman, no? Para tayo po ay magturo sa iba. Natuto tayo sa technology para gamitin po ito sa misyon, no? Binigyan tayo ng panahon ng ating Panginoon para ito po ay gamitin natin, no? Na abutin ng mga tao sa paligid natin, hindi para sayangin lamang. Kaya nga, ang pagdating ng kaligtasan ng ating Panginoon Diyos ay dumadaloy po ito sa magitan ng ating Panginoon. At ang pinakahuli, yung R, receive the covenant through Christ. No? Ating tatanggapin po yung tipan sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, dito sinasabi sa Galatians 3:28, and if you are Christ, then you are Abraham's seed. Kung tayo daw po ay nakay Kristo, tayo rin naman ay binhi ni Abraham. At kung babalikan po natin si Abraham, merong tipan ng ating Panginoon, pinagpala si Abraham. Kung si Abraham pinagpala, tayo rin naman ay pagpapalain ng ating Panginoon. 2 Corinthians 1:20, sabi po dito, for all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. No? Ang lahat ng pangako na ating Panginoong Diyos sa Kanya ay oo at amen o siya nawa. No? Kaya nga si Jesus po ang tukdulang katiyakan po ng lahat ng pangako na ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay magtitiwala at tatanggapin natin si Kristo na ating pong tagapagligtas, o matatanggap din natin ang pagpapala na natanggap ni Abraham dahil tayo ay patuloy na pagpapalain rin naman. Kaya nga, tingnan po muli natin yung ating pong limang puntos na binabanggit po dito. Favor, F-A-V-O-R. Ano po yung una? F, favor comes from God. Ang pabor po ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos, no? A, assurance of God's protection. May katiyakan sa protection ng ating Panginoong Diyos. Okay, letter V, victory belongs to God's purpose. No? Ang tagumpay ay nangyayari dahil sa layunin ng ating Panginoong Diyos. Letter O, others are to be blessed through us. Ang iba rin naman ay pagpapalain sa magitan po natin. At panghuli, receive the covenant through Christ. O tatanggapin po natin ang tipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, dito po sa Genesis 27:29, ito po ay nagsimula bilang pagpapala sa isang ama, no, kay Jacob. Ngunit ito po ay nangyari din naman na naging malawak, no, hindi lang po sa buhay ni Jacob, kundi sa lahat.
kasama na po tayo. Kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos, tatanggapin natin ang patuloy na biyaya ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo ay patuloy na tatawag sa ating Panginoon, o tayo po ay diringgin ng ating Panginoon. Kung pinagpala si Jacob, si Abraham, si Isaac ng ating Panginoon, tayo rin naman ay pagpapalain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, patuloy po kami na nagpapasalamat na kami ay binibigyan niyo ng biyaya. Panginoon, marami salamat sa inyong mga pangako na ngayon ay tanggalay-taglay po namin ang buhay at kalakasan, pati na rin ang kaligtasan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamat ng Panginoon at binabalik po sa inyo ang lahat ng aming pong papuri at pasasalamat. Pagpalain po kami sa umagang ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayong inaanyayahan bukas pong muli sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30, dito lamang po sa AWR 89.1 FM. God bless po sa inyong lahat.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itsunin ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
5: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Isang mapagpalang umaga po ng Lunes, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Binabati ko po kung saan man po umaabot ang aking tinig sa mga oras na ito ay naway maging pagpapala po ang aming programa para po sa inyo at sa inyong pamilya. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa ngayong umaga, mga kaibigan, nais ko pong maghandog ng napakaiksing devotional thought. At ito po ay manggagaling sa 2 Corinthians chapter 8. Dito po, mga kaibigan, pinapaalalahanan po tayo ni Pablo tungkol po sa kagandahang loob. Hindi lang po yung nagbibigay dahil kailangan, kundi nagbibigay po dahil masaya ang puso. Sabi nga po sa talata, mga kaibigan, ang tunay na biyaya ay kapag ang puso ay handang tumulong. Kahit minsan, mga kaibigan, tayo rin po ay kinakapos, di po ba? Ang ganda lang pong isipin, na hindi po hinahanap ng ating Panginoong Diyos kung gaano ba kalaki ang kaya po natin maitulong sa ating mga kapatid, kundi kung gaano katapat po ang mga puso natin. At minsan, 'di ba, mga kaibigan, ang kabutihan po ito ay hindi lamang po yan limited or tungkol po sa financial help or sa pera, di ba? Minsan oras, minsan lakas, minsan simpleng pakikinig o pakikiramay. Kaya siguro magandang tanong po para sa umaga na to, mga kaibigan, ay Lord, paano mo ba ako gustong gamitin bilang pagpapala sa araw na ito? Magaan lang, simple lang, pero totoo po yan. Let's ask the Lord, how can I be a blessing to the people around me today? Kapag nagiging mapagbigay po tayo, mga kaibigan, tayo rin po mismo ang unang nakakaranas ng ligaya ang galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong umaga, mga kaibigan, tayo po ay sama-sama makikinig ng mga awit at papuri na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatag po ng ating mga pananampalataya. At kung kayo po ay may mga song request o di po kaya mga awit na nice po ninyong ihandog sa inyong mga mahal sa buhay o di po kaya para sa ating Panginoon, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Uulitin ko po, mga kaibigan, 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa ating mga social media page na sa ating pong Facebook at YouTube na Adventist World Radio Manila. At bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers. Dito po muna tayo sa ating Facebook page. Kasama po natin si Lovey Sadiwa. Ayan. At kasama rin po natin ngayong umaga si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Dumako naman po tayo sa ating YouTube page, mga kaibigan. Kasama po natin magbigay papuri sa Panginoon si Alejandra Alegre. Ayan. At nandito rin po si Jordan Namoko. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ang unang awit po ng papuri na ating maririnig ay may pamagat na si Jesus ang aking musika. Sabi nga po sa Biblia sa awit 96 verse 1, umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Umawit kayo sa Panginoon buong lupa. Ang ganda pong isipin, mga kaibigan, na si Jesus po mismo ang nagbibigay kulay sa bawat himig po ng ating buhay. Minsan, kahit po may mga sintonadong parts sa ating buhay, sa ating mga araw, siya pa rin po ang gumagawang magandang awit mula po sa ating mga karanasan. Narito po ang awiting, si Jesus ang aking musika.

Ating pong narinig ang napakagandang awitin na si Jesus ang aking musika. At ito po ay inawit nila Sister Jo Bell Villena at ni Sister Joanne Borillo. Napakaganda po ng mensahe ng awit na yan, mga kaibigan. Ano? Totoo nga po ang sabi sa Biblia sa awit 147 verse 7. Umawit kayo ng pasasalamat sa Panginoon. Kapag si Jesus po ang musika ng ating buhay, mga kaibigan, ano? May kapayapaan po tayo kahit may bagyo, ano, may direksyon, kahit po malabo, ano, at may saya kahit tahimik po ang ating paligid. Sana po ang awitin na ito, mga kaibigan, ay nagpaalala po sa atin na sa bawat himig po ng araw, ano, nandyan po ang ating Panginoon na gumagabay. Our first song request ngayong umaga, mga kaibigan, ay galing po kay Major Alden Daniel Natividad. Ayan, sabi po niya, nakasubaybay po ulit ang tropa namin dito sa Northern Luzon Command, 5th Infantry Division Echagüe Isabela. Sila po, mga kaibigan, ng ating mga kapatiran sa Philippine Army. Ano, magandang umaga po sa inyo. And we continuously pray for your safety dyan po sa inyong sa Echagüe Isabela. At pinapabati po niya ang kanyang asawa sa Taytay Adventist Church sa Palawan na si Sister Ronalyn Natividad. Sabi niya, malapit na ako umuwi sa inyo, mahal kong asawa. Wow, we praise the Lord. And we pray na naway patuloy pong pagpalain ng Panginoon ang inyong marriage. At sila po ay nag-request ng awit na may pamagat na Burdens Are Lifted at Calvary. Alalahanin po natin ang pangakong dala sa 1 Peter 5 verse 7. Sabi po sa Biblia, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ang bigat po ng buhay minsan, di ba, mga kaibigan? At hindi po natin napapansin na bit-bit na pala natin yun araw-araw. Ano? Pero ang kagandahan po ng Calvary, mga kaibigan, nang ginawa po ano, ni Jesus sa Cruz, ay doon po niya inalis ang mga pasaning hindi po natin kayang buhatin with our own strength. Ano? Kaya habang pinapakinggan po natin ang awitin na to, ano, hayaan po nating ihipan ng Diyos ang bigat po ng ating mga puso. Here's the song, Burdens Are Lifted at Calvary.

Ating pong narinig ang awiting, Burdens Are Lifted at Calvary. Napakalino po ng mensahe ng awit na yan, mga kaibigan. Ano, sa Calvary po magaan. Sa Calvary po, mga kaibigan, may pag-asa. Sabi nga po sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bago po tayo magpatuloy, susunod po natin na song request ngayong umaga. Nais ko lang pong gamitin ang oras na ito para po batiin ang ating mga tagapakinig sa radyo. Ano, kasama po natin ngayong umaga sila Ray Meliada and Company from Cavite. Sila daw po ay nakasubaybay sa atin habang nagja-drive. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay. We pray that our Lord God will keep you safe until you reach po ano, your destination. Kasama rin po natin si Rodel Granada. Siya po ay nanunood from Olongapo City sa Zambales. Dumako naman po tayo sa ating Facebook page, mga kaibigan. Kasama po natin si Sister Mary Grace Acosta Olpindo. Siya naman po ay nakasubaybay all the way from Hong Kong. At si Joel Roque naman ay watching from Canada. Wow, ang layo na po nang nararating ng ating programa, mga kaibigan. Ano, we really praise God for His goodness. Andito rin po si Sister Lucy Quiabang at si Duran Angelita. Siya naman po ay nanunood from Dumangas, Iloilo. At si Sister Luzel Magdael Kanupin. Siya naman po ay nakasubaybay from Sitio Matang Barangay Kawag, Subic, Zambales. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay, mga kaibigan. And our next song request ay galing po kay Sister Mary Grace Acosta Olpindo. At siya po ay nag-request ng awit na may pamagat na Bow the Knee. Ano? Sabi nga po sa Philippians 2:10-11, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod at kikilalanin ng bawat dila na siya ang Panginoon. Minsan sa buhay, mga kaibigan, parang ang dami po nating control na gustong hawakan. Ano? Pero ang tunay po na kapayapaan ay dumarating kapag marunong po tayong lumuhod before our Lord God. Ano? Hindi bilang talo, ano? Kundi bilang nagtitiwala. Ano? Kaya habang pinapakinggan po natin ang awitin na to, ano? Sana maramdaman po natin ang tamis na pagsuko sa ating Panginoong Diyos. Here's the song, Bow the Knee.

That's the song Bow the Knee. At ito po ay inawit nila Sister Sharon, Sheena, and Ivy. Our next song request naman mga kaibigan ay manggagaling po kay Brother Rodel Granada. At siya po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na Tayo na sa Langit. Ano, alalahanin po natin ang pangako na matatagpuan po sa Juan 14 verse 2 to 3. Sabi po sa Biblia, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan at paririto ako upang kayo'y dalhin kung saan ako naroon. Ang sarap pong pakinggan mga kaibigan, ano, na hindi po dito sa mundo nagtatapos ang lahat. May tahanang pong inihanda para po sa atin ang ating Panginoong Diyos. Ano, doon po ay wala ng sakit, wala ng luha at puro na lang po kagalakan. Kaya habang pinapakinggan po natin ang awit na ito, ano, sabay-sabay po natin panghawakan ang pag-asang iyon na may langit po na naghihintay para po sa mga nagtitiwala sa Kanya. Narito po ang awiting, Tayo na sa Langit.

Langit. At ito po ay inawit ni Sister Mary Mi Angeles. Napakaganda po ng paanyaya na dala ng awit na yan, mga kaibigan. Ano, isang paalala po na may mas magandang bukas po sa piling ng ating Panginoon. Our next song request naman ay galing po kay Ray Meliada and Company. Pero bago po natin marinig ang kanilang song request, binabati ko po si Sister Helen Aguilar. Binabati rin po ni Sister Helen ang lahat po ng nakikinig sa atin ngayong umaga. No? At nandito rin po si Reynald Torres Banceloy. Siya naman po ay nanunood from Barangay Don Jose, Bel Air, Santa Rosa, Laguna. At sabi po niya, praise God for those wonderful songs and praise God for my fast recovery from sickness. Amen and amen, Brother Reynald. No? Dakila po talaga ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Ang song request po ni Ray Meliada and Company ay may pamagat po na Amazing Grace. Ano, napakaganda po ng paalala galing sa Ephesians 2 verses 8 to 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi bunga ng gawa upang walang sino man ang magmapuri. Ang biyayang ito, mga kaibigan, ay napaka-special. Ano, kahit tayo'y nagkakamali o nadadapa, ano, ang grasya po ng ating Panginoong Diyos ay bumabalik po sa atin. Nagbabalik ng pag-asa at kapayapaan. Narito po ang napakagandang awiting, Amazing Grace.

Ating pong narinig ang awiting Amazing Grace. At ito po ay inawit ni Brother Shine Lagrada. Our next song request naman mga kaibigan ay galing po kay Sister Lucy Quiabang. At siya po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na God and God Alone. Sabi nga po sa Exodus 20 verse 3, walang ibang Diyos maliban sa akin. Sa mundo pong puno ng ingay at distractions mga kaibigan, ano? Minsan nakakalimutan po natin na ang tunay na gabay at kaligtasan ay nagmumula lamang po sa ating Panginoong Diyos. Ang awit po na ito ay isang paalala ano, na sa lahat ng ating pangangailangan, sa lahat po ng hamon, ano, God and God alone ang ating sandigan na ang lakas. Here's the song, God and God Alone.

That's the song God and God Alone. At ito po ay inawit ni Brother Brian Moralde. Napakalino po ng mensahe ng awit na yan, mga kaibigan, no? Na siya lamang ang ating tunay na Diyos at sandigan. Sabi nga po sa Biblia, sa awit 62 verse 1, tanging sa Diyos lamang tahimik ang aking kaluluwa, mula sa Kanya ang aking kaligtasan. At pinapabati po niya ang ating mga kapatiran sa Tubuan SDA Church. At belated happy, happy birthday kay Pastor Dong. Ayan, kilala ko po yan, si Pastor Dong, ano? At si Bobby Papna Samarita at si Jer. Ayan, happy, happy birthday po sa inyong lahat. And we praise God for the gift of life. Our next song this morning, mga kaibigan, ay May Pamagat na Ang Langit. Alalahanin po natin ang pangako, mga kaibigan, sa Juan 14 verses 2 to 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan at paririto ako upang kayo'y dalhin kung saan ako naroroon. Ito po ay isang paalala, no, na there is a home in heaven waiting for all of us. Kaya patuloy lang po tayong manalig at manampalataya sa ating Panginoon. Narito po ang awiting Ang Langit.

That's the song Ang Langit. At ito po ay inawit ni Sister Joanne Borillo. Our next song request, mga kaibigan, sa mga oras na ito ay galing naman po kay Sister Emily Glorioso Asuncion. Sila po ay ang ating mga kapatiran from Tubuan SDA Church. Sila po ay nag-request ng awit na may pamagat na I Love Living in Love with Jesus. Sabi nga po sa 1 John 4:19, dahil siya ang unang umibig sa atin, tayo rin ay dapat magmahal. Ang buhay kasama po ang ating Panginoon, mga kaibigan, ay puno po ng ligaya at pag-ibig. Ano, isang buhay na kahit simpleng araw, may tamis at kapayapaan. Narito po ang awiting, I Love Living in Love with Jesus.

That's the song, I Love Living in Love with Jesus. At ito po'y inawit ng Centeno Siblings. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po ay napuno ang inyong mga puso ng inspirasyon, pag-asa at kaligayahan sa bawat awit at mensahe po na ating narinig. Ano? At huwag po kayong bibitiw dahil susunod na po ang programang Voice of Health, ano, at tayo po ay makakarinig ng mga kaalaman at tips para po sa mas malusog at masiglang pamumuhay. At bago po kami tuluyan na magpaalam, maririnig po natin ang awiting Hymn of Grateful Praise. Ano, ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maraming salamat po muli, mga kaibigan, at may patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon.

0: Isang masayang, masigla at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po muli dito sa inyong programa na naglalayong tugunan ng inyong physical, mental at spiritual na pangangailangan. Ito po ang Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Tunay nga po na tayo ay pinagpala ngayong araw na ito sapagkat panibagong topiko na naman po ang ating pag-uusapan. At mula po sa aming team, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagtangkilit at pagpapatuloy sa inyong mga tahanan at kung saan man po kayo nakikinig at nanonood ng ating live broadcast na ito. Ngayong araw, panibagong topiko po ang ating maririnig at matutunghayan. At meron po muli tayong isang doktor at eksperto na kasama, nagagabay sa atin. At bago po tayo magsimula, tayong lahat ay inaanyayahan ko po na sumandaling niyo ko sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa araw pong ito, panibagong topiko at leksyon po ang aming pag-uusapan, nawa pagpalain ng bawat isa, lalo't higit ang doktor na magbabahagi, gayon din po ang makikinig sa kanya. Salamat po sa panibagong oportunidad na ipinagkaloob niyo sa amin, alang-alang na po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngunit bago po magsimula ay panoorin po muna natin itong video ng Lifestyle is Medicine.
1: Lifestyle is Medicine. L is for laughter, the stress reliever. I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid, the taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance, the key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Indeed, lifestyle is medicine.
0: Nagbabalik po ang inyong programang Voice of Health at tayo po pala ay live na napapakinggan sa AWR 89.1 gayon din po sa ating mga social media platforms katulad na lang ng Facebook at YouTube. Kaya naman, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay excited ng makinig at tais ko pong ipakilala ang atin pong panauhin ngayong araw na ito. Walang iba si Dr. Jillian D. Pardo, isang pediatrician at neonatologist na specialista po sa mga bata. Kaya naman, kung meron pong mga nanay dyan o mga bagong nanay na nakikinig, ay tunay nga po na ang topiko ngayong araw na ito ay para po sa inyo. At siya po ay bibigyan natin ng pagkakataon. Isang magandang araw po sa inyo, Dr. Jill.
2: Hello, magandang araw, Zaira, and sa ating mga tagapakinig. So, sana po marami tayong matutunan ngayong araw at marami po akong maibahagi sa inyo.
0: Yes, Doc. Kami po ay nagagalak dahil kayo po ay nandito ngayon upang magbahagi ng inyong expertise. At ang kanya pong topiko na tatalakayin sa araw na ito ay may pinamagatang gabay sa pagpapasuso. Kaya nga po, ano, Doc, bigay na po natin sa kanya ang panahon.
2: Okay. So, magandang umaga po ulit or magandang araw po ulit. So, ang topic ko po ngayong araw ay ang gabay sa pagpapasuso. So, ang Agosto po ay buwan ng pag-celebrate ng breastfeeding sa buong mundo. So, sineselebrate natin ang breastfeeding pero dapat po kahit hindi Agosto ay tinatangkilik natin ang tamang pagpapasuso sa mga sanggol. So, bakit po ba natin pinaprioritize ang pagbe-breastfeed or pagpapasuso? Ano ang mga benepisyo nito? So, ito po ang aking tatalakayin. So, ito po. May prepare po kong kaunting slides. So, ang mga benepisyo ng breastfeeding? So, para sa mga sanggol, ito ay kompletong nutrisyon kasi ito ang ginawa ng ating Panginoon para sakto, para sa ating mga sanggol. Ito ay nagpaprotection din sa impeksyon and nakapababa ng tsansa ng mga sakit tulad ng hika, pagtatae, pulmonya, impeksyon sa tenga, at even yung mga sakit na non-communicable, yung mga sakit sa balat, diabetes, at cancer. Nakakatulong din ito sa paglaki at sa pagtalino, and mas madaling i-digest o mas madaling tunawin ng mga sanggol. Bukod dito sa mga benepisyo sa mga bata, may benepisyo din siya sa nanay at sa pamilya. So, syempre, nagpo-provide ito ng bonding sa ina at sa sanggol, and then protection sa mga cancer tulad ng cancer sa ovaryo at cancer sa suso sa mga nanay. Pag tama ang paggamit ng breastfeeding, nakakatulong din ito makaantala ng susunod na pagbubuntis, yung tinatawag na lactational amenorrhea method. And since natural ang breastfeeding, mas tipid po ito sa gastos. Paano natin masisigurado kung sapat ang nakukuhang gatas ng sanggol? So usually kasi ito ang isang tanong or concern ng mga magulang, mga grandparents. So, di nila alam kung kailangan ba nilang magbigay ng ibang gatas or pwedeng enough na inukuha sa breastfeeding. So, hindi natin kailangan intayin na umiiyak ang mga sanggol. Kailangan binabantayan natin yung mga feeding cues or mga senyales ng gutom. So, kasama dito, pagsubo ng kamay, paghanap ng suso ng nanay at pagdila. Ang pag-iyak, late sign na to, gutom na yung bata. So, papakita ko po dito yung mga early feeding cues. Ito yung hindi pa sila masyadong gutom, ito yung best time na magpa-breastfeed na kay baby. So kasama dito yung nagsistare sila, tumitingin sa paligid, nagbubukas ng bibig, nagtaturn ng head or nag-root. Yung root po is a reflex, so kusang ginagawa ng mga bata pag nagugutom na sila or pag sinustroke yung cheek, parang tumitingin sila sa gilid para hanapin kung saan yung area na nag-stroke sa cheek nila. Ito rin po ang isang reflex ng mga babies para po tumulong sa kanila na mahanap nila yung nipple ng mommies nila para makapag-dede sila ng maayos. Pag hindi pa sila napa-feed kapag may early feeding cues, nagpo-progress po sila sa mid cues or yung gitnang signs na medyo gutom na talaga sila. Mas gumagalaw sila, kinakain na nila yung bibig nila at mas nag-stretch or So kapag po hindi pa sila napa-dede dito, nagiging mas gutom na sila. So ito yung late cues. Usually pag tinatanong namin yung mga nanay, paano nyo po malalaman if gutom na si baby? Ang sagot nila lagi ay umiiyak. So, ang pag-iyak late, sign na po ito ng pagkagutom. Pag umiiyak na sila, mahirap ng panindihin kasi hungry na sila. Kailangan mo nang pakalmahin before sila malatch po sa breast ni mommy. So, umiiyak, agitated na si baby, and sa sobrang iyak, minsan yung iba nagkukulay itim or minsan nagkukulay pula or purple. So, you have to pakalmahin si baby bago po i-try i-latch si baby.
0: So, ibig sabihin, Doc, tuwing ilang oras po dapat papadidiin ang baby? Kasi sa mga, di ba, newborn, tapos sa mga new mommies, so maganda na malaman nila yon. Every how many hours dapat na naglalatch si baby sa kanila?
2: So, magandang tanong yan, Zaira. Kasi sa totoong, sa usually, ang mga nagagawa po ay sinasabihan si mommy na every blank oras, ganito magpadede. Mm-hmm. But we usually don't time the feeds. Uh-huh. Dapat walang sinasabing oras kasi baby po ang boss. Kapag may signs na si baby na gutom, kahit wala pa yung oras, doon natin siya papadedehin. Usually, it's 8 to 12 times or 8 hanggang 12 beses kada araw. Sa iba po, sinasabi nila, dinidivide kasi nila yan sa 24 hours. So, around 2 to 3 hours, no? Kasi pag i-divide natin yung 8 to 12 times a day, around 2 to 3 hours yung agwat. Mm-hmm. Pero dapat hindi natin tinatime. Dapat kapag may cues na si baby, papa-feed na siya. Sometimes yung cues, nakakita na siya isang oras pa lang after dumede, pwedeng gutom na si baby. Minsan mas matagal ng konti, mga 4 to 6 hours. Depende, kasi as the baby grows, minsan mas matagal silang mag-latch, mas busog sila.
0: Mm-hmm.
2: So, pinapa-observe lang natin pag lagpas 3 hours kung wala na ba talagang feeding cues. Kasi baka pwedeng i-try i-latch si baby. But mas importante po yung gano'ng kadaming beses dumedede sa isang araw kaysa yung time
0: oras.
2: Feeds.
0: Okay. So, yung dami ng beses na papadidein,
2: yes,
0: pala,
2: po.
0: No?
2: Mm-hmm.
0: Hindi po pala yung oras kasi si baby ang boss.
2: Yes.
0: Okay. Sige.
2: So, hindi rin po natin sinasabi kung nakailangan sa umpisa marami nang nadedede si baby kasi maliit pa lang yung kapasidad ng tiyan ng sanggol. So, sa unang araw, parang kalamansi lang po or 5 ml. So, very, ang 5 ml po, isang kutsarita. Ganun lang yung kapasidad ng siya ni baby sa unang araw ng pagkabuhay. Habang lumalaki siya, mas lumalaki rin po yung kapasidad ng siyan. Hanggang mga isang linggo, nagiging parang shape, kasi laki na siya ng kamatis. Kapag isang buwan, kasi laki na po ng malaking itlog. So, hindi natin kailangan sabihin na, or isipin na kailangan magdagdag ng additional milk tulad ng formula dahil konti yung gatas ng nanay. Kasi ang liit lang po ng isang kutsarita kada feeding. Kaya po yan ng mga nanay natin. Basta sumusuportahan natin yung pagpapadede nila. So, bukod po doon, ano po yung mga palatandaan na sapat ang nakukuhang gatas ng sanggol? So, tulad nung nasabi ko sa iyo kanina, nakakadede ng 8 hanggang 12 beses kada araw or more kung gusto pa ni baby, sapat ang ihi. Usually on the first day, nakaisang ihi kada araw. And then mas dumadami to habang mas lumalaki si baby and mas dumadami rin yung nadededa niya. And sapat ang pagdumi. So sa pagdumi, sa unang mga araw ng sanggol, meconium pa po ang nakikita natin dumi. Yung meconium kulay itim, sticky, and madikit sa diaper na dumi. Habang mas tumatanda si baby, nagta-transition po ang dumi from dark black or very dark green, nagiging green, lighter green, and then eventually by mga 4th to 5th day of life up to 1 week, dapat nagkukulay dilaw na po yung dumi ni baby. So, ayan po yung mga na-mention kong palatandaan na sapat ang nakukuha ng sanggol, yung ihi. Sapat dapat ang ihi kada araw, at least 1 diaper sa unang araw, and then mas dumadami po ito. Usually, sa pangalawang araw, 2 wet diaper. Sa pangatlong araw, 3 wet diaper. Yung iba po nakakita ng parang kulay orange na crystals sa ihi. So, urate crystals po yun. Kung hindi po madalas, isang beses lang, ay pwede po itong obserbahan. Basta otherwise ay mukhang well-nourished si baby. So, nakakatulog after mag-feed. Bumibigat ng timbang sa follow-up. So, importante po na makapag-follow-up sa kanyang doktor. And hindi sumusobra ang pagkatingkad or ang jaundice. Pero ang jaundice, hindi siya automatic na pag naninilaw si baby ay kulang ang gatas kasi marami pang ibang causes for jaundice. So, bukod sa mga palatandaan na sapat ang nakukuha ng sanggol, i-discuss ko naman po yung mga posisyon na ginagamit sa pagpapasuso. So, may mga iba-ibang posisyon. Itong 4 po na naka-flash yung mga common na ginagamit. So, we have the cradle kung saan si baby ay karga ni mommy. Yung same breast kung saan nagdadada si baby, yun din po ang sumusuporta kay baby. And then, cross-cradle baligtad. Kung nasan si baby na breast, kabilang kamay ang humahawak. Tapos, side-lying, nakakatulong para makapahinga rin si mommy. Pero very important pag side-lying, dapat hindi makatulogan ni mommy si baby kasi ayaw natin yung risk na madaganan si baby ni mommy pag nakatulog siya. And then football, helpful po ang football hold para sa mga malaki ang suso or kapag sabay nagpapadede, halimbawa kambal po or nagtatandem feeding si mommy. Bukod po sa tamang mga posisyon na ito, meron po tayong signs of good attachment or tamang paglapat at posisyon ng sanggol. So, yung baba ni baby dapat nakadikit sa suso ni mommy. Nakabuka ng akma ang bibig ng sanggol para kuha niya hindi lang po yung nipple, pero part ng areola or yung bilutong. Kasi ang milk hindi lang naman sa nipple lumalabas, pati sa areola. Tapos, ang ibabang labi ni baby ay dapat nakalabas or turned outward. And mas maraming kita na bilutong or areola sa taas kaysa sa baba ng sanggol. So, ito po yung pictures niya ng signs of good attachment or tamang paglapat. So, aside from the signs of good attachment na nasa baba, mayroon din tayong signs or instructions for good feeding. So, dapat ang ulo ni baby at ang katawan ay parallel, nasa isang straight na line lang. Hindi naka-twist or naka-bend yung neck ni baby. Nakaharap ang mukha ni baby sa suso ni mommy, and yung nose ay naka-direct towards sa nipple. Hawak ni mommy si baby malapit sa kanya, hindi malayo, and supportado niya ang buong katawan, hindi lang yung leeg. So sa good attachment, kung kita niya po sa picture, medyo maliit lang po ng konti, hindi lang po nipple ang hawak ni baby, pati po yung areola ay hawak niya. Okay. So may mga nanay po tayo na gifted or nakakapag-latch ng sapat na meron pong extra breast milk. So, ano ang mga pwede natin gawin kapag may extra breast milk? So, pwede po itong itago sa refrigerator or freezer para magamit sa ibang panahon. So, para po makapag-express ng breast milk, maghuhugas po ng kamay. And pwede pong hand expression sa umpisa. Mas maganda kasi ang hand expression sa umpisa. And then yung iba po pag mas dumadami nag-electric pump para nakakagalaw sila aside sa habang nagpa-pump sila. So, after po nun, nilabelan po natin dapat yung milk, kung saan po isa-store yung milk ng tamang petsa at oras para yung unang na imbak na gatas, yun din yung unang gagamitin. So, paano? Sige po.
0: Meron pong katanungan ano, na nais kong itanong, Doc. For example, sobra yung milk. Mm-hmm. So, pwede mo ba siyang isama dun sa storage? For example, isa lang yung ref ng family. So, pwede mo ba siyang isama sa freezer? Lagyan mo lang ng Tupperware and i-label mo siya? Ganun?
2: Sa hospital, syempre meron tayong dedicated na refrigerators and freezers na for breast milk lang. Sa bahay, syempre kasi hindi naman lahat makakabili ng separate na refrigerator for breast milk. Okay lang po na isama. Basta po na-maintain yung temperature for the storage of breast milk and naka-safely store na hindi ko-contaminate ng ibang laman ng refrigerator. Mm. So, meron po tayong recommended temperatures or storage para po safe ang gatas ng ina. So, halimbawa, nasa room temperature lang po, depende. Usually, it's 4 to 6 oras. Pag sobrang init po, halimbawa sa Pilipinas, pag tag-araw, di ba sobrang init, minsan kahit before pa 4 hours, pwedeng hindi na okay yung gatas. So, dapat chine-check din po natin kung okay pa. But usually, 4 to 6 hours po. Pag nasa cooler po, halimbawa, nag-pump po si mommy sa office, tapos may dala siyang cooler and frozen gel packs, isang araw naglalast yung milk. Pagdating sa bahay, pwede na pong ilagay sa refrigerator. Yung normal refrigerator po, nasa baba, wala sa freezer, may ibang kasamang mga pagkain, basta tama po yung temperature, pwede po itong mag-last ng 1 to 8 na araw. Pag yung freezers po na, halimbawa, yung refrigerator, isang door lang po, pero may freezer na. Sa freezer po ang breast milk na naimbak. Hanggang 2 weeks po, 2 linggo, pwede ang breast milk. Kapag 2-door compartment, so hindi laging nabubuksan yung freezer kasi 2 pintuan, hanggang 3 buwan po. Sa mga lugar po or sa hospitals na may deep freezer, negative 20 degrees Celsius po yun, hanggang 6 to 12 months po pwede mag-last ang breast milk. Very important na ang unang imbak, yun po ang unang gagamitin. First in, first out. Kaya importante po na nalilabelan po natin ito.
0: So, important na meron talagang date and time bago natin i-imbak yung gatas.
2: Yes,
0: and earlier, you've mentioned also, Doc, na merong tamang latching and good positioning. What will be the risk just in case hindi tama yung pag-latch ni baby dun sa mommy?
2: Okay. So, pag hindi tama ang latch ni baby sa mommy, syempre, una, hindi maganda yung milk transfer. Pag hindi maganda yung milk transfer, pwede magkaroon ng sign si baby na hindi sapat yung nakuha niyang milk. Pwede hindi maganda yung weight gain, pwede magkaroon ng breastfeeding jaundice or paninilaw, maging irritable si baby. And then yung irritability na yon or hindi mapakali si baby, iisipin ni mommy na baka hindi sapat yung nakuha niyang gatas sa akin and mag-supplement na siya. Kaya dapat as healthcare practitioners, nakikita natin kung paano talaga yung pag-attach ni baby kasi makokorrect na natin siya sa umpisa pa lang, pagkapanganak pa lang. Very natural kasi ang breastfeeding pero minsan yung attachment pwede pong hindi akma. So pag hindi maganda yung milk transfer, pwedeng masakit sa nanay. So yung pagkasakit din yung pag-breastfeed, magiging threat or hindrance para makapag-dede si mommy ng 6 months or more or longer. So, yun. So, dapat talaga tama ang attachment and position para maganda yung milk transfer. Hindi masakit kay mommy. So, hindi siya madidissuade or hindi siya mapapagod mag-breastfeed kasi nasasaktan siya. Hindi rin, gumaganda rin ang milk transfer pag tama ang attachment para maganda yung weight gain, feeding, etc. ni baby.
0: How about hiccups, Doc? Yung sinok. Pwede bang makuha ni baby yun? Like, overfeed siya or underfeed siya?
2: Sometimes, maraming possible causes for hiccups or sinok. So, sometimes po, kapag yung attachment hindi ganun kaganda, pwedeng maraming na aspirate na air si baby. So, pwedeng maging cause yun ng sinok. Minsan naman, pag iyak ng iyak, pwede rin po. So, it can be because of the attachment, pero hindi parate.
0: So yun po yung mga signs, no, na huwag po nating kalimutan na tandaan, no, yung mga sasinok, yung tamang pag-latch, dahil yun po ay makakatulong talaga sa inyong po mga baby.
2: So nakapag-store tayo ng gatas. Paano naman natin i-store yung paano naman natin gagamitin yung mga na imbak nating gatas? So ito po. So dahan-dahan hayaang matunaw sa maligamgam na tubig. Pwedeng kung naka-freezer siya, ibababa natin sa refrigerator. Bawal po initin sa microwave. Bakit? Kasi ang microwave hindi siya equal mag-provide ng heat. So pwedeng may spots yung milk na masyadong mainit, may spots na hindi malamig. Pwedeng ma-burn si baby. Bukod doon, pwedeng mamatay yung mga nutrients na makakatulong sana sa ating sanggol. So, microwave ay hindi pwede para pag magpainit ng gatas. So, pwedeng ilapag lang yung frozen milk sa maligamgam na tubig or hayaan lang na mag-thaw naturally sa refrigerator or sa labas. Kapag na-thaw na natin or natunaw na natin yung gatas, gaano katagal na pwede natin itong gamitin? So, 24 hours lang, isang araw lang. Paglagpas doon, hindi na siya pwede. Hindi rin po pwedeng i-freeze ulit yung natunaw na nagatas. So usually dapat ang ginagawa ng iba, yung kung ilan lang yung sapat for a day, yun lang yung sinuto or tinutunaw nila para po hindi masayang yung gatas. Okay. So, ang Agosto po ay breastfeeding month, gaya ng na-mention ko kanina. So sineselebrate po ang breastfeeding month sa buong mundo. Ngayong taon po ang ating tema ay breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen what works. Ibig sabihin, gusto natin na nag-breastfeed po lahat ng ating mga sanggol kasi nabibigyan natin sila ng mas magandang tsansa sa buhay nila, sa umpisa pa lang hanggang sa pagtanda nila. Strengthen what works, marami po tayong mga programs and policies sa bansa at sa mundo. Hindi lahat ay as effective as dun sa ibang mga polisiya. So, kailangan kung ano yung very effective, tulungan po natin mas palakasin pa ito. So, as pamilya, paano po ba tayo makakatulong sa ating mga nanay? So, kailangan ma-ensure natin na may sapat na oras si mommy na makakapagpahinga kasi nakakapagod maging bagong nanay, di ba? And magpapasuso. So, tumulong po tayo sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa ibang mga anak para makapahinga si mommy. Kasi kailangan niya ng energy para makapag-provide ng magandang milk para sa kanyang baby. Huwag natin i-pressure. Minsan po kasi, halimbawa, si baby ay iyak ng iyak. Yung iba pong mga lola, lolo, tatay, etc., kapitbahay, pwedeng i-pressure si mommy na baka gutom pa yung baby mo. So, mapapressure si mommy. Pwede niyang isipin na baka hindi na enough yung pagpapasusok. Kailangan po natin siyang i-encourage at tulungan kaysa i-pressure. Iwasan din po ang mga hindi kinakailangang payo o maling impormasyon na pwedeng iniisip natin baka makatulong pero pwede pa pong makasama kay mommy. So
0: ito pala, Doc, ay reminder for family members, family, especially sa tatay, ano? So sa mga tatay po na nanonood.
2: Huwag pong stress si mommy.
0: Yes, so bawal daw pong stressin ang mga mommies, lalo na yung mga newborn, yung mga bagong panganak. Makinig po kayo. So sabi dito talaga ay kailangan niya ng good environment para hindi siya ma-stress and makapag-produce ng maayos na gatas para din naman po sa inyong anak yon.
2: So, syempre, hindi lahat ng nanay ay stay-at-home parent. Yung iba po, kasama po natin sa workforce. So, kapag pabalik na sa trabaho, ano po yung mga dapat tandaan ng mga nanay? So, ang bansa natin ay merong 105-day maternity leave law para po ma-encourage ang mga nanay na talagang magpasuso until baby is at least 6 months old and beyond. So, maximize po natin yung maternity leave natin. And then, meron din po tayong Expanded Breastfeeding Promotion Act na naghihikayat sa lahat ng mga office na magkaroon po ng lactation station sa lugar ng trabaho. So, may mga, and actually, diba sa mga mall, may mga lactation station para po talaga may lugar na komportable ang mga nanay na makakapagpasuso. But kahit po walang lactation station, breastfeeding is natural. Hindi po natin to dapat pigilan na mag-breastfeed ang mga nanay kahit nasa pampublikong lugar sila. So sa office naman, kapag nagtatrabaho na si nanay, meron po tayong mandated by law na breastfeeding breaks. So 40 minutes po ito kada 8-hour shift. So dapat po, kung may lactation station sa trabaho nyo, gamitin po natin itong 40 minutes lactation break. Pwede po kayong mag-pump sa lactation station. And ang mga lactation station na ito ay chine-check po ng ating Department of Health or ng accreditors para makita na may hand washing area. May area po na pwedeng mag-comfortably mag-pump ang mga nanay. And may storage area kasi nga po, syempre, hindi naman lahat nakakapagdala ng baby nila sa trabaho. Kailangan ma-store nila yung milk nila. Kasi pag once pumasok na po ang mga nanay sa trabaho at hindi sila makapag-empty ng breast or makapag-pump, eventually, magde-decrease kasi yung milk supply. So, very important po na mag-pump pa rin po sa work para po mapatagal natin ang duration na nakakadede si baby.
0: So, dapat tuloy-tuloy, Doc, no?
2: Opo.
0: And dapat yung mga lactation unit natin ay may mga refrigerator din.
2: Yes, para sa store po ang gatas.
0: Yes, para hanggang bago sila umuwi, madala pa nila yung gatas. Mm-hmm. To what extent, Doc, no? Sabi mo kanina hanggang 6 months, mm-hmm, dapat na magkaroon ng breastfeeding with the baby. Paano naman po, meron ako naririnig kasi na wala talaga daw lumalabas sa kanila as new mommy. So, may ganun ba talaga, Doc? As in, wala po talaga na produce ng milk for the baby. Kaya nag-switch sila into formula milk.
2: Okay. So, una, yung 6 months ay, yun yung minimum, diba? At least 6 months and beyond. Mm-hmm. So, pwedeng up to 2 years and, exclusive breastfeeding dapat 6 months. But breastfeeding should continue until 2 years and beyond. So, 6 months yung exclusive lang. Ibig sabihin ng exclusive, hindi tayo maghahalo ng tubig or ng ibang gatas. Hindi rin pa kailangan ng complementary feeding. Yung sa mga nanay po na sinasabing wala talagang lumalabas, ideally nakikita sila ng specialista sa lactation or ng breastfeeding para makita natin ano yung mga issue kung bakit iniisip ni mommy na walang lumalabas talaga ng gatas. Minsan po kasi, mukhang walang lumalabas pero may nakukuha talaga ang sanggol. Yun nga kaya tinitingnan natin kung gano'ng kadaming beses siya umihi, lumalaki ba si baby, sapat ba yung dumi, nagta-transition ba yung stool, may other factors ba. Pwede kasing yung sa attachment o sa positioning, kaya hindi maganda yung milk letdown o yung pagbaba ng gatas ni mommy. Basta po kasi may mammary tissue ang isang babae, dapat nakaka-produce po siya ng milk.
0: Mm-hmm. Kasi with the case that I heard, as far as I remember, 3 months lang na nagpa-breastfeed and then the rest na formula milk.
2: Okay.
0: So what can you say about that? Meron bang nutrition na wala ang formula milk sa breastfeeding milk?
2: So formula is artificial, no? So talagang hindi, kahit na may mga sinasabi sila na nagdagdag na sila ng mga DHA, etc.,
0: yes,
2: etc., mas naturally occurring pa rin po itong mga elements na ito sa breast milk kasi it has been produced by our body, specific for our child. So talagang yun po yung best nutrition para sa ating mga sanggol. Gaya ng na-mention ko, kapag bumababa yung dami ng beses na magpadede si mommy, isipin ng brain na gantong kadami lang yung kailangan ko i-produce. So importante po na ma-maintain yung dami ng beses dumede sa isang araw para iisipin ng, kasi ano po yan eh, hormones ang nagpa-produce ng milk at nag-stimulate ng milk letdown. Kapag po hindi masyadong nasistimulate yung hormones na yun, hindi magpa-produce ang brain, ang dede natin ng milk, hindi rin siya magla-letdown. So, ang best trigger po para makapag-produce ng milk is the sucking of the baby and the emptying of the breast. So, kapag example, may mga baby po kami sa neonatal ICU na nangihiwalay sa nanay, nakaka-produce pa rin po sila ng milk. Meron po kaming baby na higit 180 days na po na nasa ICU pero marami pa rin milk si mommy kasi talagang nagpa-pump po siya sa bahay para may nadedede po ang kanyang sanggol. So, medyo talagang may effort po in behalf of the mothers kasi kailangan talaga nilang magpasuso or mag-pump ng milk para po hindi kumonte.
0: So, yung mga pump, ano pala natin ngayon ay malaki ang tulong para sa mga nanay, ano Doc? So,
2: yes,
0: dapat meron din pala sila noon kasi essential yon kapag nagbuntis at nanganak na isang nanay.
2: Kapag po ang baby ay kasama ng mommy, pwedeng direct breastfeeding po si baby na ang magsasuck. Usually, ang mga pump, nagpa-pump yung mga nakahiwalay sa baby dahil nagtatanasa trabaho na. So, pag nasa
0: moms,
2: bahay, diretso sa baby magkapadede. Pag nasa work, doon po magpa-pump. Or yun nga po yung mga naka-admit ng matagal sa ICU yung babies.
0: Okay.
2: So, sa susunod naman po, so hindi lahat ng impormasyong nakikita online ay tama. So, dapat po sariin natin ng mabuti ang pinagmumulan ng impormasyon. Magtanong po tayo sa mga healthcare professionals o qualified breastfeeding support. Marami po tayong mga breastfeeding groups na tumutulong para masuportahan ang mga nanay sa pagpapasuso. So, sa Mother Baby Friendly Hospital Initiative, meron, and sa 10 steps of breastfeeding, meron po tayong last step doon na pagkalabas ng baby sa ospital, meron po tayong na-inform sa parents, sa nanay, ng mga breastfeeding support groups kung saan sila pwedeng kumuha ng additional na tulong kung kinakailangan para mapatagal nila yung pagpapasuso na eksklusibo sa kanilang mga sanggol. Mag-ingat po tayo sa mga content na may layuning magbenta ng breast milk substitutes o kaugnay na produkto. Dahil kagaya ng sinasabi ko pa ulit-ulit, breast milk pa rin po ang best para sa ating mga sanggol. So, gaya po ng theme or tema ng Breastfeeding Week for this year, palakasin natin yung mga bagay na gumagana. So, maagang pagsimula ng suporta bagong manganak. Dito katawang po natin ang mga ating obstetricians, midwives, and nurses na nag prenatal check-up sa ating mga nanay. Dapat bago pa lang, buntis pa lang si mommy or even before pagbubuntis, alam na nila mommy yung mga benepisyo ng breastfeeding. Tulad po na itong ginagawa natin na lecture na inform natin yung mga nasa reproductive age na mga babae na breastfeeding po ang ating goal pag nakapanganak na tayo. Bukod doon, patuloy na suporta pagkatapos manganak sa pagtulong sa nanay sa mga gawaing bahay para makapahinga siya, para makafocus siya kay baby. Suporta sa emotional and psychosocial aspect ni mommy kasi syempre may mga ibang nanay after manganak, hindi lahat ay babalik sa dati agad. Meron pa silang adjustment period, nag-iiba yung dynamic sa bahay kasi may baby, etc. So, suporta ng pamilya at komunidad. It takes a village to raise a child, di ba lagi yung sinasabi? So, suportahan po natin si mommy, hindi lang po ng pamilya, pati yung komunidad. And then, breastfeeding-friendly workplace. Make sure po na ating mga workplace ay may lactation station ideally. Hindi natin pinapagalitan si mommy kapag nagkakaroon siya ng lactation breaks because nasa batas po ito na dapat may mandated lactation breaks ang mga kakapanganak. And then, make sure po na ang makukuha nating impormasyon ay makakapagkatiwala ng impormasyon. Marami kasing mga fake news, hindi lang tungkol sa breastfeeding pero sa iba't ibang bagay, di ba? So, i-double check po natin yung mga napapanood natin. Hindi lahat ng pinapanood natin ay tama. So, make sure na ang inyong impormasyon po ay galing sa professional tungkol sa breastfeeding. Kapag suportado po natin ng ina, mas nagiging posible po ang matagumpay na pagpapasuso. Eksklusibong breastfeeding for up to 6 months. And then after 6 months, breastfeeding pa rin po hanggang 2 years and beyond. May mga patients po kasi tayo kahit beyond 2 years old, nagpapabreastfeed pa.
0: So, ibig sabihin yung mga ganong patients, Doc, may mga ganong mommies, meron pa rin tuloy-tuloy.
2: Yes po, basta gusto po ni baby mag-breastfeed kasi meron pa rin pong nakukuhang nutrition. But after 6 months, syempre, meron na tayong complementary
0: food. Yes, complementary food. But yung 2 age and beyond, hanggang saan po yung na-encounter nyo na nagpapabreastfeed na?
2: Okay. Meron po kung kakilala na kapwa doktor, 4 years old, nag-breastfeed pa yung anak niya. Plus, meron po ibang mga breastfeeding counselors up to 7 years old. Pero usually, marami kasi nagsa-self-wean na yung mga baby. So, sa baby-led weaning, pag ayaw na nilang magdede, doon na po pwedeng itigil.
0: Mm-hmm. So, nakadepende talaga sa baby po ninyo,
2: sila po ang boss.
0: Mga mommy. Sila talaga ang boss. Walang ibang boss, pati ikaw ay susunod sa kanila, Doc. Apo. No? So, sa lahat ng, especially yung gestures nila, dapat alam mo yun as mom or dapat aware ka. No? At saka yung mga sinasabi po ni Doc kanina, it takes a village to raise a kid. Tunay nga po na hindi lang ang nanay ang may responsibilidad sa anak, kundi yung mga kasama niya sa bahay at yung nasa environment po na kinabibilangan niya. Okay, alam ko po na ang atin pong diskusyon ay talagang napakaganda, pero bibitinin po muna namin kayo sa isang patalastas tungkol sa We Can Help You video.
3: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a six-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration.

0: Nagbabalik po ang inyong programang Voice of Health o Tinig ng Kalusugan at patuloy pa rin po tayong nakikinig sa ating topiko sa araw na ito tungkol sa gabay sa pagpapasuso na tinatalakay po sa atin ni Dr. Jill Pardo. At kanina napag-usapan po natin, Doc, no, yung mga iba't ibang posisyon na paano makakatulong sa baby, ganun din sa nanay, kung paano i-store ang gatas. At meron din pong mga kaakibat na mga risk kapag hindi natin alam yung mga gestures ng baby na sila pala ay gutom na. No, ngayon po, no, napag-usapan natin yung mga bagay na ganon. So meron po tayong isa sa problema na kinakaharap sa lipunan natin, yung teenage pregnancy na sinasabi. At yung mga batang ina po, ay possible po ba na makapag-produce dun sila ng enough supply ng milk para sa kanilang newborn babies?
1: Okay. So, ang mga teenage pregnancy, talagang prone sila na magkaroon ng breastfeeding issues. So, bakit? Una, yung mga very young, kasi meron as young as 12 years old, di ba?
0: Yes, yung mga yes.
1: Hindi pa fully formed ang mammary tissue nila or yung breast tissue nila. So, kailangan nila ng extra tulong or suporta para maka-form ng adequate breast milk para sa kanilang baby. So, possible pa rin, pero sila ay mga special patients na kailangan talaga tutukan nating mga healthcare professionals to make sure na makakapagpadede sila ng sapat. Bukod dun sa hindi pa fully formed ang mammary tissue nila, isa pang possible source ng pag-interrupt ng breastfeeding is kapag bumalik sila sa school. So, isa nga yan sa mga issues ngayon na ideally, sa school, meron din tayong breastfeeding areas and lactation areas. So, wala pa yan sa batas. So, diba?
0: Pero, supposed to be meron po dapat?
1: Actually, the law ngayon ay nasa workplace pa lang. So, maganda nga yung tanong na yan na dapat yan na yung next step natin. Sa may mga lectures kasi on teenage pregnancy and teenage breastfeeding. Isa na yan sa mga binabanggit po na dapat meron na rin tayong ways to make sure na kahit nasa school yung mga nanay, hindi na-interrupt ang breastfeeding ng baby.
0: Especially yung mga teachers, Doc, di ba? Yung mga educators natin sa schools.
1: Din.
0: Yes. Although we are not encouraging, of course.
1: Yes, we are not encouraging
0: po.
1: Teenage pregnancy.
0: Until you are fully developed, no, Doc? Jay, lagi yun yung sinasabi natin. Pero, kapag nangyari na yun, no, doon na tayo sa solusyon na pwede nating iambag o itulong doon sa mga early na na-pregnant at nagkaroon ng babies, especially dun sa mga teachers din natin.
1: Yes po. Pati po sa mga teenage na pregnancy natin, minsan lahat, kasi syempre hindi siya expected, hindi lahat sinasabi agad sa magulang. So, even the nutrition of the mommies can affect their baby, hindi lang sa pag-breastfeed, but even the health of the baby. So, talagang high-risk population po ang mga bata na nanganganak. Kasi bata pa rin sila, hindi pa sila talaga fully developed para mag labas ng isa pang bata. So tapos hindi yung iba po hindi pa adequate yung nutrition and yung lifestyle, yung iba may mga bisyo, etc. So important po na ma-catch early po yung mga teenage pregnancies para magabayan sila sa umpisa pa lang na maging maayos ang pregnancy nila, pag-deliver at after noon yung nutrition nila ni baby.
0: Okay, so since we are talking na rin, Doc, no, ng breastfeeding, so yung mga mommies, kapag nagpapasuso sila, totoo po ba na talagang, bakit po ang daming kinakain ng mga mommies?
1: Okay, so kailangan kasi natin ng energy para magpasuso, no, and para mag-form ng milk. So talagang higher yung ano nila, metabolic rate and yung kailangan nilang nutrition. So, nag-iiba po talaga yung requirements habang pregnant kasi nagpa-form sila ng bagong organ, bagong sanggol, and habang nag-lactate or habang nagbe-breastfeed. So, expected po talaga na dumadami yung kailangan kainin ng mga nanay habang nag-lactate. Pero, sabi po nila kapag po tayo ay nagbe-breastfeed, mas mabilis po bumaba ulit yung timbang. So, isa pa po yan sa mga benepisyo ng exclusive breastfeeding.
0: So, kung gusto palang bumalik sa normal weight or sa dating weight ng mga mommies, ay exclusive breastfeeding para po mabilis yung pagbaba ng timbang along with the food, of course,
1: yes,
0: na kinakain natin. Sige, Doc, ano pa ang dapat nating malaman tungkol dito sa mga ways kung paano tayo o yung mga magulang, ano, yung mga bagong magulang sa pagpapa-breastfeed?
1: So, dapat po nagsisimula ang breastfeeding education bago pa lang magbuntis. So, yun nga po yung dinidiscuss natin ngayon para sa lahat ng tao, hindi lang to eksklusibo sa mga nanay na buntis or nanay na nganak na. Para po, yung community, alam din nila yung mga benefits of breastfeeding. Kaya, tutulungan natin yung mga nanay na manatiling mag-breastfeed sa kanilang mga sanggol. Bukod doon, pag nagpapa-check up na sila, dapat na-inform na sila ng unang yakap, kasi ang unang yakap nakakatulong po sa mga early hours of the newborn, kasi yung unang mga araw and unang mga oras ay critical para masigurado na mas humahaba yung eksklusibong breastfeeding period ni baby. Kapag po kasi, so pagkalabas po sa unang yakap, tinutuyo natin agad si baby and nagsiskin to skin contact. Yung skin to skin contact na to, nagpo-form siya ng bonding, and sa mga pag-aaral po ay mas nakaka-exclusibong breastfeed si baby for at least 6 months onwards kapag po nasusunod itong unang yakap. So, hindi pa to laging nagagawa sa mga ospital dahil may mga ano po tayo barrier sa practice kahit na marami na pong pag-aaral na nakasave po talaga ng buhay ang unang yakap. So, bukod doon, yung non-separation of newborn from mother for early breastfeeding sa ibang mga ospital, laying-in, etc., hinihiwalay pa rin po ang mga baby sa mga nanay. Hindi po natin to nirekomenda. Kapag kayo po ang nanay, meron po kayong dapat voice na sabihin na ayaw niyo pong ihiwalay ang baby niyo sa inyo, gusto niyo ang una niyang kainin, ay gatas ng ina. Sa iba po kasi ay nagbibigay pa ng supplemental feeds. Hinihiwalay ang baby sa mommy. So, hindi po ito recommended. Dapat po gatas ng ina ang unang na dadede ni baby. Very, very minimal lang po and very rare yung mga kondisyon na talagang completely bawal dumede si baby kay mommy. So, i-discuss ko po yan ha. So, may mga metabolic conditions po tulad ng galactosemia, etc. na bawal dumede ng gatas ng ina si baby. So, importante po ang newborn screening para makita natin if meron pong ganitong kondisyon si baby. Kapag may infection si mommy, halimbawa may infection sa breast causing mastitis or nag-engorge yung breast or nagkaka-abscess, hindi rin po ito kontraindikasyon na dumede si baby. Pwede pong i-pump ang milk and then mag-antibiotics po si mommy para ma-treat yung infection. Pero kasi kapag hindi lalong dumede si baby, pwedeng lalong mag-engorge, mag-progress sa mastitis or pamamaga ng breast and pwedeng magka-abscess. So, hindi po recommended na mag-stop. Ititreat lang natin yung infection, pwedeng i-pump kung talagang masakit for mommy na mag-direct breastfeed. Pag-controlled na yung infection, pwedeng mag-breastfeed na po ulit. Halimbawa naman, may mga nanay po na may sakit tulad ng tuberculosis. Kapag po nakapaggamot na si mommy ng 2 weeks, hindi na siya communicable kahit sa atin na matanda na, pwede na rin pong dumede si baby.
0: So, how about, Doc, yung mga mommies na suffering from STDs?
1: So, STDs, halimbawa po, hepatitis B.
0: Yes,
1: meron, basta po nabigyan si baby ng hepatitis B vaccine and hepatitis B immunoglobulin, okay lang po mag-breastfeed.
0: Hindi siya mapapasa kay baby any...
1: The transfer po is from sexually transmitted infection and vertical. So, vertical ibig sabihin pag na-form sila, pag dumaan sila sa puwerta ni mommy. Kaya po tayo nabibigay ng vaccines para hindi mag-progress yung kay baby. So, that's the importance of giving the vaccine. Breastfeeding is not contraindicated as long as nabigay na po iyon.
0: So, pwedeng dara-daratso as long as may vaccine
1: yes
0: si baby?
1: Yes po, yes po. Sa mm-hmm. hospitals naman, nagbibigay po tayo agad ng and sa lying-ins ng hepatitis B vaccine and hepatitis B immunoglobulin. Sometimes lang yung immunoglobulin ay mas mahirap hagilapin, pero routine po itong binibigay kapag may hepatitis B positive po tayo na nanay.
0: Mm-hmm. How about po yung mga mommies kanina na pag-usapan natin, teenage pregnancy, no? Yung mga late stage naman na mommies na. Yung mga 40s, di ba possible pa po na maging pregnant sila at mag-give birth? So, kamusta naman yung production ng ano nila dun, Doc, ng milk nila?
1: Okay, so syempre yung mga mommies natin na advanced maternal age or elderly primary gravid, sila din ay nasa high risk section for complications sa pagpapanganak and high risk din for continuing breastfeeding because nag-change na yung hormone, so sometimes mas hirap silang padamihin yung milk, so kailangan po ng extra support from the healthcare workers, family, etc. Also, yung mga nanay po na advanced maternal age, marami po sa kanila may mga ibang medical conditions, so may mga iniinom silang gamot. Hindi po lahat ng gamot na binibigay sa nanay ay ibig sabihin bawal na dumede. So, kailangan po i-contactin or kausapin natin yung mga partner natin, obstetricians and doctors, para malaman kung talaga bang bawal yung gamot na ito for mommy na mag-breastfeed. So, usually, mga chemotherapeutic agents lang naman yung talagang absolute contraindication and konting cardiac medications. But the rest po ay very minimal lang yung effect pag nag-transfer from breast milk to baby. So, meron po tayong ginagamit na resources para doon para po malaman kung safe po kayo magpa-dedicate baby. Kumonsulta po sa specialista.
0: So, hindi masama ang magtanong,
1: yes,
0: at kumonsulta sa mga spesyalista. Sa lahat po ng nakakaabot ng aking tinig, huwag po nating kalimutan talaga na mas mainam na kumonsulta tayo sa mga eksperto at spesyalista kaysa tayo yung magda-diagnose. Ano, minsan ganun, Doc, kasi ang mga Pilipino, di ba, ay baka ganito, yung sa anak, kinumpare na sa anak ni ganito. So, ano, so importante pa din na talagang matingnan yung mga bagong panganak nating sanggol, ano, ng mga eksperto. Yan, katulad po ng isang specialist na kasama natin ngayon. So ano ba po ang dapat nating ang gusto niyo i-share regarding sa ating topic for this morning, Doc?
1: So may mga mommies tayo na maraming breast milk, no? So yung iba po, if sobra-sobra po yung breast milk, meron po tayo

0: mommy. And then pag hindi pa rin po ay pasteurized donor milk. So pasteurized na process po siya ng Human Milk Bank para sure na walang mikrobyo, walang mga risk for hepatitis B, HIV, etc. Kasi marami po ngayon sa social media nagbebenta ng breast milk.
1: So, yun, hindi siya, yung tatanong ko, Doc, nga
0: hindi
1: eh.
0: Siya safe. Since hindi, natin, hindi po natin kilala yung nagbebenta kung meron siyang sakit, kung paano nila stinor, paano yung process ng transport, etc. Pero it has been a business nga po eh. So, it's not a recommended source of breast milk. But I understand na medyo mas mura kasi siya. Ang bayad po natin sa Human Milk Bank ay hindi bayad para sa breast milk. Bayad po ito sa processing fee kasi chine-check po natin kung may mikrobyo, and may processing fee po for the pasteurization itself. Hindi po siya bayad sa breast milk. Bayad po siya sa processing fee dahil may mga kaakibat po na gastos yung pag-pasteurize and pag-test ng breast milk para sure po na safe ang makukuhang breast milk ng inyong sanggol.
1: So, ibig sabihin, Doc, yung magdo-donate na mommy, hindi babayaran siya or siya yung magbabayad?
0: Hindi po siya babayaran for the breast milk. Sometimes, yung iba po nagbibigay ng mga parang thank you gift, ganun. Pero wala pong bayad kasi kusang donation po yun. Parang tumutulong po siya sa mga babies na walang milk. Pero pag tayo po ay kukuha ng breast milk sa milk bank, halimbawa, para sa ating mga sanggol, meron pong may bayad.
1: Certain
0: kasi
1: amount.
0: May processing fee po.
1: So yes. Kung ikaw ang kukuha sa milk bank, ikaw yung magbabayad para sa pag-process nung yung mga checklist, ganyan,
0: yes,
1: Doc, no? Yung pag-pasteurize ng milk para ma-ensure na yung makukuha at mabibigay sa'yo ay safe for to consume for your baby.
0: Yes po.
1: Ganon siya. So, sa lahat po ng nakikinig at naabot, no, hindi po ini-encourage ni Doc Jill na basta na lang bumili sa nakita natin sa social media. Gaya nga ng sinabi niya kanina dun sa kanyang pagbabahagi, i-make sure muna yung mga nalalaman sa social media, yung mga facts at yung mga bagay na nakikita. Kasi minsan, hindi natin sigurado kung saan talaga nakuha yung ganong facts o kung totoo ba yung mga ganong balita tungkol sa mga ganong bagay. Another thing, Doc, gaano ka strong na if the baby is exclusively breastfed or another is yung magdiradiretso yung breastfeeding niya, is strong yung immune system niya rather dun sa mga formula milk na ginagamit sa babies?
0: Okay, so most breastfeeding, based on studies po, yung mga babies po na breastfed ay protektado sa iba't ibang infection, sa pneumonia, pagtatae, otitis major, infection sa tenga, and then yung mga communicable diseases tulad ng diabetes tsaka skin problems. So, evidence-based na po ito. Kahit na may mga formula kasi na nagpo-promote as hypoallergenic milk, pero ang best pa rin po dahil ito ang ginawa ng katawan natin para sa ating mga baby is breastfeeding.
1: So, evidence-based po, Doc, na talagang mas healthy po and mas strong ang mga immune system ng mga breastfeeding babies. Okay, so alam ko po na napaka, meaningful ng ating talakayan ngayong umaga. At any last few parting words before we truly end our program this morning, Doc?
0: So, salamat po ulit sa ating mga tagapakinig sa inyong oras para dito. So, suportahan po natin ang mga nanay na mag-breastfeed. At tangkilikin po natin ang mga programa ng ating gobyerno na naghihikayat na mag-maintain ng breastfeeding ang mga nanay from at least 6 months until 2 years and beyond. Pag may nakikita po kayong mga practices na hindi ayon sa Mother Baby Friendly Hospital Initiative, pwede po natin itong gawa ng paraan para suportahan ang ating in healthcare initiatives tulad po ng pag-follow po sa milk code, rooming in, and non-separation of the baby. And then, suportahan po natin ang breastfeeding hindi lang tuwing Agosto na buwan ng pag-celebrate ng National Breastfeeding Month, pero habang buong taon po. Dahil ito po ang pinakamagandang nutrition para sa ating mga sanggol, at ang mga sanggol na ito ay ang ating magiging future na workforce ng ating bansa.
1: So it starts with the newborn and the mommies on how are they going to take good care of the babies. And hindi lang po 'yon, no. So lagi nating isipin na dapat both yung kapakanan, hindi lang the baby. So another question, pahabol po. Okay lang daw po ba na direct na magpasuso sa ibang nanay?
0: Okay, so ang tawag po dito ay wet

0: nursing, no? So, sa mga lumang panahon hanggang ngayon nagagawa to. So, syempre, hindi po siya the best recommendation. Una, dahil hindi po yun ang actual parent ni baby. So, ginagawa kasi ng katawan natin kung ano yung kailangan ni baby, yun yung pinaproduce niya. Halimbawa, si baby ay 1 week pa lang, yung milk ay, yung nutrition ng milk is best for a 1 week old. Pag nag-wet nursing po or nagpapasuso sa ibang nanay, hindi naman parating ka same age po ng baby natin yung gatas na naproduce ng nanay na yon. And then bukod doon, hindi natin alam kung ano po yung mga condition ni mommy. So, hindi siya highly recommended po na practice.
1: Pero pwede po. What do you think?
0: Hindi siya recommend. Pero hindi siya po siya recommended.
1: Ah, hindi talaga siya recommended. Okay, sa mga mommies po natin dyan, no, huwag po nating hayaan na direct na ipasuso yung ating mga anak sa mga kakilala natin o kaya friends natin. Make sure pa rin po yung safety mo nyo at safety ni baby. Kasi pag inborn tunay ba, Doc, na mas prone with different infections and bacteria unlike sa mga full-grown adults na?
0: Yes, kasi especially the maternal, yung nutrition ni mommy, naka-affect din yun sa future ni baby. Eh. Pwedeng magkaroon siya ng increased risk sa mga infection, allergies, etc. Depende sa nutrition and condition din ni mommy. So, safer pa rin po ang breastfeeding. And dapat pag nag-breastfeed, maganda rin po yung nutrition ng parent or ng mommy.
1: So, hindi yung kung ano yung gustong kainin. So, prioritize yung mga food na nutrient dense. Yes. Yung ibig sabihin, mas madaming nutrients na nabibigay. Hindi lang po yun para sa inyong mga mommies, no? Para na rin po sa inyong mga babies. Okay, so patuloy niyo po kaming subaybayan. At bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan ko po ang lahat na sumandaling yumuko sa atin pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, nagpapasalamat kami sa panibago na naman pong aral at leksyon na aming pong nakuha sa episode na ito na aming Voice of Health. Tawa po patuloy na pagpalain ang bawat isa na nakinig at sumubaybay po sa episode na ito. Tulungan nyo rin po ang amin pong doktor na si Doc Jill sa kanya pong patuloy na paggamit ng kanyang expert sa mga tao upang tulungan sa tamang ways ng breastfeeding at sa pagbigay ng kaalaman sa mga tao. Salamat po sa pagtugon at pagdinig sa aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy niyo po kaming subaybayan dito po every Monday, Wednesday, and Fridays. Ito po ang Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Seventh Prescription, that lifestyle is medicine. Tandaan po natin, lamang ang may alam pagdating sa kalusugan. Maraming salamat po and God bless.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala ka pala, pag noon talaga ho, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadya ko kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Anong nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kama na ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun na sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala ka pala, pag noon talaga ho, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito ba po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko, gayaan. Parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, ma-ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Ho, talaga, Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa... Binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong... Sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon at talagang sa puso mo talaga. Talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparebaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

0: 0968-8536-607. 0968-8536-607.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Roline Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ngayong araw na ito ay pinamagatang The Crowds at the Cross. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa krus at sa resurrection ng ating Panginoon. Merong pabalita sa atin ang krus, kaibigan. Ito ang lugar na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay ating madadama. Subalit, dito rin sa lugar na ito ay ating makikita na hinatulan ng Diyos ang kasalanan. Ang lugar na ito ay ating matagpuan ang biyaya ng ating Diyos. Ipinakilala ang biyaya ng ating Panginoon. Kapag ka pinag-uusapan ng biyaya, tayo hindi karapat-dapat na tumanggap sapagkat ito ay regalo ng Diyos. Subalit, ang biyayang ito ay ating makikita sa krus ng ating Panginoon. Subalit, sa kabilang banda ay ginanap ang kahilingan ng kautusan noong ang ating Panginoon ay namatay sa krus. Sabagat sinasabi, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Doon sa krus na yon, dahilan sa biyaya ng ating Diyos, binayaran ang aking kasalanan, ang kasalanan ng lahat, at ang sinumang tumanggap sa ating Panginoon na kanyang tagapagligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang krus ng ating Panginoon ay ating makikita ang kaligtasan na kanyang pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. At ito ay nagpapaalala sa ating mga kasalanan na binayaran ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang krus ng ating Panginoon, dito natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga nililigtas. Ang wika, 1 Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaibigan, sa krus ay ating makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Noong ang ating Panginoon ay bago ipinako sa krus at noong siya'y nasa krus na, narito ang mga kinatawan ng maraming mga tao. Unang-una, ang kinatawan ng mga nanunungkulan sa gobyerno ng panahon na yon. Ang wika ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 27, versikulo 29 hanggang 35. Ang wika, sila'y gumawa ng isang koronang tinik. Ipinatong ito sa kanyang ulo at inilagay sa kanyang kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harapan niya at sila'y kanilang nilibak na nagsasabi, "Mabuhay, Hari ng mga Hudyo." Kung ating mapansin, kaibigan, ipinatong ang isang koronang may tinik o koronang tinik. Matatandaan natin sa Biblia na noong panahon ng creation, walang tinik. Subalit noong ang tao ay nagkasala, nagkaroon ngayon ng tinik sa ibang mga halaman. Kaibigan, kung bakit sinasabi ngayon ang koronang tinik, nagpapaalala sa atin na dahilan sa kasalanan ngayon, nagkaroon ng tinik. At ang kasalanan ay nagsimula sa isipan ng tao sapagkat noong ang tao ay nagkasala, pinasya niyang siya ay tumanggap ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng ating Panginoon. Kaya sa halip na ang aking ulo at ang iyong ulo, kaibigan, ang siyang puputungan ng koronang tinik, ang pinutungan walang iba kundi ang walang kasalanan. Kinuha ang aking lugar, ang iyong lugar doon sa bundok ng Kalbaryo. Kaya nga sa pangyayaring ito, para bagang inalis ang dignidad ng isang tao. Isipin mo, kaibigan, ang wika, hindi lamang pinutungan ng koronang tinik, at pagkatapos ang wika, inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harapan niya at siya'y kanilang nilibak. At pagkatapos hindi lamang ito ang nangyari, ang wika, siya'y kanilang niluraan. Napakasakit at bagamat sabihin natin na kung dadapo sa iyong katawan ang dura, ito ay sabihin natin walang gaanong epekto maliban na lamang sabihin natin na ang dura ay merong halong mikrobyo. Subalit, kaibigan, kapag ka dinuraan mo ang isang tao, para bagang inalis mo yung kanyang dignidad, yung kanyang karangalan ay inaalis mo. Ganun na nangyari sa ating Panginoon. At pagkatapos ang wika, kinuha nila ang tambo at hinampas ang kanyang ulo. Maring kapag ka ang tao ay nagkasala, hampasin sa kanyang katawan. Pero hampasin mo sa ulo ang isang tao, kaibigan, ito ay sukdulan na inalis ang dignidad ng ating Panginoon. At pagkatapos, ang sabi sa 31, pagkatapos na siya'y libakin, hinubad nila sa kanya ang balabal, isinuot sa kanya ang mga damit niya, at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. At ang sabi sa versikulo 32, sa paglabas niya'y kanilang nasa lubong ang isang taong taga Sirin na Simon ang pangalan. Pinilit nila ang taong ito na pasanin ang krus ni Jesus. Kaibigan, tandaan natin na nung hinuli ang ating Panginoon ay hating gabi. At pagkatapos ngayon ay ang ginawa sa kanya, nilatigo ang kanyang katawan. At ang latigo nung panahon na yon, kapag ka pinadapo sa katawan ng isang tao, sumasama ang laman ng tao sa latigo. Kaya nga ang kanyang katawan ay puro dugo, hindi nakakain at pagkatapos hindi nakainom, at pagkatapos ngayon puro latay ang kanyang katawan. Hindi lang basta latay ang katawan ng ating Panginoon, kundi dumudugo ang kanyang katawan. Kaya nga nung ipinasan sa kanya ang krus, mahina na ang ating Panginoon, at pagkatapos yung krus na yon ay nagkaroon ng dugo sapagkat dumudugo ang katawan ng ating Panginoon. At sapagkat mahina na siya, hindi nakakain, hindi nakainom, at pinahirapan siya ng latigo, ang wika, ang krus niya ay pinapasan kay Simon na taga Sirin ang taong ito. Sino ba ang taong ito? Binabanggit pa rin sa aklat ng San Marcos 15, versikulo 21, ganito ang ating mababasa. Pinilit nila ang isang nagdaraan, si Simon at taga Sirin, na ama ni Alejandro at ni Rupo nang galing sa bukid upang pasanin niya ang krus ni Jesus. Kaibigan, kung ating babasahin ang ating Biblia, na sinasabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat magaan ang pamatok ng ating Panginoon. Subalit sa pagkakataon nito, marahil ang lalaking ito ay sumusunod sa ating Panginoon. At sapagkat mahina na ang ating Panginoon, wala na siyang lakas upang magpasa ng krus ngayon, pilit na pinapasan kay Simon na taga-Sirene. Kung ating titingnan ang ating Biblia, kaibigan, sa aklat ng Gawa 13:1, ganito ang ulat sa lalaking ito. Sa iglesia na sa Antioquia ay may mga propeta na mga guro ni Bernabe, si Simon na tinatawag na Niger. Ito yung sinasabi ngayon, siya ay naging follower ng ating Panginoon. Siya ay nakumberte. Marahil nung pinapasan niya ang krus ng ating Panginoon, nadama niya ang bigat ng parusa sa ating Panginoon. Nakasama siya na binayaran ng Panginoon ang kanyang kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang lalaking ito ay naging follower ng ating Panginoon. Meron pang sinasabi ang tagasulat ng Desire of Ages na si Ellen G. White, ganito ang ating mababasa. Ang wika sa Desire of Ages, page 481, Simon had heard of Jesus. His sons believed in the Savior, but he himself was not a disciple. The bearing of the cross to Calvary was a blessing to Simon, and he was ever after grateful for this providence. It led him to take upon himself the cross of Christ from choice and ever cheerfully stand beneath its burden. Kaya nga, naging pagpapala sa kanya. At ako'y naniniwala, kaibigan, dahilan sa naging pagpapala sa kanya at sa bandang huli sa aklat ng Gawa, ang sabi, siya isang propeta ayon sa aklat ng Gawa, Kapitulo 13, versikulo 1, inang ulat ng ating Biblia. Kaya patuloy tayo sa ating pagbasa sa aklat ng San Mateo, ang wika sa 33 ng Kapitulo 27, at nang sila'y makarating sa isang dako tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay ang dako ng bungo, kanilang binigyan siya ng alak na may halong apdo upang inumin, ngunit nang kanyang matikman ay ayaw niyang inumin. At nang siya'y maipako nila sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos sila'y umupo at binantayan siya roon. Kaibigan, ito yung mga taong napakadami, representative ng mga tao doon at gayuntin ng early government noong panahon na yon. At pagkatapos ngayon, kung ating mapansin na yung mga nasa gobyerno, mga leader ng government, ay nalilito sila tungkol sa ating Panginoon. Sapagkat marahil kanilang nabasa yung sinasabi sa aklat ng Isaias 9, 6 at 7 na ganito ang ating mababasa tungkol sa ating Panginoon. Ito yung sinasabi na propesiya ni Isaias sa kanyang aklat 9, 6 at 7. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglayo ng kanyang pamahala at ang kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang iatang at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isa sa gawa ito na sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ngayon sinasabing meron siyang kapangyarihan, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama. Nang wika, malalagay sa kanyang balikat ang pamahala. Kaya hindi maintindihan marahil ng mga nangunguna noon sa gobyerno tungkol sa ating Panginoon. At ang representative naman o yung kinatawan ng social failure ay nandoon walang iba kundi yung dalawang ipinako rin sa krus, ang wika sa 38, at may dalawang tulisan na pinakong kasaman niya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Inaasahan marahil ng mga magulang ng dalawang tulisan na ito ay maging mabuting mga anak, subalit napariwara ang dalawang kabataan na ito, napalayo sa Diyos. Subalit ang isa ay nagbalik sa ating Diyos at kanyang tinanggap ang ating Panginoon na kanyang tagapagligtas, Panginoon ng kanyang buhay. Kaya nga ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ka ikaw ay dumating sa iyong paraiso. At pagkatapos meron pa ring representante o yung pinakakinatawan na mga religious leaders. Ang sabi nga sa versikulo 41, ang wika, sa gayong paraan ay nilibak siya ng mga punong pari kasama ng mga eskriba at mga matatanda na nagsasabi, 42, nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili, siya ay hari ng Israel, buwabak siya ngayon sa krus at maniniwala tayo sa kanya. At ang wika pa sa 43, nagtiwala siya sa Diyos, kanyang iniligtas siya ngayon kung ibig niya, sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. 44, sa gayon ding paraan ay inalipusta siya ng mga tulisan na ipinako sa krus na kasama niya. Katulad ng aking binanggit kanina, ang isa nung nasilayan ang mukha ng ating Panginoon ay nagbago ang kanyang pananaw at siya'y nanampalataya. Subalit kaibigan, ang mga religious leaders, ang mga ito, sila ang nagpasimuno, sila ang naging instrumento kung bakit ipinako sa krus ang ating Panginoon. Sa kanilang paniniwala, itong mga religious leaders na mga ito ay hindi mawawala sila sa kanilang tungkulin. Nanupat, their religion was all outward to impress, parang magpasikat, pero wala sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sila ang prime mover o nagpasimuno kung bakit ang ating Panginoon ay napako sa krus. Akala nila na secure sila sa kanilang posisyon, subalit noong ang ating Panginoon ay namatay sa krus, nawala ang kanilang kapangyarihan. At meron pa na representante o kinatawan ng mga backslider, walang iba kundi si Peter. Ang wika ng ating Biblia sa San Mateo 26, versikulo 66 hanggang 75, ganito ang ating mababasa. Samantala si Pedro ay nakaupo sa labas ng bakuran, lumapit sa kanya ang isang aliping babae, nagsasabi, ikaw ay kasama rin ni Jesus na taga Galilea. Subalit ipinagkaila niya ito sa harapan nilang lahat na sinasabi, hindi ko alam ang sinasabi mo. At paglabas niya sa karangkahan ay nakita siya ng isa pang alipin at sinabi sa mga naroon, ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret. At muling ipinagkaila niya ito ng may panunumpa, hindi ko kilala ang taong iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, ay lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila kay Pedro, talagang ikaw nga ay isa rin sa kanila sapagkat nahalata sa iyong pananalita. Pagkatapos ay nagpasimula siyang magsalita ng masama at manumpa, hindi ko kilala ang taong iyon. At kaagad tumilaok ang manok. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, ay tatlong ulit mo akong ikakaila at siya'y lumabas at mapait na tumangis. Kaibigan, ito yung kalagayan ng isang backslider. Subalit ayon sa sinasabi ng ating Biblia sa 1 Juan Kapitulo 1 Versikulo 9, kung ating ipapahayag at ating kilalanin ikumpisal ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo ay patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaibigan, bagamat malaking kasalanan ang ginawa ng alagad ng ating Panginoon, siya'y tumangis ng mapait ang wika, kinilala niya ang kanyang pagkakamali, kaya binigyan siya ng ating Panginoon na isang pagkakataon at siya ay nanumbalik sa ating Panginoon. Kaibigan, kung ikaw ay napalayo sa Panginoon, kung ikaw ay tumalikod sa Kanya, subalit tumatawag sa iyo ang Banal na Espiritu upang ikaw ay bumalik sa ating Panginoon. Kaibigan, kapag ka ikay nagpasyang babalik sa Panginoon, ikaw ay Kanyang tatanggapin, patatawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan. At ang pinakahuling representative, kaibigan, na nandoon walang iba kundi the representatives of all the brokenhearted, yung akala na nila ay sila ay mabibigo sapagkat hindi nila akalain ang ating Panginoon ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi nila naunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon, katunayan na kung bakit ang mga tagasunod ng ating Panginoon na mga babae katulad ni Maria Magdalena ay noong maagang maaga pa ng Linggo ay pumunta sa libingan upang pahiran ng langis ang katawan ng ating Panginoon. Subalit kaibigan, bagamat sila ay parabagang sawi, parabagang nalulungkot sa pangyayari at ang kanilang mga luha ay pinalitan ng ating Panginoon ng luha ng isang kasiyahan sapagkat, kaibigan, ang kanilang pagsunod sa ating Panginoon ay nagbunga na isang karanasan ng ating Panginoon ay nabuhay sa mga patay. Ang wika nga sa Kapitulo 27, Versikulo 54, nang makita ng senturyon at ng mga kasamahan niyang nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyari, sila'y lubhang natakot at nagsabi, "Tunay na ito ang anak ng Diyos." Kaibigan, dahilan sa pangyayaring iyon, ang mga nagbabantay sa kanya, ang mga senturyon at ganyan din ang ibang nandoon ang sinasabi, "Tunay nga, siya ay anak ng Diyos." Naniwala sila na siya ay anak ng Diyos. Kaibigan, sa pagkakataong ito, ikaw ay saan kabilang? Marahil tayo ay nabibigo sa mga nakaraang buhay natin, subalit ang Panginoon, kung ating tatanggapin siya, ating kilalanin siya'y Panginoon ng ating mga buhay, siya'y ipinako sa krus subalit nabuhay sa mga patay, kaibigan, ang ating pananampalataya ay magbubunga ng buhay na walang hanggan. Handa ka bang tanggapin ang ating Panginoong kaibigan na iyong tagapagligtas, na katulad ng isang magnanakaw sa gawing kanan ng ating Panginoon, na bagamat siya ay naging magnanakaw, bagamat siya ay naging isang pusakal na kriminal, subalit bago siya namatay, siya ay nanumbalik sa Diyos at kanyang tinanggap ang ating Panginoon na Panginoon ng kanyang buhay. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, ipaalam natin sa Diyos ang iyong kahilingan. Ibulong mo sa Panginoon sapagkat ang ating Diyos ay nagmamalasakit, tumutugon sa ating mga panalangin. At ang say pa sa 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng iyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Dalhin natin sa Kanya ang ating mga pasanin, ang ating mga suliranin, sapagkat Siya'y hindi nabibigatan. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala, naging leksyon, naging inspirasyon sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito, no, na ang pinakamahalagang tanong ay hindi ano ang ginawa nitong mga taong ito, no, kundi ano ang ginagawa ko kay Jesus. Maaari tayong nasa simbahan, nakikinig ng sermon, umaawit ng mga awit at nakakaalam ng Biblia. Ngunit ang tunay na tanong ay kung nakikita ba sa buhay natin na tinanggap natin ang sakripisyo ni Kristo. Sa paanan po ng krus, walang neutral. Ang bawat isa kailangan pumili kung mananatiling tagamasid lamang o susunod kay Kristo ng buong puso. Tayo po magpapasyanan. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng AWR 89.1 FM. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo kung makakasama Sister Paula Pope po ang sisterat nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang pag-uusapan po natin ngayon mula sa Biblia ay tungkol po sa paghahati-hati sa Kanaan. O, pag pinag-uusapan po yung paghahati-hati, marahil ito po ginatawag nating mana, no? Hinahati-hati na po yung mga pag-aari. At kung paano po ito nagawa at kung kanino napunta yung malaki, pare-pareho ba sila, especially dun po sa 12 tribes of Israel, ay malalaman po natin sa pamamagitan po ni Pastor Nick Francisco. Siya po ang ating tagapagsalita dito sa Tinig ng Pag-asa. Siya rin po ay isang family counselor, motivational speaker, at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama dito sa Tinig ng Pag-asa upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng Panginoon at sa pamamagitan nito'y makakita tayo ng kislap at liwanag ng katotohanan tungkol sa kalooban ng ating Panginoon. At narito ang kwento ng aklat ng Josue pagkatapos ng mahabang pakikipagdigma, kanilang pinarti ang lupain ng Kanaan sang-ayon sa tribo at lahi ng mga anak ni Israel. Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito.
1: Amen. Kaya naman mga kaibigan, samahan niyo po kami sa ating pag-aaral ngayon. Natutuwa po kami ano, tuwing kayo po ay nakakasama natin sa radyo, gayon din po sa mga social media platforms. Bago po tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Kagalang-galang at mahabagin po naming Diyos sa kalangitan. Sa oras pong ito ay patuloy kaming nagtataas ng aming tinig at dalangin upang patuloy ka naming parangalan, pasalamatan, dakilain at purihin. At narito po kami sa aming pag-aaral na ito sa Tinig ng Pag-asa. Patuloy po kaming samahan sa sharing ito ng aming pag-aaral tungkol sa pagpaparti sa lupain ng Kanaan. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Kaya naman po mga kaibigan, huwag niyo pong ilipat ang inyong mga channel kung kayo man po yung nanonood sa television or sa YouTube po at gayon din po sa inyong mga radio station. Samahan po kami for less than 30 minutes. Ngayon po ating pag-usapan ang tungkol po sa paghahati-hati sa Kanaan kasama po si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Josue. At narito na po tayo sa chapter 13 kung paanong pinagkasunduan at ano ang pinag-usapan nila upang partihin ang lupain ng Kanaan. 13:8. Kasama nito, tinanggap ng mga Rubenita at ng mga Gadita ang kanilang mana na ibinigay sa kanila ni Moses sa kabila ng Jordan na dakong silangan gaya ng ibinigay sa kanila ni Moses na lingkod ng Panginoon. Dito sa 13:23, ang hangganan ng mga anak ni Ruben ay ang Jordan at ang hangganan nito, ito ang pamana sa mga anak ni Ruben ayon sa kanilang mga angkan, ang mga lungsod at ang mga nayon. Ang ibinigay na pamana sa kay Ruben bilang panganay sang-ayon kay Moses ay yung bago tumawid ng Jordan. Ang krisis dito ay ang lahi ni Ruben, ang lahi ni Gad at kalahati ng Manases ay nahiwalay sa pamamagitan ng ilog ng Jordan. Ito ang panganib nitong kay Ruben, nahiwalay ang kanyang lahi. Hindi siya nakadikit sa kalakhan ng Israel. Kaya ang tukso sa kanila, baka sila ay maghimagsik at mahiwalay na isang kaharian o baka naman sila ay kung ano ang mangyari sa kanila at sila ay mahiwalay. Subalit sila ay nagpanata at nakipagsasundo na sila ay sasama sa lahat ng pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Sa ganitong paraan ay maiingatan na sila ay malayo sa Israel, lalong-lalo na sa pagsamba sa ating Panginoon. Dito sa 13:24, ibinigay ni Moses sa lipi ni God at sa mga anak ni God ang ayon sa kanilang mga angkan. Ang pagpaparti pala rito sa lupain ng Kanaan ay mayroon ng testamento bago pa namatay si Moses. At ang pinagbasihan nito ay kung saan nagtiktik yung 12 tiktik na kaniyang sinugo. Inimbestigahan nila siya kung saan sila naparoon, kung hanggang saan ang kanilang hangganan, at doon sa nilakad ng mga tiktik na yon, yun ang kaniyang pinagbasihan. Ito ang maganda sa last will and testament ni Moses. Hindi na niya hinayaan na ang mga Israelita ay magkakagalit o kaya naman ay sisihin nila si Josue, sapagkat si Josue ang nakalupig sa lupain ng Kanaan, siyempre mayroon siyang papaboran. Subalit ang sinasabi dito ng kasulatan, mayroon ng testamento si Moses paano papartihin ang lupain ng Kanaan. Ito ay isang magandang legacy para kay Moses na kaniyang ginawa, hindi na mag-aaway-away ang Israel kung hindi ang kanila lamang gagawin ay kanilang sundin ang isinulat ni Moses. Dito sa 14:2, chapter 14:2, sa pamamagitan ng palabunutan ng kanilang mana, gaya ng iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, sa siyam na lipi at sa kalahating lipi. Merong mga lipi na hindi nalagay ang kanilang designation. Ang ginawa ni Moses pagkatapos na isulat ang mga hangganan nito at ipinaayos sa mga matatanda na tauhan ni nakasama ni Josue ay nagpalabunutan sila. Kaya meron din talagang paraan paano nila papartihin. Pagkatapos na kanilang ayusin ang mga hanggahan, saka sila nagpalabunutan. Di ba magandang halimbawa ito ng pagpaparti ng mga mana? Dito sa 14:4, meron ding bilin, sapagkat ang mga anak ni Jose ay naging 2 lipi, ang Manases at ang Ephraim, at wala nang bahaging ibinigay sa mga Levita sa lupain, liban sa mga lungsod na matitirhan, pati ng mga pastulan para sa kanilang hayop at sa kanilang pag-aari. Dito sa ikalawang bahagi, yung at wala nang bahaging ibinigay sa mga Levita. Ito palang mga Levita, walang parte sa lupain ng Kanaan, ay mayroong palang testamento na ganito ang mangyayari sa kanila, na ang lahat ng 12 tribo ay maglalagay ng lunsod para sa Levita. Kaya ang bawat Levita ay nakalagay sa kalagitnaan ng bawat tribo. Wala silang sariling tribo bilang Levita para sa kanilang titirahan o para sa kanilang mamanahin. Pero sila ay nasa kalagitnaan ng mga tribo at nagtayo ng 12 lungsod para sa kanila. Yun ang mana ng mga Levita. Kaya sa 21:40 ay mayroong binanggit dyan na ganito. Tungkol sa mga lungsod ng ilan sa mga anak ni Merari sa Makatwid ay ang nalabi sa mga angkan ng mga Levita, ang ibinigay sa kanila ay 12 bayan. Ayun, 12 syudad ang ibinigay para sa mga Levita. Hindi sila binigyan ng sariling mana. Dito sa 14:6 and 7, ang usapan naman dito ay kay Caleb. Nang magkagayoy lumapit ang mga anak ni Huda kay Josue sa Gilgal at sinabi sa kanya ni Caleb na anak ni Jepon na Kineseyo, nalalaman ninyo ang sinabi ng Panginoon kay Moises na tao ng Diyos tungkol sa akin at tungkol sa iyo sa Kadesh Barnea. Ibig sabihin, ito ang kanyang mamanahin ang tinatawag na Kades Barnea. Dito sa talatang 10, at ngayon gaya ng kanyang sinabi, iningatan akong buhay ng Panginoon nitong 45 taon mula ng panahong sabihin ng Panginoon ang salitang ito kay Moses, samantalang lumalakad ang Israel sa ilang. Sa araw na ito, ako'y 85 taong gulang na. Dito sa 15:14, pinalayas ni Caleb mula roon ang tatlong mga anak na lalaki ni Anak, sina Sesay, Ahiman at Talmay, ang mga anak ni Anak. Siya'y umakyat mula roon laban sa mga taga-Debir. Ang pangalan ng Debir ng una ay Kiryat Sefer. At sinabi ni Caleb, ang sino mang makatalo sa Kiryat Sefer at sakupin ito sa kanya ay ibibigay ko bilang asawa si Aksa na aking anak na babae. At the age of 85, nilupig ni Caleb ang bundok ng Hebron na doon siya nagtiktik. At ang nakatira doon ay lahi ni Anak na napakalalaking mga tao na mga higante. At yung lahat na yon ay kanyang nilupig. Sa ganitong paraan ay makikita na ang pagpaparti ng Israel ay medyo mahirap din. Bagaman sinabi ni Moises, si Caleb ay at ang Huda ay mamanahin ang bundok ng Hebron. Kaya lang ang nakatira pala doon ay matitinding kaaway. At yun ay kanyang dinigma bago naging kanyang sarili. Yan ang parte ni Caleb. Dito sa aklat ng 17:4, merong isang pangalan dito, Selophehad. 17:4. Ang ibig sabihin dito ay ganito. Sila'y lumapit sa harapan ng paring si Eleazar. 3. Ngunit si Selophehad na anak ni Hefer, na anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manases, ay hindi nagkaroon ng mga anak na lalaki, kundi mga babae. Ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak, Mala, Noah, Hogla, Milka, at Tirsa. Sila'y lumapit sa harapan ng paring si Eleazar at sa harapan ni Josue, na anak ni Nun, at sa harapan ng mga pinuno at sinabi, iniutos ng Panginoon kay Moses na bigyan kami ng pamana kasama ng aming mga kapatid na lalaki. Kaya't ayon sa utos ng Panginoon ay kanyang binigyan sila ng pamana kasama ng mga kapatid ng kanilang ama. Itong si Selophehad, puro babae ang anak. Pero yung kanyang mga anak na babae na ito, alam ang kautusan ni Moises na mayroong utos si Moises na ang kanilang ama ay isa sa tagapagmana sa lupain ng Kanaan. Ipinaglaban nila yon. Kaya pala noon, dapat alam mo ang kautusan ni Moises. Baka ikaw ay isa sa tagapagmana. Baka mayroong will and testament si Moises para sa iyong angkan. Kaya napakahalaga na pinag-aaralan sa kanilang panahon ang aklat ni Moises kagaya nitong mga anak na babae ni Selophehad. At sa ganitong paraan, ang mga babae ay nagkaroon ng mana. Nagkaroon ng kwento ang Israel na ang mga babae hindi pinapamanahan. Pero sa testamento ni Moses, merong mana ang mga babae. Kaya makikita ninyo ang mga discrepancy ng mundo. Ngayong panahong ito ay nagdaan ang panahon na ang mga babae ay hindi pinamamanahan. O kaya naman ang ipinamamana sa kanila yung mga ritaso, yung mga maliliit na bahagi, o kaya naman ay api. Yung mga lalaki, yung mga ay siyang ipinamamana yung magagandang bahagi ng lupain. Ito, mayroong tala sa aklat ng Josue na ang mga babae ay pinamanahan. Dito sa 17:14 and 15, ito naman ang sabi dito. Ang mga anak ni Jose ay nagsalita kay Josue, bakit ang ibinigay mo sa akin bilang pamana ay isa lamang lote at isang bahagi, bagaman ako'y isang malaking sambayanan, sapagkat pinagpala ako hanggang ngayon ng Panginoon. Ito daw lahi ni Jose, si Manases at saka si Ephraim ay napakalaking lahi sapagkat pinadami sila ng Panginoon na napakarami. Kaya namang problema sila, bakit maliit lang ang kanilang mana? Ito ang sagot ni Josue. At sinabi ni Josue sa kanila, "Kung ikaw ay isang malaking bayan, umahon ka sa gubat at doon ay magbukas ka ng lupain para sa iyong sarili, sa lupain ng mga Pereseyo at ng mga Repaim, yamang ang lupaing maburol ng Ephraim ay makipot para sa iyo." Yan ang testamento ni Moses. Ang bamanahin ng Ephraim ay yung paanan ng burol. Pero ang namroblema sila kasi malaking bayan sila. Ang sabi ni Josue, yan ang kasulatan. Kaya ang gawin mo, sumampa ka doon sa bundok at kubkubin mo yung mga lahi na nandoon upang maging iyo. Alam po ninyo, kung minsan kontento na tayo sa isang maliit na bahagi ng lugar, pero sa kabilang dako, hindi rin tayo magkasya. Kaya ang sabi ni Josue, ganito ang inyong gawin. Kayo'y isang malaking bayan. Ang sagot ni Josue, kayo'y isang malaking bayan. Ganito pala ang bahagi ng buhay ng tao. Kung ano ang ating suliranin, yun din ang solusyon. Ang suliranin ng lahi ni Jose ay malaking lahi. Malaking angkan. Ang solusyon ay ganun din. Sila'y malaking angkan. Kaya bantayan po ninyo kung ano ang problema ng tao, ganun din ang solusyon. Kung ano ang problema, ganun ang solusyon. Kung ang problema ay relationship, ang solusyon, relationship din. Kung ang problema ay utang, pera, ang solusyon, pera pa rin. Yan. Ganyan ang karaniwang pangyayari sa buhay ng tao. At ang maganda dyan, yan ay nasulat na sa banal na kasulatan matagal ng panahon na nangyari sa kasaysayan ng mundo. Kaya kung tayo po ay nag-aaral ng banal na kasulatan kagaya nito, sa pamamagitan ng mga kwentong ito ay makikita natin ang ating karanasan ay hindi miminsang nangyari sa ibabaw ng mundo. Sa 1949, ito namang si Josue, nang kanilang matapos ang pamamahagi ng lupain bilang pamana ayon sa mga hangganan niyon, ay binigyan ng mga anak ni Israel ng pamana si Josue na anak ni Nun sa gitna nila. Si Josue ang kanilang general. Pero ang sabi dito, nang kanilang matapos ang pamamahagi ng lupain. Hindi po naunang mamili si Josue. Hindi. Bilang isang leader, silang siyang general, siya po ang kahuli-hulihang pinamanahan. At ang kanyang mana ay pinagkasunduan ng lupon ng Israel. At siya'y nangatwiran. Ayon sa utos ng Panginoon, ay kanilang ibinigay sa kanya ang lunsod na kanyang hiningi, ang Timnat-Sera, sa lupaing maburol ng Ephraim, at kanyang muling itinayo ang lunsod at nanirahan doon. Ganyan pinamanahan si Josue. Siya ang pinakahuling binigyan ng mana. Ito pa ang mga pagkakaparti sa 20:1-4. At ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, "Sabihin mo sa mga anak ni Israel, pumili kayo ng lunsod kanlungan na aking sinabi sa inyo sa pamamagitan ni Moses." Sa kasulatan ni Moses ay mayroong testamento na sa bawat lugar ay maglalagay ng lunsod kanlungan. Ano itong lunsod kanlungan? 3. Upang matakbuhan ng taong nakamatay ng walang balak o hindi sinasadya, at magiging kanlungan ninyo laban sa tagapaghiganti sa dugo. Siya'y tatakas patungo sa isa sa mga lunsod na iyon at tatayo sa pasukan ng pintuan ng lunsod at ipapaliwanag ang pangyayari sa pandinig ng matatanda sa lunsod na iyon. Kanilang dadalhin siya sa lunsod at kanilang bibigyan siya ng isang lugar upang siya'y matatiling kasama nila. Ito po ay ang tawag natin ngayon ay iwahig. Yung nandoon sa Aborlan, Palawan at sa iba pang mga bahagi ng natin sa Pilipinas, sa regional, merong tinatawag na ganito. Ang tawag pala sa kanilang kapanahunan ay lunsod kanlungan. O, sa ibang pagkakataon, ang tawag natin dito ay refugee camp. Pagka nakarating ka doon, ikaw ay libre sa mga manuusig. Ipinaglaan ni Moises ang tawag dyan, lunsod kanlungan. 21:44-45. At binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa bawat panig, gaya ng kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno, Wala ni isa sa lahat ng kanilang mga kaaway ay nagtagumpay sa harap nila. Ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang kaaway sa kanilang kamay. Wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sangbahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Ganyan kabuti ang Diyos sa Israel. Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa ilang, ang sabi dito sa talatang 45, walang hindi natupad. Walang hindi natupad. Lahat ng sinalita ng Diyos. Samantalang si Josue ay nakubkob ang buong Israel, natupad na lahat. Upang pasinungalingan ang lahat ng mga pagdadahilan sa ilang. Narito po ang kasulatan, ang salita ng Diyos, tinutupad niya. Walang labis, walang kulang. Ito ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na pinatututuhanan sa kasaysayang ito. Pinarti ang lupain ng Kanaan, walang pagtatalo. Lahat ay nakasulat, lahat ay maliwanag sa sinumang tagapagmana sapagkat ito ay nasulat sa kautusan ni Moses at tinupad ng Panginoon ang lahat ng nasusulat dito. Gayon din ang buong kasulatan, yan ay tutuparin ng Panginoon sang-ayon sa kaniyang pangako. Yan ang ating pag-aaral ngayon tungkol sa paghahati sa lupain ng Kanaan. Sister Pao.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Nick. Ano, napakagandang pakinggan nito, itong kanilang paghiwa-hiwalay. Pero Pastor, bakit kailangan po maghiwa-hiwalay pa? Di ba po, parang ang principle ay kapag isa kayong pamilya, dapat magkakasama lang kayo. Bakit po sila kailangang ihiwa-hiwalay pa ng Panginoon?
2: Ang totoo niyan, hindi sila nagkahiwa, hindi sila hiwa-hiwalay. Ang nahiwalay lang dito, yung Ruben, kasi meron sa kanilang pagitan na ilog ng Jordan. Kumbaga sa ano, sila lang yung isolated na tribes. Pero kasama nila din doon yung God. Kaya dalawang lipi sila, kaya dalawat kalahati yung nahiwalay. Kung sila ay maghihimagsik o sila ay hihiwalay sa Israel, posible. Kaya lang sila ay nagpanata na hindi sila hihiwalay sa Israel. Ito namang sa lupain ng Kanaan, kung titingnan natin dito, parang napakalayo ng kanilang kwento. Hindi po, ang kwento po niya ay magkakatabi pa rin.
1: Magkakasama lang din talaga sila doon sa lugar.
2: Kasi dito
1: pero
2: sa lugar na ito,
1: lang.
2: Dito sa lugar na ito, ang kanilang pagsamba sa Gilgal. Lahat sila pupunta sa Gilgal sa araw ng espesyal na okasyon. Kaya magkakalapit lang. Yung lupain ng Gabaon, 3 days walk lang yon. Pero si Josue, nilakad niya ng buong magdamag. Kaya mas iisip natin, malapit lang.
1: Malapit lang, ano. Pastor, another thing. Ito po bang nangyari sa kanila? Ito po ay magandang halimbawa sa panahon din natin ngayon, yung pagpaparti-parte. Kasi madalas po yan ang pinag-aawayan, di ba?
2: Hindi ko lang sinabi kanina, inaantabayanan ko ngang itanong mo. Kasi ito, testamento ito. Kaya palagi kong binabanggit kanina, sang-ayon sa kautusan ni Moises. Kasi minsan may nagtatanong sa atin, akala nila yung kautusan ni Moises ang laman, 10 utos lang.
1: Ayun.
2: Kaya po ang tawag dito, testament. Ang tawag po dito, tipan. At doon sa huling talatang binasa ko, walang pangako ang Diyos na hindi tinupad. Tipan yun eh, tipan, pangako. Kaya tinawag itong matandang tipan. Ito ang tipanan ng Diyos at ng Israel doon sa ilang. Kung kayo'y susunod, mamanahin ninyo ang lupain. O ipinamana sa kanila ng Panginoon. At ito, ang sinasabi ko dito, palagi binabasa na ayon kay Moses, sabi ng Panginoon. Kaya tayo pong mga magulang, gumawa po tayo ng testamento bago tayo mamatay para walang pag-away-awayan ang ating mga anak.
1: Sabi kasi, Pastor, gumagawa ng will and testament, mayayaman lang. Yung mga ordinary na tao, parang wala naman. Ano ba masasabi niyo dito?
2: Oo nga. Yun ang kanilang ikinakatwiran. Pero pagkatapos na sila ay mamatay, siyempre may bahay at lupa sila o kaya anuman. Merong frigider, merong anuman, may aparador, may cabinet. O kahit na sabihing wala, meron pa rin pagkakagalitan ang magkakapatid pagkatapos mamatay ang kanilang magulang.
1: Kaya maganda, may ihanda na.
2: Oo. Ang mahirap dyan, meron ding mga anak na hindi mabait eh. Pagkatapos na ipamana doon sa mga anak yung kanyang kayamanan, pinalayas na yung magulang.
1: Ayun lang. Ayun lang.
2: Eh, sabi niya, mana po ito. O, di umalis ka dito. O, yun. Inilagay na sa ampunan yung kanyang magulang.
1: Naku, hanggang sa mamatay. Naman sana. Oo. Nakakalungkot, Pastor, ano? Kung ganito ang magiging ang mangyayari sa ating buhay. Pastor, ano po ang inyong panawagan sa lahat?
2: Ang mga kasulatan pong ito ay nangyari upang patunayan na ang pangako ng Panginoon ay walang masisira, walang mababali, maski isa. Kapag sinalita ng Panginoon, ito ay kaniyang tutuparin ng sang-ayon sa kaniyang salita. At sa ganitong kaparaanan ay pinatututuhanan ng kasaysayang ito na kahit ganito kasalimuot ng kwento ng Israel, ang Diyos pa rin ang pumapatnubay at gumagambay sa kanila hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kwento ng kanilang pagpapartihan sa Kanaan, sapagkat ito ang pangako ng Diyos bago pa man sila ilabas sa lupain ng Ehipto. At ito'y kaniyang tinupad sang-ayon sa kaniyang salita. At ang kaniyang sinabi ay ipinasulat ni Moises sa mga testamento upang manatiling mayroong hawak ang mga Israelita. Kaya ito ay isebidensya na ang Diyos ay hindi tayo pinababayaan, hindi tayo iniiwan sa kawalan ng kaalaman, kundi ang karunungan at kahabagan ng Diyos ay patuloy na inihahayag sa ating mga buhay. Yan po ang ating panawagan sa araw na ito.
1: Amen. Purihin po ang Panginoon, Pastor. Napakaganda ng inyong ipinaliwanag tungkol po sa pagtupad ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong katanungan o komento tungkol po sa binahagi ni Pastor Nick, o kaya naman ay nagnanais po kayo ng libreng aklat mula po sa ating programang Tinig ng Pag-asa, libreng pag-aaral po ng Biblia, or may mga prayer request po kayo, maaari kayong mag-text sa 0995-525-8849. 0995-525-8849. Ngayon po, bago tayo magtapos, pangungunahan po tayo muli ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Mapagpala at mahabagin naming Diyos sa kalangitan, sa oras pong ito'y patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pangalan, sa mga pamana na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin upang aming tangkilikin at upang aming ikaligaya sa aming buhay at kami magkaroon ng kapanatagan. At narito ang mga bagay na aming tinatangkilik at narito rin ang iyong mga salita na iyong pinapangyayari sa aming mga buhay. Pagpalain po ang bawat isa sa amin na nakibahagi sa Tinig ng Pag-asa, ang amin pong mga taga-subaybay. Alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Nick Francisco sa panibagong pag-aaral sa Banal na Kasulatan. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga

malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umaning. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne McKee sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong Radio God Pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating laman ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita. Hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at maulang hapon mga kababayan, mga kaibigan na nakikinig po sa atin sa Adventist World Radio 89.1 FM. At syempre po mga kaibigan, ano, we surely and definitely miss you all around at the same time po. Ano, talaga naman, like these moments that we are experiencing, hindi natin alam kung paano ba natin talaga malulampasan itong mga bagay na ito. Pero for sure, just like me, friends, hindi man sana iinis, kundi talagang kumbaga parang, kailan ba matatapos itong bagyong ito? Kumbaga yung mga tanong natin na, ay nako, ang tagal-tagal naman ng bagyong ito. But definitely, the Lord is still good, regardless of how long it has been. But I know, friends, na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya magtiwala lamang po tayo, matatapos din ito. Hindi sa matagal na oras, hindi naman sa matagal na panahon, kundi magkakaroon din tayo ng peace when it comes sa ating kalangitan. Kaya po, just pray with us. Pray with us. Okay, join us in prayers, friends. Hindi po namin ito kakayanin kung kami-kami lang. But I want you all to join us in prayers para itong bagyo na nararanasan, itong tag-ulan. It has been devastating to most of us, friends. Ano, lalong-lalo na sa atin pa dito sa Manila, na kung saan ay pagtuloy-tuloy ang ulan, pag-ulan, ay yung baha ay talaga namang tumataas. At minsan, ano, yung iba sa mga kasama natin sumasampa na sa kanilang tahanan. At ayaw po natin sana na mangyari iyon. And we don't look forward to it. What we wanted to ask from the Lord is for His compassion towards His children, na kahit na naman mangyari, hindi niya po tayo pababayaan. So, we are called to be resilient people, right, friends? And that is why, inanyayan na naman namin kayo sa ating isang makabuluhang programa dito lamang sa Stories of Faith sa Adventist World Radio 89.1 FM. Na kabang kayo po ay nasa inyong mga tahanan ngayon, nag-enjoy ng coziness ng panahon, especially like right now, talaga namang medyo malamig-lamig, kahit na walang electric fan o walang aircon, ay maayos, maganda yung atin pong pagtulog. Hindi lang sa umaga, hindi lang sa gabi, kundi pati na rin sa tanghali. So enjoy lang din mga kaibigan. So we don't get this much around. But definitely, the Lord is always good and hindi niya tayo pababayaan. Okay, so ngayon mga kaibigan, ito po dadako tayo sa isang kwento tungkol sa mga sagot ng Diyos na hindi natin inaasahan. May isang matandang kwento na ilang beses ko nang narinig. Simple lang ito, pero sa tuwing naaalala ko parang may bago akong natututunan tungkol sa panalangin. May isang lalaking naipit sa bubong ng kanyang bahay dahil sa matinding pagbaha. Patuloy ang pagtaas ng tubig. Wala na siyang mapuntahan. Kaya nanalangin siya. At ang kanyang panalangin, sabi niya, "Panginoon, iligtas mo po ako. Naniniwala akong tutulungan mo ako." At hindi nagtagal, may dumating na maliit na bangka. "Hoy!" sigaw ng lalaking sakay nito. "Halika! Sumakay ka! Ilalabas kita rito!" Pero umiling ang lalaking nasa bubong. Sabi niya, "Hindi na. Ayos lang ako. Nanalangin ako sa Diyos. Siyang magliligtas sa akin." "Sigurado ka?" "Oo, may pananampalataya ako." Kaya umalis ang bangka. Patuloy ang pagtaas ng tubig. Maya-maya may dumating na namang motorboat at sabing, "Kaibigan, sumakay ka!" Sigaw ng isang rescuer. "Delikado na rito!" Pero ganoon pa rin ang sagot niya, "Hindi na, salamat kaibigan." Nagdarasal ako, ililigtas ako ng Diyos. "Pero kaya ka naming dalhin sa ligtas na lugar." "Hindi, nagtitiwala ako sa Diyos." Wala nang nagawa ang rescuer kung di umalis. Matas ng tubig. Halos wala nang natitirang bahagi ng bubong. Hanggang sa may narinig siyang malakas na tunog mula sa itaas. Isang helicopter. May ibinabang lubid. Sigaw ng nasa helicopter, "Kumapit ka. Ililigtas ka namin." Ngunit tumanggi pa rin ang lalaki. "Hindi na. Ililigtas ako ng aking Diyos." At sa huli, tumaas ang tubig at nalunod ang lalaki. Sa kwento, may tanong siya sa Diyos. "Panginoon, nagtiwala ko sa iyo, nanalangin ako, bakit hindi mo naman ako iniligtas?" At ang sagot ng Diyos, "Pinadalhan kita ng bangka, pinadalhan kita ng motorboat, pinadalhan pa kita ng helicopter. Ano pa ba ang hinihintay mo?" Ito ay isang kwento kung isipin ay katang isip lamang. Pero minsan, sabi ng ating listener na nagpadala ng kanyang sulat, tayo rin ang lalaking nasa bubong. "Panginoon, pagalingin mo ko. May panahon sa buhay ko na matindi ang sakit ng aking siko. Tinatawag itong tennis elbow. At hindi ibig sabihin noon na sobra akong naglalaro ng tennis. Nagkakaroon nito kapag nasasobra ng paggamit sa mga litid sa bahagi ng siko at kadalasan dahil sa paulit-ulit na galaw ng kamay at braso. Matagal ko na itong problema. Ilang beses na akong nagpapagamot pero bumabalik pa rin ang sakit. Hanggang sa dumating sa puntong napakasakit na kahit simpleng pagsisipilyo. Napakahirap, Pastor Kyle. Bumili pa ako ng battery-operated toothbrush dahil masakit nang iangat at igalaw ang aking braso. Isang umaga, hindi ko na po kinaya. Nanalangin ako, sabi ko, Panginoon, pakiusap, pagalingin mo ang aking siko. Alisin mo ang sakit na ito. Ang dami ko pang kailangang gawin. Paano ko magagawang lahat kung ganito kasakit ang braso ko? Gusto ko ng kagalingan, Pastor Kyle. At marahil sa isip ko, may sarili na rin akong larawan kung ano ang magiging sagot ng Diyos. Baka paggising ko kinabukasan, wala ng sakit. Baka bigla na lang gumaling. Pero hindi yon ang nangyari. Noong araw ding yon, pumunta ako sa tindahan. Kailangan kong bumili ng isang kahon ng bottled water. Mabigat iyon, may 30 pounds. Nakatayo ako roon at iniisip ko kung paano ko ito bubuhatin nang hindi lalong sasakit ang braso ko. Inilagay ko ang dalawang kamay ko sa magkabilang gilid ng kahon. Huminga ako ng malalim. Sabi ko, "Ma'am, napalingon ako. May isang malaking lalaki sa tabi ko." Sabi, "Hayaan niyo na po ako, ako na." Bago pa ako makasagot, yumuko siya. Binuhat ang mabigat na kahon at inilagay iyon sa aking cart. Sabi ko, "Salamat." Ngumiti lamang siya at nagpatuloy sa kanyang lakad. Maliit na bagay? Siguro, pero para sa isang taong halos hindi na makapagtaas ng toothbrush dahil sa sakit, napalakalaking tulong na noon. Pagkatapos kong magbayad, itinulak ko ang cart papunta sa aking sasakyan. Pagdating ko roon, tinitigan ko na naman ang kahon ng tubig. Kailangan ko na naman itong buhatin. Inihahanda ko na ang sarili ko sa sakit. Pero bago ko pa mahawakan ang kahon, may lumapit na isang matandang lalaki. Sabi sa akin, "Ma'am, gusto niyo po bang ako nang maglagay niyan sa sasakyan?" Napatingin ako sa kanya, "Talaga po?" "Oo," sabi niya. Binuhat niya ang kahon, inilagay sa trunk, ngunit at ngumiti at umalis. Naupo ako sa loob ng sasakyan, masakit pa rin ang braso ko. Hindi pa ako gumagaling, pero may kakaibang gaan sa puso ko. Dalawang taong hindi ko kilala sa iisang araw, parehong dumating sa eksaktong sandaling kailangan ko ng tulong. At bigla kong naalala ang kwento ng lalaking nasa bubong. Napaisip ako, Panginoon, ito ba ang mga bangkang ipinapadala mo sa akin? Makalipas ang ilang panahon, nagdesisyon akong bumalik sa aking doktor. Handa na akong sabihin kung gaano kalalang sakit. May iniisip pa nga akong klase ng paggamot na baka maaari kong hingin. Pero nakinig muna ang doktor. Sinuri niya ang aking kalagayan. Nagbigay siya ng nararapat na prescription at ni-refer niya ako sa isang physical therapist. At unti-unti gumanda ang kondisyon ng aking braso. Hindi man instant, hindi man dramatic, walang isang sandaling biglang nawala ang lahat ng sakit, pero gumagaling ako. At doon ko lubos na unawaan ang isang bagay. Nanalangin akong pagalingin ako ng Diyos, ang hinihintay ko ay himala. Pero baka ang sagot niya ay dumating sa inyo ng dalawang estrangherong tumulong sa akin. Sa doktor na nakinig, sa paggamot, sa physical therapy at sa karunungang tanggapin ang tulong na nasa harapan ko. May kakaiba tayong ginagawa kapag nananalangin. Humihingi tayo ng tulong sa Diyos, pero minsan may kasama na ring instructions. Panginoon, tulungan mo ko, pero sana ganito. Sana sa taong ito, sana ngayong araw, sana itong mangyari. At kapag ibang dumating, iniisip nating hindi niya tayo sinagot. Humihingi tayo ng trabaho, bakang ibigay niya muna ay taong magtuturo sa atin ng bagong kakayahan. Humihingi tayo ng lakas, bakang ibigay niya ay kakaibang makikinig. Humihingi tayo ng direksyon, bakang ibibigay niya ay isang saradong pinto. Humihingi tayo ng kagalingan, baka ang sagot niya ay doktor, therapy, pahinga at mga taong tumutulong habang tayo nagpapagaling. At dahil hindi yon ang sagot na nasa isip natin, muntik na natin itong hindi mapansin. Ito rin ang gusto kong ipaalala sa atin. Napakadaling tumingin sa mga taong wala. Sana nandito siya. Sana tinutulungan niya ako. Sana naalala nila ako. Pero habang nakatingin tayo sa mga taong wala, baka hindi tayo o hindi natin napapansin ang mga taong ipinapadala ng Diyos na naroroon. Ang taong tumawag, ang taong nakinig, ang taong nagpaabot ng pagkain, ang taong nagdala sa atin sa ospital, ang taong tahimik na nananalangin, ang taong nagsabing ako na, baka iyon ang bangka, baka iyon ang motorboat, baka iyon ang helicopter. Kung kaya may matagal ka nang ipinapanalangin ngayon, huwag mong isipin agad na tahimik ang Diyos, kaibigan. Tumingin ka sa iyong paligid, baka hindi dumating ang sagot sa paraang inaasahan mo, baka hindi ito malaking himalang nakikita ng maraming tao, baka ordinary yung tao lamang. Isang doktor, isang kaibigan, isang kapitbahay, isang pagkakataon, isang simpleng payo. Isang kamay nandang tumulong dahil minsan kasi ang himala ay hindi pagkawala agad ng problema. So yun mga kaibigan ang ating kwento sa oras na ito. At alam niyo po, may mga pagkakataong akala natin hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Dahil hindi naman na ito, o hindi naman nangyari ang eksaktong hinihiling natin. Pero ang pananampalataya, hindi lamang pagtitiwala na sasagot ang Diyos, kaibigan. Kasama rin dito ang pagtitiwalang alam niya kung paano, ha? Kung paano sasagot at paano tayo magtitiwala sa sagot ng Panginoon. Ayon po mga kaibigan, bago po tayo dadako sa atin pong katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitim. At ayan po mga kaibigan, bago po tayo papakinggan ang atin pong question of the day, tayo po muna makakarinig ng isang awitim.

but He gives us perfectly of what we really need. And that is why, ipadala nyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Ano po ba talaga yung minsan ibinibigay ng Diyos sa ating, sa sagot sa ating pong mga kahilingan? Muna po makakasagot ay siyang aking tatawagan at makakatanggap ng ating pachikas mula sa Adventist World Radio 89.1 FM.

0: That song is entitled Ask in Faith by Catherine Borillo. So ayun po, dati na patatawagan ang mapalad po na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw. Ayan po. Ayan, so it's ringing na po tayo mga kaibigan. Hello po, magandang hapon.
1: Hello po, good afternoon, Pastor Kyle.
0: Yes, Sister Maureen. Ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw?
1: Yung pong sa mga tao na pinadala po sa atin ng Diyos, yeah, para tumuhin.

0: Oh, do you have the same experience po na kagaya po ng atin pong kwento? I mean, san may mga gusto tayong mga miracle sa buhay, pero imbas na yung talagang gusto yung bigay ng Diyos, ang ipinapadala niya mga tao?
1: Oo po, meron naman po yung pong umaalala po sa akin. Kasi pupulag po ako eh.
0: Mm-mm.
1: Yung pinsan ko po, yung pamangkin, sila po ang parang naging mata ko na ngayon.
0: And that's the answer of God to you po, di ba?
1: Opo.
0: Amen. Okay, dahil po dyan, Mama Maureen, we will be loading once again yung atin pong sa inyo pong number. Okay po?
1: Opo. Sige po.
0: God bless you, Mama Maureen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon palagi.
1: Bless din po. Mag-ingat po kayo lagi.
0: Oo, maulan po ngayon. Be careful lang po kayo. God bless po.
1: Opo, thank you po. God bless. Bye-bye.
0: Ayan po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay, pakikinig sa ating programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Nawa tayo pong lahat ay na-bless sa atin pong napakinggan at nawa magbigay po sa atin ng kagalakan na sa mundong ibabaw na atin pong kinagagalawan, ang Diyos minsan, hindi niya po ibinibigay ang ating makahilingan, kundi gumagamit siya ng mga tao, ipinapadala niya sa atin upang mas maintindihan pa natin ang kanyang dakilang pag-ibig. Puli po, ako po ang inyong host, DJ Pastor Kyle, na lagi po't muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith, kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin muli ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Salamat sa ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong magkakasama-sama dito sa serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. Ngunit siya ngayon ay naglilingkod dito sa Central Luzon Conference Headquarters para sa Departamento ng Komunikasyon. Kaming dalawa po ang magkasama, Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, pag-asawa at Biblia, iba na naman, Pastor Nick, napaka-interesting na naman po ngayon ang ating pag-uusapan. Manalangin po muna.
2: Mapagpala at dakila po naming Diyos sa langit, patuloy ka naming pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan sa kagandahan ng mga pagkakataon na iyong ipinagkakaloob sa amin upang kami patuloy na magkasama-samang mag-aral ng iyong banal na salita. Narito po kami sa aming pag-aaral na ito. Patuloy naming hinihingi ang iyong gabay, patnubay at pagpapala aming maging karanasan. Maunawaan namin ito kung ano ang iyong kalooban at panukala para sa amin. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned, makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Tele Radio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Narito tayo sa ating sharing ito ng pag-aaral ng Biblia, ng pag-aasawa at Biblia. At ang ating pag-uusapan ay si Moses at ang kanyang pag-aasawa. Natala sa banal na kasulatan na si Moses ay hindi lamang magaling na leader, kundi siya rin ay isang ulirang binata, ulirang tao na di pamilya. Kaya ang kanyang pag-aasawa ay ating pag-aaralan ngayon. Panahon na isinilang si Moses. Ito ay may kinalaman din sa pagpapamilya, kaya ating basahin. Exodus 1:16. Kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebreya at pagtingin ninyo sa kanila sa upuang panganakan. Kung lalaki ay papatayin ninyo, ngunit kung babae ay mabubuhay ito. Sa panahon na si Moses ay isilang, si Haring Parao ay nag-utos na patayin ang lahat ng mga sanggol na lalaki bago pa man siya isilang. Doon pala sa panahon ni Moses ay mayroon ng birth control. Meron na rin pala sa kanilang depopulation program. Kaya makikita natin na ang mga pangyayari sa ibabaw ng sanglibutan ito ay mayroon ng mga naunang nangyari sa Biblia matagal ng panahon ang nakararaan. Ang talang ito ay nasulat na si Moses ay isinilang sa panahon na pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Subalit siya ay nakasurvive dahil sa kanyang ina na si Jochebed ay inilagay siya sa ilog ng Nile at binantayan siya ng kanyang kapatid na si Miriam hanggang sa siya ay nagbinata at sinanay na maging hari. Siya ay lumaki sa palasyo ni Paraon. Gayunpaman ay nakapatay siya ng Ehipsyo at kinakailangan siya'y tumakas. Sapagkat ang ating pag-uusapan ay ang kanyang pag-aasawa, Kaya luluksuhan natin ang mahabang kwento at kasaysayan ng kanyang buhay. Exodus 2:15. Nang mabalitaan ng paraon ang bagay na ito, ninais niyang patayin si Moses. Subalit si Moses ay tumakas mula kay paraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Siya ay umupo sa tabi ng isang balon. Ano ang dahilan bakit si Moses ay tumakas at tumira sa lugar ng Midian? Siya ay nakapatay ng Ehipsyo at siya naman ang susunod na papatayin. Kaya siya ay tumakas. Pagkakataon para kay Moses. Exodus 2:16 and 17. Ang pari noon sa Midian ay may 7 anak na babae. Sila'y dumating at umigib ng tubig at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. Ang mga pastol ay dumating at sila'y pinagtabuyan, ngunit si Moses ay tumindig at sila'y ipinagtanggol at pinainom ang kanilang kawan. Dito'y natala na doon sa lupain ng Midian na tinakasan, pinuntahan ni Moses, meron doong pari na ang pangalan ay Jethro. At siya ay mayroong 7 anak na babae. Ganyan, maganda ang pamilya ni Jethro, 7 anak na babae. Si Jesse naman, yung tatay ni David, ang anak naman ay 8 lalaki. Ang Biblia ay nagtala ng mga bilang ng mga anak. Minsan ay 1, minsan ay 2, minsan ay 3, minsan ay 5, minsan ay 7, minsan ay 8, meron ding 10, o mahigit pa. Sa ganitong kaparaanan ay pinapahalagahan ng Diyos at ng Biblia ang pagpapahalaga sa mga anak. At ito ay magandang pagkakataon para kay Moses. At siya ay doon tumayo sa balon. Alam ni Moses na ang kwento ng kanyang mga ninuno ay palaging may kinalaman sa balon. Dahil doon nag-iipon ang mga tao at nagkukwentuhan at lahat ng mga ulat o pangyayari sa kanilang paligid ay doon natatagpuan. Kaya si Moses ay sa balon din umistambay at doon siya nakakita ng dalaga. Napangasawa ni Moses si Sipora. Exodus 2:21, si Moses ay nasiyahang makitira sa lalaking iyon at kaniyang ibinigay kay Moses si Sipora na kaniyang anak na babae. Ang talang ito ay maliit lang at maiksi lang. Pero kung uunawain ninyo sa kwentong ito, si Moses ay maaaring matagal na nakitira sa kay Jethro. Subalit si Jethro ay mayroong 7 anak na babae. Kaya si Moses ay naging mabuting kuya marahil, naging mabuting kapatid na lalaki sa lahat ng mga anak ni Jethro. Kumbaga sa ano ang tawag natin dyan ay ampon o nakikituluyan, o naghahanap buhay. Ang nangyari ay ibinigay ni Jethro si Sipora upang maging asawa ni Moses. Si Jethro ang nagpakasal kay Moses. Si Moses ay hindi makapamamanhikan. Ang kanyang mga ninuno ay nandoon sa Ehipto, hindi makapamamanhikan. Subalit si Jethro ang nag-initiate na si Sipora na kanyang anak na panganay ay mapangasawa ni Moses. Pwede pala yung ganyan, yung magulang ng babae ang nagpapakasal sa kanyang manugang na lalaki. Pwede pala yan, natala yan. Kaya kung kayo ay ang anak nyo ay mga babae, pwede yan. Ihanap nyo ng manuga, umanap kayo ng manugang na lalaki at kayo na ang magpakasal. Pwede pala yan. May kwento si Moses ng ganyan. Naging anak si Gerson at Eliezer. At ang dalawa niyang anak, Exodus 18:3 and 4. At ang dalawa niyang anak na lalaki, ang pangalan ng isa ay Gerson, sapagkat sinabi niya, ako'y naging manlalakbay sa ibang lupain, at ang pangalan ng isa ay Eliezer, sapagkat kanyang sinabi, ang Diyos ng aking ama ang aking naging saklolo, at ako'y iniligtas sa tabak ng paraon. Ibig sabihin, natala rin ngayon sa Biblia na ito namang si Moses ay mayroong 2 anak na lalaki. Ito lang po ang tala ng kanyang anak, 2, parehong lalaki. Ibig sabihin, ipinakikilala ng Biblia sa isang maayos na kaparaanan na si Moses ay mahusay na leader at mayroong maganda at maayos na pamilya. Nang si Moses ay tawagin ng Panginoon upang pumunta sa Ehipto at pangunahan ang Israel upang tumawid ng dagat na pula at makatakas o umalis sa Ehipto na iwan ang kanyang mag-iina. At nang makatawid na sila sa ilog ng Jordan at nasa kapatagan na sila ng ilang, ay inihatid ni Jethro ang kanyang anak at apo kay Moses. Yan ay natala sa Exodus 18:6. Kanyang ipinasabi kay Moses, "Akong iyong biyanang si Jethro ay naparito sa iyo kasama ang iyong asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki." Sa bagay sa kwentong ito ay dapat sana si Moses ang susundo sa kaniyang mag-iina. Kaya lamang si Moses ay matagal na doon sa kapatagan ng ilang ay hindi pa niya nasusundo ang kaniyang mag-iina. Marahil sa kaniyang kaabalahan para sa gawain ng Panginoon at sa pangunguna sa Israel at sa dami ng mga trabaho at suliranin na kaniyang kinalalagyan. Si Jethro na kanyang biyanan sa pagkaalam ng talagang pangangailangan ng isang pamilya na dapat ay buo, inihatid ni Jethro ang mag-ina kay Moses. Yan ang kwento na napakaganda. Si Jethro alam niya ang prinsipyo ng pagpapamilya na dapat ang mag-asawa ay laging magkasama. Kailangan yan. Si Moses hindi na niya magawa dahil sa kanyang kaabalahan. Tinulungan siya ng kanyang biyanan na ang kanyang pamilya ay maging buo. Lalo na sa mga bata, hindi mabuti na sila'y lumalaki sa nahiwalay sa kanilang ama. Bagaman sila ay nasa kanilang lolo at inaalagaan, alam yan ni Jethro. Kaya si Jethro ang nag-initiate upang maging buo ang pamilya ni Moses. At nang si Jethro ay manatiling sandali doon sa kampamento ng Israel, nahikayat ni Moses ang kaniyang biyanan. Nasulat ito sa aklat ng Exodo 18:11. Ngayon'y aking nalalaman na ang Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos, sapagkat iniligtas niya ang bayan mula sa kamay ng mga Ehipsyo nang sila'y magpalalo laban sa kanila. Sangayon sa mga kwento na nangyari na kaniyang narinig at patotoo ng Israel ng mga matatanda, lahat ng pakikipagkwentuhan ni Jethro sa mga Israelita, nakita niya at narinig ang dakilang pagliligtas ng Panginoon. Kaya ito ang kaniyang naging reaksyon. Ang siya ay makisama at sumali sa bayan ng Diyos. Nahikayat ni Moses ang kaniyang biyanan. Marahil pagkaraan ng maraming mga taon ng kanilang pagsasama, saka lamang nagpatotoo ang kaniyang ama, ang kaniyang biyanan. Sabi, "Ngayon aking nalalaman na ang Panginoon ay lalong dakila." Mabuting pagpapayo. Exodus 18:17-18. Sinabi ng biyanan ni Moses sa kanya, "Ang iyong ginagawa ay hindi mabuti. Ikaw at ang mga taong kasama mo ay manghihina, sapagkat ang gawain ay totoong napakabigat para sa iyo. Hindi mo ito makakayang mag-isa." Si Moses ay mabait na manugang. At si Jethro naman ay nagtunay na mabuting biyanan. Pero kung ito ay ating babasahin sa ating panahon ngayon, ay para bang si Jethro ay intruder o pakialamerong biyanan. At ito namang si Moses ay parang taong walang prinsipyo sa buhay. Pero hindi. Si Moses ay mabuting manugang. Nakilala niya ang kanyang biyanan na talagang totoong magulang. Si Moses ay nakita niya ang kanyang biyanan kung paano nagpapalakad ng mga anak at nagdala ng pamilya. Si Moses nang makitira kay Jethro, ang alam niya ay makipagpatayan. Dahil ang kwento niya, pinatay niya ang Ehipsyo nang walang nakakaalam. At siya ay dumating doon sa balon, sa bundok, at siya ay nakipaglaban din sa mga pastol doon. Ibig sabihin, ang alam lang ni Moses ay makipag-away. Pero ang magpastol ng tupa ay hindi alam ni Moses dahil siya ay galing sa palasyo ni Paraon. si Jethro at ang kanyang mga anak na babae ang nagturo kay Moses paanong mag-alaga ng tupa. Kaya mayroong nakatayong monumento ng magandang pagsasama ang magbiyanang ito. Si Jethro ang mentor ni Moses. Kaya't pinakinggan ni Moses, nakikinig sa biyanan, Exodo 18:24. Kaya't pinakinggan ni Moses ang kanyang biyanan at ginawa ang lahat ng kanyang sinabi. Ito ay na-establish na relationship ni Moses sa kanyang biyanan. Napatunayan ni Moses na ang kanyang biyanan ay hindi dalos-dalos, hindi bigla-bigla kung hindi maingat sa lahat ng kanyang ginagawa. Sapagkat sinabi ng Biblia, ang Jethrong ito ay saserdote doon sa kanilang lugar. Ibig sabihin, si Jethro ang mentor ni Moses. Dapat nga sana manatili na lamang si Jethro sa kampamento ng Israel bilang matanda na tagapayo ni Moses. Subalit, nasulat sa Exodus 18:27, pinayagan ni Moses na umalis na ang kanyang biyanan at sila'y umuwi sa sariling lupain. Ito ay natala, bahagi ng kwento na alam ni Jethro na hindi dapat nakasama ang kanyang manugang. Mayroong pagkakataon si Moses na mabuhay ng sarili niya. Alam din ni Jethro na si Moses ay pinapatnubayan ng Panginoon. Kaya ang tala na lang dito ay pinayagan ni Moses na umuwi ang kanyang biyanan. Pero ang totoo, nagpaalam ang kanyang biyanan. Alam ng kanyang biyanan na dapat na ang mag-asawa, ang pamilya, ay normal na babuhay ng malayo sa biyanan. Yan ang kwento ng pagiging mabuting biyanan at pagiging manugang ng magbiyanang ito na aking kinukwento sa inyo sa pamamagitan ng Biblia. Subalit sa ganyang karanasan din ay hindi exempted si Moses sa anumang mga pagkakamali sa pagpapamilya. Dahil dito, ang kwento naman ay pinintasan ni Miriam si Sipora. Mga bilang 12:1. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita laban kay Moses dahil sa babaeng kusita na kanyang napangasawa sapagkat talagang nag-asawa siya ng isang babaeng kusita. Ang ibig sabihin dito ay ang magkapatid na Miriam at Aaron ay parang na naghili o ganyan ang kwento. Basta sila'y nagsalita at pinintasan ang kanilang hipag. Sino itong hipag na ito? Ito ngang si Sipora na asawa ni Moses sapagkat ito daw ay isang babaeng kusita. O kaya parang maitim yata o kayumanggi ang kulay niya. Ibig sabihin ay hindi kagaya nila. Sa ano pa mang kaparaanan, simple lang sana yan eh. Kaya lang, siyempre para sa ating kapanahonan ngayon, maraming pintas ang mga maghihipag, magbabayaw, magbibilas. Naku, mahirap na magkakasama yan sa isang compound. Punahan ng punahan, pintasan ng pintasan. Ay, tigilan po natin yan. Magpaparis tayo sa ganitong kwento ng maghihipag na ito. Subalit, hindi alam ng magkapatid na ito na ang paninira kay Sipora na kanilang hipag ay magiging kasiraan ni Moses. Kaya ipinagtanggol ng Diyos si Moses at ganito ang nangyari. Nagkaroon ng ketong si Miriam. Bilang 12:10, nang ang ulap ay lumayo sa tolda, si Miriam ay naging ketungin na nakasimputi ng niyebe. Tiningnan ni Aaron si Miriam at nakita na ito'y ketungin. Ang mga salitang ito na ating narinig ay nagpapatunay na hindi sinasang-ayunan ng Panginoon ang pamumuna, pamumula o pamimintas sa ating mga in-laws. Iyan ay pinagmumulan ng hindi magandang relasyon ng magbabayaw, magbibilas, maghihipag at maging ng magkakapatid kagaya ng kwentong ito. Kaya lang, ang magkakapatid na ito ay mga leader sa gawain ng Panginoon. Sila ay mga pangunahing leader sa Israel. Ang pintas na kagaya nito ay makakaapekto sa leadership ni Moses. maaaring siya'y ma-demoralize, maaaring siya'y manghina, maaaring siya'y manglupaypay, o kaya naman, silang tatlong magkakapatid na pangunahing leader ay magkokontra-kontrahan dahil sa bagay na ito. O kaya naman, ay magkakaalayo-layo ang kanilang mga damdamin. Kaya dahil dito, ang Diyos ay nag-intervene. At ganito ipinakita ng Panginoon, binigyan ng Diyos si Miriam ng salot na ketong. At ito ay na-witness ni Aaron. Kaya ang ginawa ni Aaron ay namagitan para sa kanilang magkapatid. At sinabi ni Aaron kay Moses, patawarin mo ang iyong kapatid. Ipanalangin mo siya na siya'y pagalingin. Kaya nasulat yan sa mga bilang 12:13 na nalangin si Moses. At tumawag si Moses sa Panginoon, pagalingin mo siya, O Diyos, ipinakikiusap ko sa iyo. Iyan ay ebidensya na si Moses ay mabuting kapatid. Mapagpatawad na kapatid. Ganyan po sa buhay natin. Minsan ay may kahinaan, pagkukulang, pagkakamali. Tayo po ay magpatawad bilang magkakapatid. At ang patotoo ng Biblia ay nasulat na si Moses ay isang mabuting anak ng Diyos. Ang patotoo sa buhay ni Moses, Deuteronomy 34:10. At wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moses na kilala ng Panginoon ng mukhaan. Ito'y aking inihatid sa inyo, sapagkat sa mga pagpapaliwanag ng mabuting lingkod ng Diyos, si Moses ay isa. Sa pagkakaroon ng mabuting pangangasiwa at leadership, si Moses ay isa. Sa pagkakaroon ng mataas na klase ng karunungan at science o anuman, si Moses ay matalino. Subalit aking natagpuan na ipinapatotoo sa inyo sa oras na ito na si Moses ay pinagkalooban ng Diyos ng isang maayos at magandang pamilya. Sa pagkakaroon niya ng maayos at magandang pamilya, kasama ang kanyang mga magulang, kasama ang kanyang mga kapatid, kasama rin ang kanyang biyanan, kasama rin ang kanyang asawa na si Sipora, at kasama rin ang kanyang dalawang anak na lalaki. Sa kwentong ito ng pagiging uliran leader ng Israel, si Moses ay isa. Subalit ipinakita ng kasulatan sa atin na si Moses ay halimbawa rin at uliran ng pagiging padre de pamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ng kaalaman ng ating napakinggan. Pastor Nick, totoo po talaga no, na ang marriage ay isang partnership sa pagtugon natin sa mission ng Panginoon. Tama po. At pag sinabi po natin na ganun nga, ang family ay foundation po talaga sa leadership na nakita po natin dito sa kwento sa buhay ni Moses. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, papanalangin po ulit tayo ni Pastor Nick.
2: Ang kwentong ito ni Moses ay at ng kanyang pag-aasawa ng kanyang pamilya ay hindi ipinakita ng Biblia na si Sipora ay mayroong dakilang bahagi sa leadership ni Moses. Wala. Silence po talaga. Tahimik na tahimik. Pero aking pinatututuhayan sa inyo na kung si Sipora at ang kanyang mga anak ay hindi naging mabuting pamilya, ito ay magiging kasiraan ni Moses. Ito ay magiging question para sa kanya. At ito ay magdudulot ng discouragement sa kanya. Kaya alam ko na ang pagkilos ni Sipora at ng kanyang dalawang anak ay patuloy na naging inspirasyon kay Moses sa kanyang leadership hanggang sa kaniyang pagtanda. Na anupat sa loob ng 40 taon ay ginabayan niya ang Israel sa pagtawid sa ilang. Ang magandang leadership ni Moses ay maaanino sa pamamagitan ng kanyang maayos at magandang pamilya. Gayon din po tayo, kaya binanggit ang kwentong ito ay upang ating gawing halimbawa na sa ating paglilingkod sa lipunan, ang ating pamilya ay ating inspirasyon at siyang ating kalakasan. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, dakila po, mapagpala sa lahat. Ang usapang ito ng leadership ni Moses, ang usapang ito ng kanyang pagpapamilya, ay tunay na liwanag ng katotohanan sa aming buhay, na anuman ang kalagayan ng aming pamilya, anuman ang aming responsibilidad bilang mga lalaki sa lipunang ito o mga babae ng aming kapanahonang ito, dakilang Diyos ang pagkakaroon ng isang maayos na tahanan, isang mabuting pamilya, ay isang kalakasan at inspirasyon upang kami ay makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo sa ganun ding paraan, maayos, matuwid, at may kaginhawahan. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat tahanan sa amin. Anuman ang aming pinagdadaanan, anuman ang aming kahinaan, ikaw ang aming Diyos na magpapagaling sa lahat ng aming karamdaman. Pagpalain po ang bawat tahanan sa amin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
2: Ito po ang ating pag-aaral na sa kabila ng ating kaabalahan sa buhay, mga lalaki, mayroon tayong hanap buhay, mayroon tayong trabaho, mayroon tayong mga voluntaryong paglilingkod sa simbahan, sa komunidad. Huwag po nating pababayaan ang ating pamilya. Pahalagahan po natin, ito ang ating pinaghuhugutan ng lakas at inspirasyon, ang ating asawa at ang ating mga anak. Gayon din sa mga kababaihan na kayo ang liwanag ng tahanan. Ang pagiging maayos na pamilya ay isang halimbawa sa ating lipunan. Sa panahon ng ating mga paglilingkod, sa panahon ng ating pangangasiwa sa banal na gawain ng Panginoon, o sa ating mga trabaho, sa ating lipunan, sa ating gobyerno, o sa simbahan, ang pagkakaroon ng maayos na tahanan ay liwanag na ating ipinakikita sa ating mga kasamahan. Kung ang ating tahanan ay hindi magiging maayos, ito rin ay magiging puna at magiging kapintasan para sa ating paglilingkod. Ang ating sipag ay manglulupaypay at ang ating bunga ay manghihina. Kaya ang ating inspirasyon at kalakasan ay ang ating pamilya, ating pahalagahan, ating pagmalasakitan at ating ingatan. Yan po, pagpalain tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: init ng panahon, refresh ka muna. Try Country Veggie Food Steel Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text Sir 917-180-0382 or Sir 917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-aaralan po natin ang bawat talata na kung saan ay meron po itong pagkaiba-iba ang pananaw at pagkaunawa sa talata po na ito. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay ininterpret po natin ito gamit po ng banal na kasulatan at ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation na kung saan ay ina-apply po natin yung word study at ganun din naman yung contextual analysis at ganun din naman ay tinitignan po natin yung tinatawag na wider context. At nakakasigurado po tayo dito sa Reasoning from the Scriptures na kung ano man po yung ating mapag-uusapan na talata, ang atin pong interpretasyon ay yun din po ang interpretasyon ng Biblia sapagkat wala po tayong ibang referensya kundi walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kaya po sa oras po na ito, tayo po ay mag-aaral ng isa na naman pong talata na kung saan ay matatagpuan sa Daniel chapter 8 verse 14. Ngunit bago po yan, ay gusto po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay sa atin pong mga transistor radio sa 89.1 FM AWR Manila. Mula po sa Mindoro hanggang dyan po sa sentro sa Metro Manila. At ganun din naman, papunta po dyan sa Pangasinan, naabot po ng ating frequency. At ganun din naman po hanggang dito po sa Northeast Luzon, dito po sa Region 2 sa Cagayan Valley. Ayan, gusto po namin kayong batiin ng isang magandang hapon sa bawat isa sa atin. At ganun din naman po sa ating mga taga-subaybay na nanonood sa atin pong live broadcast sa Facebook, sa AWR Manila and AWR Alicia. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong mag-text or i-comment lamang po ang ating katanungan sa comment section or mag-text po sa numero na ipa-flash po sa atin pong screen. Ayan. At ipa-flash po yung atin pong number dyan sa screen mamaya. Makikita nyo po at pwede po kayong mag-text po dyan at pwede po nating basahin ang inyo pong katanungan upang mabasa po natin. At kung maaari naman ay kung sa mga nanonood po sa Facebook, pwede nyo pong i-comment dyan po sa comment section sa atin pong live broadcast. At susubukan po nating sasagutin. At kung hindi man po ito akma sa atin pong topic po ngayon, ay pwede po natin niyang maging topic po sa susunod at mapag-aralan po natin at yan naman po ang atin pong didiskasin sa susunod. Ngunit sa ngayon po ay nais po naming bigyan ng atensyon ang aklat ng Daniel chapter 8 versikulo or verse 14 na kung saan dito po natin makikita yung tinatawag po nating paglinis ng sanktuaryo. Ayan, gusto ko pong basahin sa inyo ang talata pong ito bago po natin i-apply yung the process of interpretation. Ay dito po ay sabi po rito sa Daniel chapter 8 verse 14, sabi niya, at sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 na hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. Ano, para sa mga hindi po nag-aaral masyado ng Biblia, ito po ay mukhang napakahirap unawain. At ito'y tungkol saan po ba ang pinag-uusapan po rito? So sabi po sa talata, it is a 2,300 days. Morning and evening, then the sanctuary shall be cleansed. Ibig sabihin po, 2,300 days po ang kailangan na padaanin na ang sanctuaryo po, no, ay malilinisan, no? So ano po bang ibig sabihin ng cleansing? Tayo po ay alam nyo ang talata po na ito, marami pong issue ito. Ito po ay ang background po nito, noong itong si Daniel ay nanalangin sa Diyos na ipaunawa sa kanya sapagkat nagkaroon siya ng vision na yung kanyang panaginip or kanyang vision ay nakita niya ang pangitain na merong isang napakalaking mangyayari sa hinaharap. At nagkaroon ng nakuha ang atensyon ni Daniel sa pangitain ito kaya't si Daniel ay nanalangin at gusto niyang maunawaan ang ang hinaharap na ito, kung ano po yung mangyayari. No, kaya yung pinag-uusapan po rito, kung hindi nyo po na itatanong, aklat po ng Daniel, ito po ay prophetic book kung tawagin. Ang partner po nito ay yung aklat ng Revelation. You cannot explain the book of Revelation without the book of Daniel, and you cannot see the future events from Daniel kung hindi mo titignan yung Revelation. So itong dalawa po na ito ay magkasama ito. No, kaya dito po ay si Daniel, nakita niya yung pangitain at nalalangin siya sa Panginoon. Ano po ba yung ibig sabihin ng pangitain na yan? So, dumating ngayon itong si Michael at ipinaliwanag ngayon sa kanya. At merong isang sinabi rito, no, pinag-uusapan po rito yung patungkol sa paghuhukom or patungkol po sa judgment, no? At sinabi po sa verse 14, at sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga. So the 2,300 days, morning and evening, sabi niyang ganon, at kung magkagayoy, malilinis ang sanctuary. The sanctuary shall be cleansed. No? So yun po yun, ano po bang ibig sabihin ng cleanse na ito? Ano po ba ibig sabihin ng 2,300, ano, medyo, alam niyo po, yung 2,300 days, isang segment na po yan. Yung sanctuaryo, isang segment na rin po yan, no? Kasi merong literal na sanctuaryo, mamaya papahapyawan po natin, sapagkat yung 2,300 days, kailan ba yung mag-i-start at kailan ba yung matatapos? Pag pinag-usapan naman natin yung sanctuary, ano po ba yung sanctuary? Ito po ba ay literal? Ito po ba ay it is a earthly sanctuary or it is a heavenly sanctuary? Because in the book of Hebrews, may pinag-uusapang sanctuary doon. So ano po ba yung ang tinutukoy niya rito? Ito ba yung heavenly sanctuary or ito ba yung earthly sanctuary? At yung paglilinis na yon, no, kailan po yun ginaganap or kailan yun magaganap? At dito ay ipapahapyawan po natin yan, pero ngayon po ay magpo-focus po tayo dun sa salitang cleanse, pero mapapahapyawan po natin yan. Ano? Alam ko pong medyo ang topic po natin ay medyo may kalaliman, no? Meron po itong kailangan po ito ng prophecy, no? Kaya po sumunod po kayo sa amin, huwag po kayong bibitaw, ano, at pag-aralan po natin ang talata po na yan. Bago ko ibigay sa aking partner ang unang pagpapaliwanag, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maipaliwanag ang talata po na ito. Hinihingi po namin ang katalinuan nagmumula sa langit. At ganun din naman sa amin pong mga taga-subaybay, taga-pakinig at taga-panood, maunawaan po nila ito sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. At nang sa gayon, Panginoon, lumago po ang aming pananampalataya. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ibigay ko na po ang unang pagpapaliwanag sa aking partner. Partner?
1: Ayan, partner, ang atin pong topic. Kung inyo pong itatanong, ito po ay isa sa mga interesting na topic. And unique ito, partner, sa Adventism. Kung nais po ninyong mag-aral pa ng mas malalim patungkol dito, ay pwede po kayong mag-aral. Kasama po ng mga Seventh-day Adventists, sa kung saan ang malapit, ay pwede po ninyong puntahan at magtanong po kayo doon. Ngayon po ay, ito po ay tahapyaw na ating pong pag-aaral, wherein dahil po sa isang tanong na personally na nagchat-chat, ay nais po nating i-address ang tanong po na ito patungkol po sa Daniel chapter 8 verse 14. Ang tawag po dito ay sa term is pre-advent judgment or investigative judgment. Oh, investigative judgment. Kasi po sa Biblia ay meron pong phases of judgment. At ang part po ng judgment, ng phases of judgment sa Biblia ay ang tinatawag po nating investigative judgment. Ito po ay bago ang pagdating ng Panginoon. Ito po ay nangyayari. At ang foundational verse po dito ay ang Daniel chapter 8 verse 14 na kung saan binasa ng atin pong ni partner, mga ka-reasoning, na ito po ay merong numbers na binabanggit po dito. Ang numbers po na binabanggit ay 2,300 days. 2,300 na hapon at umaga. Ano ho? Kung magkagayoy malilinis ang sanctuary. Ito po ang term na ginamit po dito sa Daniel chapter 8 verse 14. So ang issues po na atin pong tinitingnan dito kapag ito po inyong binasa is ano ba ang ibig sabihin ng salitang 2,300 evenings and mornings? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang cleanse? O kasi po meron pong ilang mga nag-aaral ng Biblia na for example sa mga mod sa mga translations pag binasa po ninyo ang inyo pong mga kung may kanya-kanya kayo may iba kayong mga translations sa Biblia. For example, ang Daniel 8:14 ay tinatranslate yung salitang nisdak or cleanse doon po or nilinis doon po sa binasa po ay Luther's German, sabi niya, there shall the sanctuary be consecrated again. Sa Hungarian, then shall the sanctuary come to its own again. So, hindi mo mabasa dito na merong salitang cleanse. Sabi ng Revised Standard Version, RSV, then the sanctuary shall be restored to its rightful state. Pero yung binasa po natin, ang sanctuary ay malilinis. Ano bang ibig sabihin ng cleansing of the sanctuary? Ano ba yung ibig sabihin ng purified na binabanggit dito? Saan po ba na sanctuary ang tinutukoy dito? Yan po ang mga issues na kung saan ay pagka pinag-aralan po natin ay makikita natin ang sagot mismo sa aklat ni Daniel kung paano niya po ito sinulat. Pagka binasa po ninyo ang verse 13 ng Daniel, sabi po dito, nang magkagayon narinig ko ang isang banal na nagsalita at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumira upang magbigay ng sangtuaryo at ng hukbo upang mayapakan ng paa. So pag binasa po ninyo ay ang verse 14 ay sagot po sa tanong na hanggang kailan. Ano ho? How long? Ito po ay sagot doon sa tanong na how long? Hanggang kailan? At sabi dito sa verse 14, at sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 na hapon at umaga. Ano pong tinatanong niya dito na hanggang kailan na pangitain? Ito po yung vision. Na pag binasa po ninyo, yung vision po na ito ay kinakovered ang buong vision na nakasulat sa aklat ng Daniel chapter 7. No, mabasa natin doon yung little horn, mabasa natin doon yung mga, yung ano ba yung little horn partner, maliit na sungay. No, mabasa nyo rin doon sa ang prophecy about the Messiah sa chapter 9 ng Daniel. Ano ho? So pag ito po ay binasa natin yung Daniel 8 verse 14, ito po ay ini-include niya ang entire vision. So nag-include dito from the context of Medo-Persia, no? So ang 2,300 days dito na binabanggit or evenings and mornings, kasi evenings and mornings ang pagka-mention, ito po ay hindi po literal na araw. Kasi ang or literal na, for example, kukumputin mo pagka ang 2,300 days, pag kinumpute mo lang ito sa literal, ay maikli lang. Maikli lang po ito. Pero when it is in the context of days equivalent to literal years, ay nagka-cover po siya from 457 BC hanggang 1848. Which is, kung pag-aaralan ninyo natin ng mas malalim, ito po ay the most precise interpretation pagka pinag-aralan po natin, precise ang interpretation na ito at ito po ay most logical. Bakit po? Kasi yung salitang 2,300 days, 2,300 evenings and mornings, ay yung grammar pa lang po na yon ay hindi po ginagamit ng mga Hebrew-minded people na in a literal time. Hindi ito in-express ng ganon. Na ganong statement, 2,300 evenings and mornings. Yun po yung term na ginagamit most of the time. Pag ganon ang construction ng verse sa eyes ni Daniel at maging sa eyes ng Revelation, yun po ay tumutukoy sa literal sa symbolic years or prophetic time. Hindi ganun mag-isip ang mga Hebrew na pag binasang 2,300 evenings and mornings, ibig sabihin noon ay literal days, hindi po 'yon. Pag binasa po ninyo ang Daniel and Revelation, hindi po ganun mag-express yung author. Kundi ito po ay nag-express ng, for example, sa mga record ng banal na kasulatan. Pagka tiningnan ninyo ang ibang portion ng scripture, yung ibang statement ay ine-exact yung term to describe the literal time. And the literal time in interpretation na literal dapat. Pero yung 2,300 evenings and mornings, yun po ay expression that most precise to symbolic term. Hindi po siya literal.
0: So ibig sabihin,
1: partner.
0: Yes, ibig sabihin, partner, mga ka-reasoning, sinasabi po ng aking partner na ang 2,300 days na pinag-uusapan po rito, hindi po ito yung tinatawag po nating literal. No, sapagkat pag literal mo ito, ito ay 1,500. Yung 2,300 days, kapag kaniliteral mo yon, wala siyang tatamaan na
1: prophecy. Wala,
0: yeah. Oo. Mm. Kaya ito po ay tinitignan natin. Partner, pwede ka bang magbigay ng isang site na verse na kung ito ay hindi literal, kung hindi ito literal, so paano ito nai-interpret? Halimbawa, yung isang araw, anong equivalent nun?
1: Yung, yeah. Kung babasahin po ninyo ang ibang verses, for example, Ezekiel chapter 4 verse 6, yun po ay binabanggit doon na ang 40 days ay equivalent to 40 years. Mm-hmm. Pero kahit doon lang po sa Book of Daniel, yung narrative po nun, kasi yun po ay history of the events that is coming, yung conquering of kingdom. Dahil yun po ay history of the world. Na from kingdom to another kingdom, from another kingdom to another kingdom. So, then doon lumabas ang context ng 2,300 days. Mm-hmm. Therefore, ang 2,300 days doon, partner, in the context of prophetic time,
0: yes,
1: at doon sa kung paano hinighlight ni Daniel, yun ay pumapatak talaga ng literal years.
0: Oh, so ibig sabihin mga ka-reasoning, malinaw po na sinasabi ng aking partner na kung i-interpret po natin yan, yung 2,300 days, pag in-interpret po natin in a prophecy, lagi po, it's always, nabanggit po kanina yung talata sa aklat ng Ezekiel, 4 verse 16, na sinasabi doon na yung
1: 6,
0: na 40 days is equivalent to 40 years. So meaning to say, yung isang araw na sinasabi na days, it equivalent to 1 year, no?
1: Oh,
0: so yan po yung interpretation niya, hindi po tayo pwedeng magkamali diyan, because yung interpretation po na yan, kung paano natin i-interpret, it's very biblical. Why? Because it was supported from the other book. Kaya po, pag in-interpret po, kung halimbawa yan, 2,300 days, it's equivalent to 2,300 years. Ayan. So, yan po kapag pinag-usapan po natin yung number, it is not literal, it is symbolical. Or, in-interpret po yung 1 year, it is equivalent to 1 year. Ayan.
1: Lalo,
0: see, partner.
1: Lalo na partner sa context ng Daniel and Revelation. Kasi ito po ay mga apocalyptic writings.
0: Yeah.
1: Dahil ito po ay apocalyptic writings, therefore, most of the time, may gamit ng symbolical
0: term. Bihira, no, partner, sa pag-aaral po natin sa banal na kasulatan, lalo na pag pinag-usapan po ang prophecy, very rare, talagang seldom na ginagamit yung literal. Kapag ka vision, hindi mo pwedeng i-interpret kagad yun na literal.
1: Yeah.
0: O kasi most of the time, na pag in-interpret mo yan na literal, namamali ka.
1: Namamali ka
0: talaga. Most of the time, siguro, if I am not mistaken, it's around like 98%. Ano? Na kapag ka in-interpret mo yan ng literal, talagang magkakamali ka.
1: Oh.
0: So, ini-interpret po natin ito, na ito po ay hindi po ito literal, kundi ito po ay symbolical. So yung 1 year, it symbolize, yung 1 day, it symbolize 1 year. Ayan. Sige partner, ipaliwanag mo pa iba.
1: So, for example partner, itong meron kasing dalawang verse na minsan ginagamit natin. Yung Numbers 14 verse 34 and Ezekiel 4 verse 6. Ito
0: yes.
1: ay mga statement na kung saan hindi na nagpapaliwanag partner na hindi foreign yung interpretation
0: yeah.
1: ng 1 day.
0: Hindi yun imagination.
1: Hindi
0: po yun ini-imagine po natin.
1: Nasa
0: no?
1: Banal na kasulatan.
0: So, anong talata, partner?
1: Numbers.
0: Ezekiel 4 verse 16, tsaka Numbers.
1: Ezekiel 4 verse 6 and Numbers 6, 14 verse 34.
0: 14 verse 34.
1: Yeah.
0: Oh,
1: pero
0: Numbers.
1: Kahit hindi natin ito gamitin, partner, mga ka-reasoning, pag tinignan po ninyo yung narrative ng Daniel,
0: yes.
1: Ano, ang pinaka sasakto doon how it is written, and sabi ko nga kanina ito ay yung 2300 days ay sagot sa tanong na how long there how long that covers the entire vision of Daniel
0: yes.
1: doon sa 7 hanggang
0: kasi may long si Daniel ano.
1: Oo.
0: Sabi niya how long
1: hanggang kailan. So ang sagot niya 2300 days.
0: O kasi nakita
1: the longest
0: niya yung
1: time prophecy partner.
0: At saka nakita niya yung suffering ano? Nakita niya kasi yung suffering po ng mga mananampalataya at nakita niya, sabi niya ang hirap nito, gaano katagal mangyayari ito? Ayun na, sinagot na siya. 2300 days equivalent to 2300 years.
1: Na,
0: partner. Sige.
1: Na pag tiningnan mo partner kasi yung 2300 days, ito yung sinabi ko kanina, ito yung longest time prophecy sa banal na kasulatan. Nag-i-include dito yung time of na-include na dito yung Dark Ages, nakasama na rin dito yung anointing of the Messiah which
0: yes.
1: is nasa Daniel chapter 9. Now pagka tiningnan po ninyo yon, Christ was baptized at AD 27. Na yung exact computation na yon manggagaling pag ang beginning mo ay nandun sa 457 BC. So therefore ang frame ng 2300 days magsisimula sa 457 BC.
0: Partner, wait lang, dahan-dahan muna tayo. Kasi
1: jump
0: ka na sa 4500 457 BC. So you are you assuming or nag-assume ba tayo diyan or paano natin nasabi na doon magi-start sa 457?
1: Tama partner, kasi yung rebuilding of Jerusalem kung nabasa po ninyo yung
0: okay.
1: yung sulat ni Ezra at ni Nehemiah. Ano, and then pag doon ka nagsimula ng computation partner, lahat ng dadaanan na prophetic period na binabanggit sa Book of Daniel na kumpleto. Na fulfill anointing of the Messiah,
0: yeah.
1: the death of the Messiah. Nandoon, kumpleto 'yan which is may mga dates 'yon.
0: Yes.
1: No? Pag tiningnan mo 'yon, nasasakop yun ng 2,300 days. History yun, partner.
0: Yes, yes.
1: Hindi mo pwedeng ikat doon ng 2,300 days in literal time. Kasi napasok sa 2,300 days yung mga prophecy patungkol sa Messiah that is coming. So, therefore, magsisimula ka talaga magbilang doon sa 457 BC kay King Artaxerxes. Na kung saan ay sumakto rin doon sa mga prophetic period about the Messiah.
0: Mga ka-reasoning, ano, gusto lang po namin kung kayo po ay mag-aaral ng prophecy about sa bagay na ito, no, nag-agree po yan. Marami pong mga scholar ano, na gusto lang po natin sapagkat wala po tayong masyadong panahon. Pero kapag tinignan nyo po yun, kasi yung, ano, yung may mga dating ka po, kasi yung mga yung fulfillment ng prophecy. Ano, at maraming nag-agree din naman po ano, na talagang ang pinakasakto po talaga yung 457 BC. Diyan talaga 'yan sa sakto. Ano? At sa pagkatapos noon partner, ano bang meron dun sa 457 BC?
1: Iyon po kasi ang rebuilding of the Temple of Jerusalem na nandoon din sa context ni mm-hmm. Daniel na hinihingi niya sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Na yun ang kanyang dalangin, ma-rebuild. Kasi si Daniel, nung sinulat niya yung Book of Daniel, nandun siya sa exile. So ang promise ng Panginoon sa kanya is the restoration of the kingdom of the Israel. So,
0: kasi kaya nag-fit kasi in, nung time ni Daniel, mga ka-reasoning, nawasak po yung Israel. Kaya naglulong si Daniel kung kailan marirebuild yung sanktuaryo o yung kailan marirebuild yung Israel. Kaya napunta sila doon sa prophecy na mayroong talagang pangako ang Panginoon.
1: So ang Daniel chapter 8 verse 14 partner, hindi lang ito para sa atin ngayon.
0: Mm.
1: It's primarily given as a promise to mm-hmm. Daniel.
0: Yes, yes.
1: Kasi yun ay hinihingi ni Daniel sa panahon mm-hmm. niya. Though hindi niya fully na understand ang buong vision niya, but it was a promise to him. Yeah. Pagka binasa mo partner from 457 BC, pag doon ka magsimula, sasakto yung time na baptism of Jesus mm-hmm. AD 27. Na nasa Daniel chapter 9 verse 25. Mm-hmm. Daniel chapter 9 verse 26 is the crucifixion of Jesus.
0: Yes.
1: And then yung pagkakabato kay Stephen mm-hmm. na Acts chapter 7 verse 59 mm-hmm. ay 34 AD.
0: Mm-hmm.
1: And then 538 kung saan nagsimula ang power ng letter horn, mm-hmm. nag-end sa 1798 na mababasa mo sa Daniel and Book of Revelation.
0: So lahat yan kasama yan sa 2300 yeah, kasama days, doon. No?
1: And na-fulfill
0: so,
1: ito.
0: So kailan nag-end yun?
1: Yung 2300 days, doon ako papunta partner,
0: mm-hmm.
1: is nag-end or na-fulfill doon sa cleanse, at nagsimula
0: mm-hmm.
1: sa yung cleansing of the sanctuary is
0: 1844. Yeah. So 1844. So you mean partner, ano ba yung ginawa doon pagdating doon sa 1844, no?
1: Yan.
0: Kasi alam niyo po mga ka-reasoning, hindi po mahirap maunawaan ito kahit mag-search po kayo sa Google lang. No, meron pong mapping yan may mapping of prophecy na marami pong scholar na they agreed on that mapping.
1: Mm.
0: So pero pagdating doon ang ating pong study ay nag-end po ang prophecy na ito, yung 2300 days. Natapos yung 2300 days nangyari sa 1844.
1: Yeah, nagsimula ang cleansing of the sanctuary.
0: Yan, diyan nagsimula ang cleansing of sanctuary, partner.
1: Na kung saan doon natin makikita, partner.
0: Paki-elaborate mo nga, partner, paki-orient mo nga kami. Ano ba yung cleansing of sanctuary?
1: Yung cleansing of the sanctuary, kung mapapansin po ninyo sa Biblia, meron pong dalawang klase sa sanctuary, sa earthly sanctuary na services. Una is daily services.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa is the Day of Atonement mm-hmm. or yung yearly services. Ito po yung cleansing of the sanctuary mm-hmm. na tinatawag na Yom Kippur sa Biblia, sa Hebrew concept.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Ito ang pinaka-sentro partner ng pagtiningnan mo, yung Yom Kippur or Day of Atonement. Ito yung mm-hmm. pinaka-sentro at climax sa buhay ng mga Israelita wherein they have to consecrate themselves
0: mm-hmm.
1: sa at sila ay talagang nag-aayuno.
0: Yes.
1: Para makita yung kanilang kuhan. And then importante ito kasi yung cleansing o yung atoned sins.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga atoned sins or ano bang atoned partner sa Tagalog? Yung mga pinatawad na kasalanan na nandoon sa sanctuary na pumapasok every day ay nalilinis ng isang beses sa loob ng isang
0: araw.
1: Isang taon. Yan ang tinatawag na Day of Atonement. So maganda ito, alam mo partner, napakaganda nito. Kaya ako minsan parang gusto kong palambutin yung mm-hmm. statement para makuha ng atin pong mga ka-reasoning, taga-subaybay. So itong 1844, pagka tiningnan po ninyo ito, yung cleansing of the sanctuary, yung pagpasok sa term ano ho? Kasi yung cleansing, yung services from daily services, dun lang siya sa holy place,
0: mm-hmm.
1: yung pari sa earthly sanctuary. Pagdating ng yearly services, yung pari pumapasok na sa tinatawag na most holy place.
0: Yung second part.
1: Second part mm-hmm. ng sanctuary. Pumapasok na siya sa most holy place. Yun ay sa cleansing of the sanctuary.
0: Mm-hmm.
1: So pag tiningnan mo dito sa prophecy ng Daniel 8:14, nung 1844, Christ entered after 2300 days, Christ mm-hmm. entered into the second phase of ministry, yung cleansing of the sanctuary
0: mm-hmm.
1: na kung saan itong cleansing of the sanctuary ito po ay pabor sa kanya pong mga anak, yung investigative judgment ay pabor sa kanya pong mga anak. So yung at ito ay against doon sa Little Horn sa at Little sa professed Horn, Christians na binabanggit sa Daniel.
0: So yung 1844 partner, yan ay tinatawag na investigative judgment. Yeah. No? Alam nyo po, yan po nagiging unique. Ano? Meron pong grupo na tinatawag na mga Seventh-day Adventists na nung araw po kasi ano, nagkaroon ng, actually yung 1844 ay just give you a background. Ang meron pong prophecy po niyan ay hindi po itong mga Seventh-day Adventists, kundi galing po yan kay William Miller. Si William Miller ay isa pong Baptist, ano? Na isang deist, no? Si William Miller, na isa siyang Baptist na nagkaroon siya ng vision at nagkaroon ng computation sa prophecy. At talagang siya yung nakapagpropesiya, pinangaral niya ito at na-estimate niya na darating ang Panginoon 1844. Yun yung una na kanilang pangunawa na yung second coming, kasi sanctuary shall be cleansed, lilinisin na. So William Miller thinking na yung sanctuary na yun ay yung mundo, di ba? Yung mundo yung lilinisin. Kaya pagdating ng 1844 darating na. Pero hindi naman nagkamali si William Miller, pero nagkamali lang siya doon sa event. Tama, eksakto ang kanyang computation, pero nagkamali lang siya sa event. Later on, dito naman po nabuo yung grupo na to, yung movement na to, na kung saan doon po na ipanganak ang galing po sila sa disappointment, at doon na ipanganak yung tinatawag po nating Seventh-day Adventist na grupo. At itong Seventh-day Adventist na ito ay nagkaroon sila ng nagmalalim na pag-aaral doon sa sanktuaryo, at nakita nila na yung sanktuaryo pala na tinutukoy dito ay sanktuaryo sa langit. Nandun po sa Hebrews, yung sanktuaryo pa na yun, sanktuaryo pala yun sa langit, at yung ministry ni Jesus ay lumipat siya sa ikalawang phase. At pag-aaralan po natin yung second part of the sanctuary, nandun po yung tinatawag nating law, may mercy seat, nandun yung Ark of the Covenant. So, ang nangyari po ay ito po yung tinatawag nating investigative judgment. Partner, ang investigative judgment ba, ito ba ay biblical? Pwede mo ba kaming bigyan ng kapaliwanagan patungkol dito kung paano natin nasasabi na ito ay biblical? Yeah.
1: Bago ko pumunta, partner, sa yung tanong about that, yung 1844, at actually ito po ay yung prophetic na yung computation ni Miller is 1843 to 1844,
0: yes,
1: yung kanyang computation. But later on, na-develop siya ng kanyang mga kasama na sumunod sa kanyang turo, ay na-develop siya ng nina Samuel S. Snow. Si Samuel S. Snow, ito yung nag-exact talaga ng binigay niya, October 22, 1844. Yeah, pero kasama si Miller later on na in-adapt yung ganung concept. Yung investigative judgment, wala man kayong mabasa sa Biblia na meron palang tinatawag na investigative judgment. Pero yung diwa po ay naroon po sa Biblia, wherein every time the Day of Atonement, when the priest enters and the cleansing of the sanctuary ay mangyayari, ito talaga ay searches of the consecration of God's people.
0: Yes.
1: And then, marami sa Biblia, partner, na ang Panginoon ay nag-i-investigate bagong judgment.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Hindi dahil hindi niya alam ang record ng kasalanan at ang record ng pagtatapat ng kanyang badal, kundi ito ay para sa the judgment to be fair and for the judgment to be, anong tawag dito, partner? Hindi bias. Ito ay ginagawa, no?
0: Partner, ang nangyayari kasi, kung halimbawa, no, kung ako naman ang mag-cross-examine sa investigative judgment, kung halimbawa, merong investigative judgment, asan na ngayon yung role ni Jesus? Na kapag tayo ay lumapit kay Jesus, tayo ay napapatawad ayun, sa ating mga kasalanan. Yeah.
1: Yun actually, partner, ang beauty ng investigative judgment. Kasi ang investigative judgment or ang cleansing of the sanctuary, hindi ito apart from the work of Christ. It is the very work of Christ in favor sa kanyang bayan.
0: Kaya nga Christ ministry.
1: In favor sa kanyang bayan. Example, partner, gusto kong i-cite ang Numbers chapter 28. Pag binasa po ninyo ang Numbers chapter 28, ito po ay makikita po ninyo dyan yung mga ceremonies na binabanggit ng
0: 28.
1: Yeah. chapter 28, partner, makikita mo dyan yung mga ceremonies na binabanggit na gagawin ng bayan ng Diyos. For example, sa daily offerings, chapter 28, verse 1 to 8. Sabbath offerings, 8 to 10. Passover, 16 to 25 ng chapter 28 ng Numbers. Feast of Weeks, 26 to 31. Feast of Trumpets, 1 to 6. And at ng chapter 29, Day of Atonement, 7 to 11. And then Feast of Booths, day by day, ng 12 to 40 ng chapter 29.
0: Uh-huh.
1: Pag tinignan mo dyan, partner, laging may nakalagay dyan, besides, maliban sa regular burnt offering or and its drink offering. So pagka binanggit yung mga yung Sabbath offerings, yung Passover, yung Feast of Weeks, yung Feast of Trumpets, and Day of Atonement, and Feast of Booths.
0: Mm-hmm.
1: Lagi siyang bumabalik sa daily offering na besides, sabi niya,
0: yes.
1: Ito ay offering besides doon sa daily offering. So ang nakikita ko dito ng mensahe, that every time that this feast was mentioned, laging nandoon ang daily offering.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang work at anong tawag dito? Yung effectivity ng ministry ni Christ doon sa kanyang sakripisyo sa cross of Calvary covers the entire work of Christ in yearly services doon sa Day of Atonement. Sa Day of Atonement sa 1844. So ibig sabihin, habang may Day of Atonement doon sa panahon ng mga Israelita, merong yung daily offerings nandoon that covers God's people. Kaya kaya nalilinis ang sanctuary, partner.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: At kaya nagiging yung mga banal, yung mga anak ng Diyos ay ligtas dahil ang daily offerings kahit sa panahon ng Day of Atonement or sa panahon ng paglilinis ng sanctuary ay naroon.
0: Mm-hmm.
1: Nasusunog siya. Uh-huh. Nagpapatuloy yun sa pagiging cover ng God's people sa panahon ng cleansing of the sanctuary. Ganon din sa ating panahon ngayon. Sa investigative judgment, the death of Christ and His sacrifice continually covers His people para sila ay matanggap at maging pabor sa kanila ang investigative judgment. So, pagka tiningnan natin kung paano sinusulat ang sanctuary services, paano sinusulat sa Biblia, makita natin na napakaganda ng ang Day of Atonement, partner, or ang cleansing of the sanctuary nagsimula noong 1844. Pabor ito sa atin.
0: Yes.
1: Against lang ito doon sa little horn na binabanggit sa Daniel 7, at against ito doon sa mga professed Christians na sila'y nagsasabing Christians, pero against pala sila sa Diyos.
0: Yan.
1: So, walang dahilan. Kaya minsan pagka binabanggit yung Day of Atonement, parang yung investigative judgment, parang natatakot tayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero in reality, it's
0: favorable.
1: It's favorable sa mga believers. Anak ng Diyos. Kasi makita natin that it is Christ Himself who do the ministry.
0: Mm-hmm.
1: No? The person who saves us from sin is the same person who is now doing the investigation in favor of His saints.
0: So ang nangyayari, partner, nakikita ko sa sinasabi mo na kapag ang investigative judgment ay nagiging mas beauty pa nga Ano bakit? Kasi kapag mayroong itong investigative judgment po ay dito ay kumbaga parang lalong tinuturuan po tayo maging malapit kay Kristo. Doon po ay pinapakita na lalong mas kailangan natin si Kristo, no?
1: Amen.
0: Kaya sa investigative judgment po ay ito po ay hindi po ito negative sa mga taong sumasampalataya sa kanya, pero nagiging negative po ito sa laban sa kanya, katulad po ng little horn. Ang little horn po yan ay laban po yan kay Kristo. Alam nyo, sa susunod pag-usapan po natin yung little horn na yan. Pero yung little horn po na yan ay ang po yan ay nakakatakot sapagkat maliit lang siya na sungay. Pero talagang malakas po yan, ano, sapagkat ang sungay po sa Biblia ay authority. At yan po ay lumalaban against sa prinsipyo ni Kristo. So anything po na like for example, ang prinsipyo ni Kristo, ang sampung utos or ang kanyang kautusan. Tapos ito naman, makikita mo yung little horn, yung lumalaban doon sa prinsipyo ng Diyos. So yun po yung ibig sabihin po noon, no? Kaya po itong judgment po na ito or investigative judgment, hindi po ito nagbibigay ng parang nasu-short yung mananampalataya, kundi ito po ay nagbibigay ng ng kumbaga patunay na talagang ang atin pong Panginoong Hesus ay kaya pong takpan at kayang bayaran ng lahat ng kasalanan, ano?
1: Hindi ito, partner, yung parang ito yung sukatan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa sukatan na ito ay sisikapin mo na mapuno mo yung sukat na yon. Baka hanggang dito ka lang sa kalahati. Hindi po ganon. Sa day of sa ministry ni Jesus Christ sa most holy place, he himself covers his people.
0: Yes.
1: Yan. He covers his people. Pero of course, hindi ibig sabihin ito na ay ko okay lang pala gumawa ng kahit ano laban sa Diyos.
0: Kasi
1: yung kanyang kadugo ay nagka-cover. Hindi yon. Kundi makita natin that yung ating mga shortcomings at yung ating kakulangan sa fully na pagsunod doon sa Panginoon ay binabalutan ng Diyos ng sariling katwiran ng ating Panginoong Jesus. Kaya doon sa Numbers chapter 28, partner, importante ang daily offerings, yung daily burnt offerings na nasusunog kahit sa panahon ng Day of Atonement. Bakit? Kasi yun ang magiging rason para matabunan yung kakulangan
0: yung
1: at kasalanan ng mga
0: Israelita. Yun ang napakaganda. Alam nyo mga ka-reasoning, ano, ito po ay napakalawak na. Meron po kasing nagtanong po sa atin about sa investigative judgment. Kaya sinimulan po natin ito sa 2,300 days sa Daniel chapter 8 verse 14 para matamaan po natin. Kasi yung 1844, yan po ay galing po sa 2,300 days na teksto at nag-fall on po yan sa 1844 na kung saan po ay dito po nalinis. Ano? Kaya alam nyo, napaka-beauty. Ito po yung unique, no, sa mga Seventh-day Adventists sapagkat meron po silang doktrina patungkol sa sanktuaryo. Alam nyo, yung sanktuaryo po ay napakaganda kapag pinag-aralan nyo po doon na emphasize at doon na ma-magnify yung ang ating Panginoong Hesus bilang isang tagapagligtas. Kapag pinag-usapan mo yung complete salvation, ito yung sanctuary. Kasi kapag ka hindi po natin ito pinag-aralan at hindi po natin alam yung sanctuary, yung akala po natin, ano, na yung experience ng isang Kristiyano pagka ikaw ay tumanggap kay Kristo sa araw na yan, ano na yan, kumbaga parang period na yan, tapos na, hindi po ganun. Pagka pinag-aralan mo yung sanctuary, makikita mo yung daily na pangangailangan mo
1: Amen.
0: Kay Kristo.
1: Amen.
0: No, kaya napakaganda po ng sanctuary. Makikita nyo po kung paano ang pagliligtas ni Kristo sapagkat ang sanctuary po ay tungkol po yan sa atin pong Panginoon.
1: Hindi
0: Jesus.
1: Partner yung parang, okay, niligtas ka ngayon, bahala ka na sa sanctification.
0: Hindi ganun. Kundi tuloy-tuloy. Partner, sapagkat wala tayong oras, ano, pwede ka mang ibigay mo yung conclusion at yun na rin ang panghuli mong...
1: Gusto kong banggitin, partner, ang importansya ng Day of Atonement or yung cleansing of the sanctuary. Ang end of 2,300 years in 1844, ito po ay nagpapaalala sa atin na ang history ng pagliligtas ng Diyos ay nagpapatuloy at hindi ito natatapos doon sa cross ng Kalbaryo. Ito po ay nagiging effectual pa rin hanggang sa panahon natin ngayon, yung death of the cross of Christ at the cross of Calvary dahil sa ministry ni Jesus Christ. Kaya sabi ng Hebrews chapter 7 na those who will come to Him, He can save.
0: Yes.
1: Kasi dahil sa kanyang ministeryo. And then, Daniel 8:14 at ang sanctuary ay nagpapaalala sa atin that Christ now is performing the last aspect of His high priestly work in the heavenly sanctuary. Mm-hmm. Pag natapos po yun, ay matatapos po yung kanyang, pag natapos na po yun ay darating na po siya.
0: Yeah.
1: At pag dumating ang ating Panginoon, we will rest in Him eternally. And then last partner, Christ's work of mediation and judgment calls us not only to actively proclaim God's eternal gospel in setting of three angels' message, but also challenges us to evaluate our relationship with Christ.
0: Amen.
1: Yun po ang importante
0: po
1: ng Day of Atonement, na evaluate natin ang ating relasyon.
0: Tama
1: ating
0: po yan.
1: Panginoon.
0: Alam nyo, kung pag-aaralan po natin ang sanctuary, makikita nyo po na lalalim po ang ating pong relasyon kay Kristo.
1: No,
0: yung 2,300 days po na yan, sanctuary shall be cleansed. Yan po ay kaganapan sa sanctuaryo, ano? At yung sanctuaryo po na yung 2,300 days na pinag-uusapan po natin, hindi po ito literal day, kundi ito po ay year, yung symbolical po ito, yearly, no, the one day symbolize 1 year. So yung 2300 days yan po ay 2300 years. At yung sanctuary po na pinag-uusapan po rito, hindi po yan sanctuary dito sa lupa, kundi sanctuary po yan sa langit, kasi meron po yung type at anti-type. Hindi na lang na-explain ng aking partner.
1: Sa susunod, partner. Sa susunod. Kasi mahaba ito.
0: Alam nyo, 2000, pero itong 2300 days na ito, mahaba po yun. 2300 years po yan. At yung cleanse po na sinasabi rito, ito po yung tinatawag po nating investigative judgment. Ito po yung tayo po ay patuloy na lumapit kay Kristo. Ano, ito po yung nagsasabi sa atin na lalong kailangan po natin si Kristo sa panahon po natin.
1: Amen,
0: na ito.
1: Amen.
0: Ayan, maraming salamat po Ka-Reasoning, at kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong panonood at pagsusubaybay. At bago po kami magpaalam, ay hingin po natin ang aking partner na magbigay ng panghuling panalangin.
1: Ayan,
0: partner,
1: tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, salamat po sa ministeryo ng aming Panginoong Hesus. Hindi lamang po sa cross ng Kalbaryo, kundi maging sa kanya pong pagpapatuloy na ministeryo ngayon upang mamagitan para sa amin.
0: Yes,
1: at paglilinis ng aming kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo. Balutin kaming patuloy ng kanyang katwiran, at kami o Diyos ay maging banal sa inyong harapan sa pamamagitan po ng kanya pong banal na katwiran. Dakilang Ama, pagpalain po ang lahat po ng nanunood at nakikinig sa pagkakataong ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin na patuloy na sumusuporta at nakasubaybay dito po sa ating programa. Makita-kita po muli tayo Monday, Wednesday at Friday. Monday, Wednesday at Friday. MW F, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito'y tungkol sa muling pagsasama ng mahal natin sa buhay ng isang reunion ng pamilyang mahal ng Diyos. Walang huwad na Kristo ang maaring ganap na makakagaya ng pagbabalik na Jesus. Wala nang mas mahalaga kaysa pagiging handa para sa lubunin sa Jesus sa kanyang pagdating. Isang Diyos na nagmamahal sa pamilya na namatay para sa bawat membro nito ay darating para magkaroon ng reunion kasama.
1: Malugod po namin kayong tinatanggap sa 14 na bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagaan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
2: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
1: Pamilyang Mahal ng Diyos. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga panahong ito na kami po muling nagkabuklod-buklod upang alamin ang pag-asa sa aming pong tahanan. Dalangin namin si Pastor Jerry Cahobe na inyo po siyang bigyan ng katalinuhan at inyo pong haplusin ang kanyang mga labi upang ang bawat salita na aming mapapakinggan ay magbigay ng tanging pag-asa para sa aming pamilya. Ito lamang po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Sa pamilya, hindi maiiwasan ang magkaroon ng inaasahan o mga expectations. Maaring ito ay mula sa ating asawa o kaya naman sa ating mga anak. Kung gagamitin bilang pamantayan, maaring ito'y makapagdulot ng kapahamakan kaysa kabutihan. Ngunit, kung sasamahan ito ng pangaral at panalangin, ito'y maaaring pagmula ng inspirasyon at lakas ng loob.
1: Naniniwala ako dyan, Verlyn. Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
2: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Si George na isang malusog, matalino, at ginagalang na piloto ay minamahal at ipinagmamalaki ng pamilya. Subalit siya'y dumaing ng panghihina. Kaya nagpa siyang magpatingin sa doktor. Isang nakalulungkot na balita ang dumating sa kanilang pamilya na napag-alaman meron siyang cancer. Labis na nalungkot ang asawa nang malamang may taning na ang buhay ni George. Habang nakaratay sa ospital, sinabi niya sa kanyang asawa, "Sweetheart, hindi man ako makakabalik sa bahay, pero makikita kita kasama ng ating mga anak sa tahanan na inihanda ni Jesus para sa atin." Siya ay malapit nang dumating. "Ikaw at ang ating mga anak ay maghanda na sa pagsalubong sa kanya." Maraming pamilya ngayon ang katulad ng kay George, naghihirap, nagtitiis, nalulungkot, nagkakasakit at nagdurusa. Marami ang nalulupaypay at nawawala ng pag-asa. Ang iba naman ay namamatayan at dumaan sa labis na pangungulila at kalungkutan. Sa lahat ng mga pamilyang dumaranas ng sakit, hirap, dusa at kamatayan, may mapalad na pag-asa tayo sa Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Ito ay walang iba kundi ang ikalawang pagdating ni Jesus. Para sa mga Kristiyano, ang ikalawang pagparito ay hindi lamang tungkol sa pagiging maayos ng ating pamumuhay. Ito'y tungkol sa muling pagsasama ng mahal natin sa buhay ng isang reunion ng pamilyang mahal ng Diyos. Kung nakapanood tayo ng mga tagpo sa airport at nakita ang makapigil hiningang paghihintay ng naghihintay na partido habang iminumulat ang kanilang mga mata para sa unang sulyap sa mahal nila, at pagkatapos ay ang kagalakan at katuwaan kapag muli silang nagkasama, maiintindihan natin ng kaunti kung bakit ang ikalawang pagdating ay napakahalaga sa mga alagad ni Kristo at kung bakit ito rin ay mahalaga sa pamilya ng bawat isa sa atin. Ang pinag-usapang kaganapan sa Bagong Tipan ay ang ikalawang pagdating ni Kristo. Humigit kumulang isa sa bawat 25 talata ang nauugnay sa okasyong ito. Si Jesus mismo ay gumugol ng mas maraming oras sa pakikipag-usap tungkol sa ikalawang pagdating kaysa anumang iba pang kaganapan sa Bagong Tipan. Ang pananabik ng puso ng Diyos ay muling pagsasama-sama ng personal sa iyo at sa akin at sa mga nailigtas na mga pamilya sa lahat ng panahon. Ang isa sa makilalang pangako ni Jesus ay matatagpuan sa Juan Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3. "Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paruroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may ihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon." Isang muling pagsasama ang ipinangako ni Jesus. Sa paglipas ng mga siglo, tuwing may pagkabigo, paghihirap o kamatayan sa mga tagasunod ni Kristo, ang pangako ng kanyang pagbabalik ay nagdala sa kanila ng tapang at lakas para magtiis. Sa paglaon ng kanyang buhay, hindi pa matagal bago siya pinatay, si Pablo ay matagumpay na nagpahayag
nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghanda sa kanyang pagpapakita. Buong tapang na hinarap ni Pablo ang tabak sa araw na iyon dahil siya'y may pananampalataya sa pangako ng pagbabalik ni Kristo. At ang pangakong iyon ay para sa iyo at sa akin, sa ating pamilya. Nang tanungin ng mga lagad kung ano ang mga palatandaan ng kanyang pagparito, nagbigay si Jesus ng isang mahabang listahan ng mga kaganapang magaganap bago ang kanyang pagbabalik. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 4 at 5, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Pagkatapos ay kanyang ipinaliwanag sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 24. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maari pati ang mga hinirang. Sa ibang salita, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na bago maganap ang tunay na ikalawang pagdating, magkakaroon ng mga paghuhuwad, panggagaya ng mga bagay na totoo, panlilinlang at tusong panggaya na halos linlangin ang buong mundo. Ang mga huwad na ito ay magiging kapanipaniwala dahil magagawa ang mga ito sa pamamagitan ng higit sa natural na kapangyarihan ni Satanas mismo. Ayon sa ikalawang Korinto, Kapitulo 11, ang talata ay 13 at 14. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo at hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Ano ang magiging gaya ng mga nagpapanggap na ito? Maari sila'y napaka-espiritual na tao. Maari nilang gamitin ang Biblia kapag maginhawa at magsasagawa rin ng mga pagpapagaling at himala. Maraming tao ang maluloko nila. Ngunit tayo dapat magtiwala sa ating mga pandama, sa kung ano ang naririnig, nakikita o nararamdaman natin. Meron lamang isang ligtas na gabay para sa pagtukoy kung ang isang tao ay tunay o isang impostor. Ang patnubay na iyon ay ang Biblia. At ang Biblia ay nagbigay ng malinaw na mga palatandaan ng tunay na ikalawang pagparito ni Kristo para hindi tayo malinlang. Isaalang-alang natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Una, ang ikalawang pagparito ni Kristo ay isang nakikitang pagdating. Sabi sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 27, sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sa katunayan, mababasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 1, ay tingnan ninyo siya'y dumarating na nasa mga lapaap at makikita siya ng bawat mata at ang mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa
ay tatangis dahil sa kanya. Malalaman ang pisikal na katangian ng pagbabalik ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pangako na siya'y babalik sa parehong pamamaraan noong iniwan niya ang mga disipulo at tagasunod sa bundok ng mga olibo. Si Jesus ay umangat sa langit habang ang karamihan ng mga tao ay malungkot na nanunood. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 1, ang talata ay 9. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Ngunit ang mga unang Kristiyano ay hindi naiwan ng walang pangako at pampatibay loob. Sinasabi sa mga Gawa, Kapitulo 1, ang talata ay 10. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Sa ibang salita, nangangako ang mga anghel na sa parihong tunay na paraan na umalis si Jesus sa mga ulap, siya'y babalik din sa mga ulap. Sinabi mismo ni Jesus sa Lucas Kapitulo 21, ang talata ay 27. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Walang magsasabi sa atin kung kailan ang pagdating ni Jesus. Makikita natin siya mismo ng ating mga mata na magmumula sa mga ulap. May iba pang mga palatandaan ng ikalawang pagdating na di kayang gayahin ng Diablo. Pangalawa, si Jesus ay di babalik mag-isa. Kasama niya ang mga anghel at ito'y magiging malwalhati. Ipinahayag ni Jesus sa Mateo 25, ang talata ay 31. Kapag dumarating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kalwalhatian. Bakit niya sinama ang mga anghel? Binigay niya ang sagot sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 31. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Pupunuin ni Jesus kasama ng lahat ng mga banal na anghel ang kalangitan ng kalwalhatian na hindi mailalarawan. Walang huwad na Kristo ang maaring ganap na makakagaya ng pagbabalik ni Jesus. Pangatlo, maririnig natin siyang dumarating at ang matuwid na patay ay bubuhaying muli. Sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, ang talata ay 16, ang sabi, "Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, na may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna." Ang pagdating ni Kristo ay hindi lamang makikita. Ito rin ay maririnig ng lahat. Nakaaantig ang trompeta at ang tinig ng Diyos na anupat ang mga patay kay Kristo ay mabubuhay na magulit. Naisip mo ba ang kagalakan kapag binuksan ang mga libingan at ang mga pamilya ay magkakasama? Nakikita mo ba kung gaano imposible para kay Satanas na gayahin ang totoong pagdating ni Kristo? Pang-apat, ang matuwid na mamumuhay
ay aagawing kasama ni Kristo. Binabanggit sa unang Tesalonica kapitulo 4, ang talata ay 17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang mga tapat na tagasunod ni Jesus ay sumama sa mga naligtas na muling nabuhay para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. O anong napakasayang sandali ng pagsasama-sama ang naghihintay sa maraming pamilya. Inilalarawan din ni Pablo ang eksena sa ganitong paraan. Sa 1 Korinto kapitulo 15, ang talata ay 51 hanggang 53. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Bibigyan ng Diyos ang bawat isa na naligtas sa kanyang kaharian ng regalong buhay, buhay na walang hanggan. Lahat ng iba pang mga regalo ay walang saysay kung wala ang buhay na walang hanggan. At ang mga immortal na katawan ay hindi na muling magdudusa ng sakit o karamdaman. Sa Pilipos kapitulo 3, ang talata ay 20 at 21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Ayon sa kapangyarihan na pumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay wala ng kirot at pasakit. Panglima, ang mundong ito ay mawawasak. Ayon sa Apokalipsis kapitulo 6, talatang 14 hanggang 18, ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumbong nilulon at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinalalagyan. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono." Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot, at sino ang makatatagal? Sa pagpapatuloy naman, sa talatang 18, at nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog, at malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa, isang napakalakas na lindol. Nagbabala si Jesus na ang kanyang pagparito ay magiging sa oras nakakaunti ang naghahanda rito. Ayon sa Mateo kapitulo 24, ang talata ay 30. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Malulungkot sila o magdadalamhati
dahil hindi sila handa. Magdadalamhati sila dahil hindi nila kilala si Jesus na darating para iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay at muling makasama sila. Malungkot sila dahil nawaglit sila magpakailanman at alam nila ito. O napakalungkot na araw ito para sa kanila. Wala nang makakabalik. Wala nang pagkakataon, wala nang paggising, at ang pagtanto dito ay isa na lamang panaginip. Wala nang mas mahalaga kaysa pagiging handa para salubungin si Jesus sa kanyang pagdating. Ang sabi sa Lucas Kapitulo 21, ang talata ay 36. Subalit magiging handa kayo sa bawat panahon. Nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Maikli nating ripasuhin ang natutuhan natin sa pag-aaral ng Biblia. Susubukan ng mga huwad na Kristo at propeta na dayain ang lahat. Ang demonyo ay may kakayahang magpakita bilang isang anghel ng kaliwanagan. Ang ikalawang pagdating ay hindi magiging sikreto. Makikita ng lahat ng mga mata ang pagdating ni Jesus. Lahat ng mga anghel ay sasakay Jesus, sila'y darating na may malakas na tinig ng isang trompeta. Siya'y darating na may isang sigaw ng arkanghel. Ang mga namatay na matuwid ay bubuhaying muli, babangon sa kanilang mga libingan. Ang matuwid na nabubuhay ay dadalhin sa langit ng hindi nakakaranas ng kamatayan. Ang lahat ng matuwid ay bibigyan ng immortalidad. Mabubuhay sila magpakailanman. Ang lahat ng mga taong di makadiyos sa mundong ito ay tatangis kapag nakita nila si Jesus. Isang malaking lindol ang sisira sa mundo. At ang panghuli, lahat ng nawaglit ay mamamatay. O kaibigan, ang ikalawang pagdating ay magiging isang sorpresa para sa marami. Ngunit, hindi ito magiging sorpresa para sa mga nagbabantay at naghihintay para dito. Tiniyak ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na wala silang kinakatakutan sa pag-asa ng pagbabalik ni Kristo. Ang wika sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata ay 4 at 5. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw at tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Para sa mga naglalakad sa liwanag ng salita ng Diyos, ito'y magiging isang kamanghamanghang araw. Para sa mga nagmamahal kay Jesus, ito ang magiging pinakamainam na araw sa kanilang buhay. Ang isang Diyos na nagmamahal sa pamilya na namatay para sa bawat membro nito ay darating para magkaroon ng reunion kasama nila. Hindi sila matatakot o mabibigla. Ngunit sisigaw ng may tagumpay sa Isaiah Kapitulo 25, ang talata ay 9. Ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya. Tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Oh, anong napakagandang araw na iyon.
may iwan ang lahat ng mga di kasakdalan at kapinsalaan sa katawan ng tao. Titipunin ng mga anghel ang naligtas mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa kabilang dulo. Ang mga maliliit na bata ay dadalhin ng mga banal na anghel sa bisig ng kanilang mga ina. Ang mga pamilyang matagal nang pinaghiwalay ng kamatayan ay muling pinagtagpo at hindi na muling magkakahiwalay. Sa mga awit ng kasiyahan ay sama-sama silang bumangon sa lungsod ng Diyos. Si Jesus, gamit ang kanyang sariling kanang kamay, ay maglalagay ng isang korona ng kalwalatian sa ulo ng mga nagtagumpay. Malaking kagalakan ang pumupuno sa bawat puso at ang bawat tinig ay itinaas sa nagpapasalamat na papuri. Sa harap ng maraming tao na naligtas sa banal na lungsod, binubuksan ni Jesus ang mga pintuang perlas at mula sa bawat bansa ay pumapasok sa mga tumatalima sa mga utos ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus. Pagkatapos, ang boses na mas maringal kaysa anumang musikang narinig ayon sa Mateo Kapitulo 25, talatang 34, ay sasabihing, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanglibutan." Ang ating pamilya ay mahal ng Diyos at gusto niyang wala ni isang membro nito ang mawaglit. Tayo'y kanyang inanyayahang lumapit sa kanya, maging sino man tayo, at payagan siyang ihanda tayo para sa kanyang malapit ng pagbabalik. Hinihilingan niya tayong magtiwala sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako at sa kanyang pagmamahal. Inaanyayahan niya tayo ngayon na piliing maging bahagi ng kanyang pamilya, nasasalubong sa kanyang muling pagdating at magmana ng walang hanggang kaharian. Hindi ba ito ang pinili mong gawin? Kaya mo bang mag-oo sa kanyang panawagan ngayon? Ilan ang nais na sumali sa akin ngayon? Nais ko kayong hilingang itaas ang inyong kanang kamay sa pagsasabi kay Jesus, "Oo, oo, gusto ko pong makapunta doon, Panginoon, kasama ng aking buong pamilya."

0: Kaibigan, ang panyaya ng Panginoon ay para sa bawat pamilya. Nais niya na ang inyong pamilya, ang aking pamilya, ay makapiling niya sa kanyang ikalawang pagbabalik. Nais niya na ang ating pamilyang kinabibilangan, pamilyang pamilyang magkakasama na hindi na karoon ng pag-iwalay. Kaysa bahaging ito, nais mo bang sumama sa akin na muling magtalaga at sikapin sa tulong ng Panginoon na ang ating buong pamilya ay maitalaga natin sa Diyos at mailapit natin silang sama-sama upang maging handa sa Kanyang nalalapit na pagdating. Kung ito po ang inyong pong tugon, ay nais ko kayong alahan sa isang pagtatalagang panalangin upang muli tayong humiling sa Panginoon ng banal na tulong upang magawa natin ito para sa Kanyang kalwalhatian. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, sapagkat ang bawat isa ay inyong pinahintulutan na magising at makagisnan na ang buhay isang pamilya na iyong minamahal na rugang pala sa tanang panahon ng kanilang mga pagsasama. Diyos, narito po kami. Muling nagtatalaga ng aming mga sarili. Nais pong humiling ng inyo pong banal na tulong na sa mga ito ay muli kaming bigyan ng lakas ng loob ng aming buong pamilya habang meron pang nalalabing panahon na sila po ay aming pong maakay, sila ay aming pong mapabalitaan ng inyo pong nalalapit na pagdating sapagkat ang nais niyong makita, madatnan, ay ang pamilyang aming kinabibilangan na siyang sasama sa iyo at uwi dyan sa langit na bayan. Panginoon, tulungan kami na sila po ay maakay namin patungo sa inyo pong banal na paanan upang kung kayo po ay dumating na muli sa ikalawang pagkakataon, ang aming pamilya ay magiging masaya sapagkat sa inyo pong piling, wala nang mararanasang kalungkutan, wala nang mararanasang mga karamdaman, at higit sa lahat, hindi na kami magkakalayo-layo pa at laging kayo na po ang aming kapiling. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na inyo pong diringgin ang aming dalangin at tutulungan kami sa amin pong mga kahilingan. Ito po ay aming hiling at idinadalanging patuloy sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tunay na ang pagdating ng Panginoon ay pinaka-inaasam-asam ng bawat pamilyang umiibig, nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon. Ito ay higit pa sa ating inaasahan, ang pinakamalaking reunion ng lahat ng pamilyang mahal ng Diyos.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa 14th na bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutunghayan ang mga hakbang upang magkaroon ng bagong panimula ang pamilyang nagnanais tanggapin at paglingkuran ang Panginoon.
1: Kaya, kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang Mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ipagpalagay natin na ikaw ay naninirahan malapit sa isang beach. Isang araw, gumising ka ng maaga at nagpasyang maglakad sa mabuhanging baybayin. Ito ay napakagandang tanawin, ang sumisikat na araw. May mga sinag na nasa salamin sa ibabaw ng tubig. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan. Sa paglalakad mo sa beach, napansin mo ang isang bakas ng mga paa sa buhangin sa harapan mo. Pagkatapos, ay may nakita ka pang pangalawa, pangatlong mga bakas ng paa. Tumingin ka sa malayo para makita kung kanino ito. Ngunit wala kang nakita. Ano ang sinasabi nito sa atin? Kahit na wala kang nakikitang tao, siguradong may taong dumaan doon, may naglakad sa beach na iyon bago ikaw. Kung kayo ay lalabas ng inyong bahay, papasyal sa mga kalikasan, ano ang inyong makikita? Mga puno, kabundukan, bulaklak, batis, karagatan, at kahit na mga hayop. Sa tuwing umaga naman ay nakakakita tayo ng araw, kalangitan at mga ulap. Kapag sumapit na ang gabi, ay may nakikita tayong libo-libong mga bituin o marahil ay ang buwan. Kung titingin naman tayo sa mga building gaya ng ating tahanan, minsan ba ay naisip ninyong ang building na ito ay bigla na lamang lumabas sa sarili nito? Hindi, di ba? Maiisip agad natin na may gumawa nito, may nagdisenyo at maingat na gumawa nito. Ang mga bagay na ito ay mga simpleng ngunit makapagtuturo sa atin na ang ating sanglibutan ay masyadong organisado at maganda para sabihing ito ay resulta lamang ng isang aksidente. Ang

Tanong, paano nagkaroon ng mundo? Paano tayo napunta dito? At sino ang lumikha sa atin? Inaanyayahan ko po kayo mga kaibigan, kasamahan ninyo ako, nabuksan natin ang mga pahina ng banal na kasulatan at alamin kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kung paano nagsimula ang buhay sa mundo. Simulan nating alamin ang tungkol sa isang Diyos na nagmamahal sa atin at nag-aangkin na siya ang nagdisenyo at lumalang ng lahat ng mga bagay at nagsasabing, naroon na siya bago pa man umiral ang buong sansinukob. Ang sabi po sa Genesis 1:1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa unang araw ng Linggo ng paglalang, nilikha ng Diyos ang liwanag at nagsimula ang pag-iikot ng umaga at ng araw. Sa Genesis 1, versikulo 3 hanggang 5, ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga sa unang araw. Sa pangalawang araw, ginawa ng Diyos ang himpapawid na nasa itaas natin at inihiwalay ang tubig sa ilalim mula sa tubig sa kalawakan. Sa Genesis 1:6-8, ang sabi po ay ganito, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig. Ginawa po ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa taas ng kalawakan. At ito ang nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga, ng ikalawang araw. Sa ikatlong araw naman ay pinalabas ng Diyos ang tuyong lupa. Lumikha ng mga dagat at binalutan ang lupa ng mga halaman. Sa Genesis 1:9-11, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa. At ito ay nangyari. Sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halaman, ng mga tanim na nagkakabinhi, at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. Sa ikaapat na araw, pinalitaw ng Diyos ang araw at buwan sa kalangitan. Nilikha din niya ang mga bituin. Sa Genesis 1:14-15-18-19, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At ang mga ito ay naging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. At ang mga ito ay maging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. At nakita ng Diyos, ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ikaapat na araw. Sa ikalimang araw ay inilarawan ng Biblia kung paano nilikha ng Diyos ang mga ibon at isda at iba pang nilalang sa karagatan. Sa Genesis 1:20-23, sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga, ng ikalimang araw. At sa ikaanim na araw, sinabi sa Genesis 1:24-27-31, sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanya-kanyang uri
ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang at ng mailap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri. At ito ay nangyari, sinabi ng Diyos. Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito'y napakabuti. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-anim na araw. Hindi lamang nilikha ng Diyos ang mga hayop sa ika-anim na araw. Nilikha rin niya ang kanyang pinakamahalagang nilalang sa lahat o ang tinatawag nating crowning act of His creation, ang sangkatauhan. Si Adan at si Eva ay hindi basta na lamang lumabas. Sinabi ng Biblia na idinisenyo sila ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Siya ang dakilang engineer, matalinong nagdidisenyo at nagdala sa atin sa pag-iral. Ang gawain po ng paglalang ay hindi gawain lamang ng Diyos Ama. Ito ay gawain ng buong kadyusan. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Sinabi sa atin sa Genesis 1:26, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. At sinasabi sa atin ni Juan ang isang payak at malinaw na katotohanan na si Jesus ay aktibong kasamang lumikha sa atin. Ang sabi sa Juan 1:1-3 at 14, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Sa talatang 14 po, ganito ang sinasabi, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatiang gaya sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at ng katotohanan. Ang Biblia po, tulad ng nalalaman natin, ay nagsasabi sa atin tungkol sa kadiyosan. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu. Ang kadiyosan ay binubuo ng tatlong persona na magkakatulad lahat sa karakter, subalit iba't ibang individual. Si Jesus ay aktibong kasamang gumawa sa paglikha ng lahat ng bagay. Ipinaaalala po sa atin ni Apostol Pablo sa Efeso 3:9. Ito ay upang malinaw na makita ng lahat kung ano ang pakikipag-isa ng hiwaga. Na sa panahong nakalipas ay dating nakatago sa Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sinasabi rin sa atin sa Genesis 1:2 na nilikha ng Diyos ang mundo na kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sa 7th araw naman po, ang gawain ng paglalang ng Diyos ay natapos na. Kaya siya ay nagpahinga. Ang sabi sa Genesis 2:1-3, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw
at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw, itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ngunit ang maikling talaba na ito ng pinagmulan ay tunay na mapagkakatiwalaan. May mga ebidensya ba ngayon na nagtuturo sa isang manlalalang na nasa likod ng sangsinukob? Ang katawan po ng tao ay nagbibigay sa atin ng kahanga-hangang ebidensya ng disenyo ng isang nagdisenyo. Tingnan po natin ang isang parte ng katawan ng tao, ang ating mata. Sinasabi sa atin ng mga scientists na kung itatapat ang intricate na disenyo ng mata sa pinaka-advanced na camera ngayon, ito ay walang sinabi at magtitila laruan lamang ng bata kung ihahalin tulad. Ang liwanag na nasasaga po ng mata ay ginagawa nitong mga mensahe na umaabot sa utak sa paraan na hindi kayang gawin ng kahit na pinaka-advanced na laboratorio sa lupa. Kayang palitan ng utak ang mga mensaheng ito sa isang milagro ng paningin. Imposible po na ang mata ay magmula sa ebolusyon, gaya ng inaangkin ng ilang siyensya. Imposible itong lumabas dahil sa isang aksidente. Higit pa sa pagiging kapakipakinabang nito sa atin, ang mata po ng tao ay nagpapakita na may nagmamahal na manlalalang na nagnanais na makita natin ang kagandahan ng kanyang mga ginawa, ang kahangahangan niyang mga nilikha. Mahal tayo po ng Diyos at siya ang lumikha sa atin. Kaya po hindi nakapagtataka na sinabi ng mga awit, sa mga awit 139, versikulo 14. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga ginawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan at isipan ng tao ay nagpapakita na mayroon tayong isang nagmamahal na manlilikha. Gaya ng mga bakas sa buhanginan, alam natin mayroong taong dumaan doon. Kahit hindi natin siya nakikita, kaya kung titingnan natin ang mga bagay na natural sa mundong ito, mga halimbawa ng disenyo at katalinuhan, ito ay parang mga footprints na nagsasabi sa atin na may isang umiiral at nagpapahalaga sa kagandahan at lumikha ng lahat ng bagay. Isipin ang pag-iibang lugar ng mga ibon. Isa sa mga dakilang misteryo ng kalikasan, paano ang napakagaang mga ibon ay nakalinipad ng libo-libing milya na walang tigil sa isang destinasyon na hindi natin nalalaman? Daig pa nito ang ating mga sasakyan. Paano nakakahanap ang mga isda ng batis kung saan sila napipisa? Na may layong 1,200 miles o 1,930 kilometers sa bukas na karagatan. Paano nila natututuhan kung kailan at saan pupunta? Sino ang nagturo sa mga bubuyog na may mga utak na hindi pa mas malaki sa ulo ng karayom na gumawa ng pulot-pukyutan o honeycomb? Hindi ba ito ay isang kahanga-hangang disenyo? Sino ang mastermind sa likod ng mga ito? Sinasabi sa atin ni Job sa Job 12:7-9, ngunit ngayon tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila ang mga ibon sa himpapawid at kanyang sasabihin sa iyo, o ang halaman sa lupa, at tuturuan kanila, at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Tunay mga kaibigan, ang Diyos ang gumawa
ng lahat ng ito. At hindi lamang sa kahangahang katawan ng tao o sa mga misteryo ng buhay sa planetang ito natin makikita ang ebidensya sa isang maingat na manlalalang. Ang malawak na sangsinukob na may mga solar systems at mga galaxies na gumagalaw lahat sa perpektong pagkakaayos ay nagtuturo sa isang mahusay at matalinong manlalalang. Kaya nga po hindi katakataka, sinabi ng mga awit sa Aklat ng Awit, Kapitulo 8, Versikulo 3 at 4, "Kapag minamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, at ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain." Minsan, tila di kapatipaniwala na ang isang Diyos na lumalang at nag-aalaga sa isang napakalawak na sansinukob ay magkakaroon ng malasakit sa atin at sa ating problema dito po sa lupa. Ngunit, sinabi ni Jesus na isa man sa kaliit-liitang maya ay hindi nahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya sa Mateo 10:31, "Huwag nga kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya." Isang kamangha-manghang Diyos. Hindi lamang nilikha ng Diyos ang sangkatauhan sa kanyang larawan at binigyan sila ng isang magandang daigdig na panirahan. Kung hindi, inalagaan niya sila at tinustusan sa kanilang mga pangangailangan. Ang sabi ng awit 145, versikulo 15 at 16, "Ang mga mata ng lahat sa iyo ay nakatingin, at ibinibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Binubuksan mo ang iyong kamay, binibigyang kasiyahan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay." Pansinin po natin ang ilang paraan kung papaanong nagkakalinga ang Diyos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Pansinin po natin ang tubig na ating iniinom. Ito po ay mas matanda pa kaysa sa mga piramid, kasing tanda ng mga burol. Ang tubig ay maaaring mapulyot ng mga chemicals o basura. Ngunit kapag ka ito po ay nag-evaporate sa atmosphere, ito ay nagiging malinis at pwedeng gamitin ng paulit-ulit. Nagiging ulan, hamog, at niyebe. Gayon din, narito ang araw. Kung ito ay mas malapit sa mundo, matutunaw ang mga karagatan. Kung ito naman ay mas maliit o mas malayo pa, magyeyelo ang ating atmosphere. Sa parehong paraan, hindi makaiiral ang buhay dito po sa lupa. Nangangahulugang, hindi lamang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Tinutustusan pa niya ang lahat ng mga ito. Ang hangin na ating nilalanghap ay isang regalo po mula sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Job 12:10, "Nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao." Hindi po ito isang aksidente na ang perfectong pagkakabalanse ng nitrogen, oxygen, argon at carbon dioxide ay matatagpuan sa atmosphere ng lupa. Alam po ng Diyos kung ano ang tamang pagkakahalo ng hangin para makapag-sustain ng buhay at kalusugan dito po sa lupa. Anong pagkakaiba sa atin ng pagkaalam na mayroong isang nagmamahal na manlalalang? O ang katotohanan na mahal po tayo ng Diyos? Ito ay nagbibigay ng purpose sa buhay po natin. Dahil sa kanyang pagmamahal, pinalibutan niya tayo ng mga ebidensya
na ang ating mga buhay ay hindi resulta ng isang aksidente. Kung tayo ay titingin sa ating paligid, makikita po natin ang napakaliwanag na katunayan na siya ang lumalang sa atin. Ang sabi po sa Roma 1:20, mula pa nang likain ang sanglibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos, bagamat hindi nakikita ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. Anong pagkakaiba na malaman na minamahal tayo at may kakayahan ng Diyos na alagaan tayo? Hindi po ba ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa iyong isipan? Kaibigan, kaya kang tulungan ng Diyos sa lahat ng iyong pinagdadaanan at pagsubok sa buhay. Walang problema na napakaliit o napakalaki na hindi niya kayang lutasin. Sinasabi ni Jeremias sa Jeremias 32:17, "Ah, Panginoong Diyos, ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na napakahirap sa iyo." O anong sayang tunay itong nakapagpapalakas sa loob na walang anumang bagay na mahirap para gawin ng Diyos sa atin. Maaari nating ipagkatiwala ng lubusan ng ating mga buhay sa Diyos dahil alam natin na mahal po tayo ng Diyos. Sinasabi sa Biblia sa 1 Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi man natin maunawaan ang lahat ng dapat maunawaan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pag-ibig naman ay isang bagay na maaari nating maunawaan. At makasisiguro po tayo sa ngayon sa Roma 8:39, na walang anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Tayo man ay mayaman o mahirap, lalaki man o babae, bata man o matanda, mahal niya tayo. Minamahal man natin siya o hindi, walang ibang tulad niya. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Ang sabi ni Jeremias 31:3, iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Sino ang Diyos ng buong daigdig? Siya ang makapangyarihan manlalalang. Siya ang kahangahangang tagapagbigay at siya din ang nagmamahal na manunubos. Bago po ako magtapos, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa isang batang lalaki na nagkaroon ng isang kalunos-lunos na aksidente. Siya po ay tinakbo sa ospital na nasa kritikal na kondisyon. Nangangailangan ang batang ito ng dagliang pagsasali ng dugo. Walang donor na makita. Ang kanyang ama ay mayroong katulad na blood type at sumang-ayon na mag-donate ng dugo. Ang doktor ay nagsimula agad ng isang direktang pagsasali ng dugo mula sa kamay ng ama patungo sa kamay ng anak. Sa direktang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang kamay sa pamamagitan ng isang plastic tube papunta sa kanyang anak, siya'y tumingin sa doktor na may kasamang pagluha sa kanyang tinig. "Dok, kung kinakailangan, kunin mo ang lahat ng aking dugo para sa aking anak. Dok, nakahanda po akong ibigay ang lahat ng aking dugo para sa aking anak." Mga minamahal, ang atin pong Ama sa Langit ay tumitingin sa mundong kanyang nilikha at nakita niyang ito'y nawaglit sa kasalanan. Ibinigay niya ang lahat
ng maibibigay ng kalangitan sa pamamagitan ng kanyang anak. Sinabi ni Jesus, Ama, kung kinakailangang kunin mo ang lahat, kunin mo ang bawat patak ng aking dugo, mailigtas lamang ang aking anak, ang aking kapatid, ang aking kaibigan. Kaibigan, kung ikaw at ako ay mahal ng Diyos, bakit di mo siya tanggapin ng buong puso sa iyong buhay ngayon?

Mga minamahal, kung ang Diyos na lumikha sa atin ay isang makapangyarihang manlilikha, kahangahangang tagapagbigay, pambihirang nagdisenyo at mapagmahal na manunubos, ngayon, kaibigan, ikaw ay kanyang tinatawagang ipasakop ang iyong sarili sa kanya. Nais kong anyayahan kayo sa isang panalangin. Dakila po naming Diyos, ang amin pong dakilang manlalalang. Sa oras pong ito, nais ka po naming pasalamatan sapagkat kami iyong nilalang, ngunit nang kami magkasala, iyong ibinigay ang iyong buhay para sa aming katubusan. At ngayon po, dakila naming Diyos, sa pagkaalam po namin na kami iyong minamahal, nais po naming isuko at ibigay ang aming mga sarili po sa inyo. Maghari ka nawa po sa aming mga buhay. At ikaw ang maging Panginoon ng aming mga buhay. Tulungan mo po kaming makapagtapat sa iyong banal na kalooban. Tanggapin mo po ang aming pagtatalaga ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwa ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalong ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakigal yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun nga talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosan Parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga nagtulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyo talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyo talaga ang nais sa Diyos na siya ay kamiligtuan na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, you know, sa ibang iglesia? Mayroong mga sinasamba na tributo, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba? Nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil

0: connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, eh, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman, may AWR pala. At doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan. At doon na maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung yung sampung utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
1: Ang katotohanang nahanap ni Arnulfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
0: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan na katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
1: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnulfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Food Steel Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
2: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
3: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
2: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Rolyn Kadalig.
3: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
3: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
3: Dito lamang sa Faithcast.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay nakaano sa duyan ko, no, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radio ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon, during the lockdown, sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga parang iba, dun ko nakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yan, bakit hindi na iba dun sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, saka yung mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. At ang nagagpin ng ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay, at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakalikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interes na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. And totoo po rito, di sa amin dito, kinatatakutan ako. Eh, hudlog po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang huli, asawa ko, umiiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Nah, ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Kaya dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung tutot, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalid na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko, yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho na sumpungan yon, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismo dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pagsubaybay, pag-tune in dito po sa ating himpilan. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nawa po ninyong maging karanasan. Mag-iingat po tayo sapagkat nagpapatuloy pa rin po ang mga pag-ulan. At ipinagpapatuloy natin ang ating pagbabasa sa Aklat ng Kolosas. Tayo ngayon ay nasa Kabanatang 3 sa Talatang 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, ang kinaruroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaibigan, itinuturo ni Apostol Pablo na ang mga sumasampalataya kay Jesus ay may bagong buhay. Ang phrase o parirang muling binuhay na kasama ni Kristo ay hindi tumutukoy sa pisikal na pagkabuhay, kundi sa spiritual na pagbabago. Ang pisikal na pagkabuhay ay mararanasan ng mga mananampalataya na namatay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa bahaging ito, ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay ang spiritual na pagbabago. Dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang mananampalataya ay may bagong direksyon sa buhay. Ang hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas ay hindi nangangahulugang kalimutan ang mga responsibilidad na dapat nating tuparin gawin habang tayo ay nasa sanlibutan ito. Ang ibig sabihin nito ay unahin ang mga bagay na mahalaga sa Diyos, ang kanyang kaharian, ang kanyang kalooban at mga pagpapahalaga habang tayo ay nag-aantay sa kanyang malapit na pagbabalik. Kung tayo ay kay Kristo, nagbabago ang ating direksyon, ang ating pananaw. Hindi na tayo nabubuhay para lamang sa ating mga sarili, kundi para sa Diyos. Ang ating mga desisyon, pangarap at prioridad ay dapat sumasalamin sa katotohanan si Kristo ang hari ng ating buhay. Ang paanyaya ng Diyos ay hindi lamang upang pagandahin ang ating buhay, kundi upang bigyan tayo ng bagong buhay. Ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay nabubuhay na may bagong pananaw at bagong layunin. Dahil tayo ay binigyan ng bagong buhay kay Jesus, ang ating puso at isip ay dapat nakatuon sa mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang mga katanungan o prayer request o anumaan ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng personal na visit upang magkaroon ng Bible study, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero. Ang ating numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 3 ng Kolosas, mga talatang 1 hanggang 4. Since binuhay na kayong muli kasama ni Christ, mag-focus kayo sa mga bagay na nasa langit, kung saan nakaupo si Christ sa kanan ng Diyos. Isipin niyo ang mga bagay na nasa langit at huwag ang mga bagay na nasa lupa. Kasi namatay na kayo at nakatago sa Diyos ang buhay niyo kasama ni Christ. Nagkakaroon ng meaning ang buhay niyo dahil kay Christ. At pag nagpakita na siya, ipapakita din kayong cashier niya sa kaluwalhatian. Keep seeking the things above. Palagi nating hanapin ang mga bagay na nasa itaas. Kami ay merong walong aso na chihuahua. Ang dalawa sa kanila ay
napakagaling umakyat sa hagdan doon sa aming kwarto sa itaas. Ang isa ay si Emma, isa siyang napakatatag at pursigidong aso. Kapag hindi namin siya pinapayagang umakyat, madalas ay umuupo siya doon sa ibaba ng hagdan at titingala at mag-aantay na kami ay bumaba. Sa isang paraan, ito ang paalaala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Colossas. Tumingala. At ang salitang ito ay hindi lamang nangangahulugang tumingala, paminsan-minsan, kundi manatiling nakatingala o nakatingin sa mga bagay na nasa itaas. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, hindi dapat lubusang nakatuon ang ating puso sa mga bagay na panandalian lamang sa sanlibutang ito. Sa halip, dapat nating ituon ang ating pag-asa at hangarin sa mga bagay na nasa itaas, kung saan naruroon si Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo, "Yamang kayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan naroroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos," sa talatang 1 ng Kolosas, kabanatang 3. Ang ibig sabihin ng hanapin ay ituon ang ating puso at isip sa mga bagay na tunay na mahalaga. Hinahamon tayo ni Apostol Pablo na ilipat ang ating atensyon mula sa mga bagay na makalupa patungo sa makalangit, sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, "Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa." Bakit kailangan natin gawin ito? Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa talatang 3, "Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay nakatago ngayon kasama ni Kristo sa Diyos." Ipinapaalaala nito na hindi lamang namatay si Kristo para sa atin, nakibahagi rin tayo sa kanyang kamatayan, ngunit nakibahagi rin naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nang siya ay muling nabuhay, binigyan din niya tayo ng bagong buhay. Ito ang kahulugan ng pagiging Kristiyano o mananampalataya. Hindi na tayo dapat mabuhay lamang para sa mga pansamantalang bagay, kundi bilang mga taong may bagong pagkakakilanlan kay Kristo. At ang ating pinahahalagahan ay ang mga bagay na makalangit. At higit sa lahat, meron tayong dakilang pag-asa. Kapag si Kristo na siyang inyong buhay ay mahayag, kayo rin ay mahahayag na kasama niya sa kaluwalhatian, sang-ayon sa Kolosas, kabanatang 3, talatang 4. Kaibigan, darating ang araw, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa hindi na magtatagal na hinaharap. At kapag siya ay nahayag sa mga alapaap ng langit, makikita natin siya ng harapan. Ang pag-asang ito ang nagbibigay sa atin ng lakas kahit may mga pagsubok, kabiguan at kalungkutan sa buhay, mga pagkawala. Kaibigan, madalas tayong tumitingin sa mga bagay na nasa paligid natin. Mga problema, takot, pangangailangan at kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon ay inaanyayahan ka ng ating Panginoong Diyos na tumingin sa mga bagay na makalangit, tumingin sa Kanya. Ang mundo ay nagbibigay ng pansamantalang kasiyahan, ngunit si Kristo ay nagbibigay ng tunay na buhay at walang hanggang pag-asa. Kung ang puso natin ay nakatuon kay Kristo, hindi man mawala kaagad ang lahat ng ating suliranin at problema ngayon, magkakaroon naman tayo ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa at ang ating gantimpala ay malapit ng ipagkaloob sa atin. Ang ating buhay ay ligtas sa Kanya mga kamay. Kaya sa bawat araw, aralahanin natin ang paanyaya, tumingala, ituon ang iyong puso kay Hesus, sapagkat ang taong nakatingin kay Kristo ay may pag-asa ngayon at may kaluwalhatian sa hinaharap. Si Kristo ang ating buhay, at ang buhay na nakasentro sa Kanya ay buhay na may tunay na layunin at walang hanggang pag-asa. Kaibigan, ano ang mga bagay na madalas na kumukuha ng iyong atensyon?
Kung si Kristo ang nagbigay sa iyo ng bagong buhay at siya ang iyong tunay na pag-asa, handa ka bang ilagay siya sa unang lugar ng iyong puso at hayaan siyang gumabay sa iyo, maghari sa iyong buhay araw-araw? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at sama-sama po tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Amang banal, dakila naming Diyos, salamat dahil sa pamamagitan ng inyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, ay binigyan mo kami ng bagong buhay at bagong pag-asa. Tulungan mo po kaming huwag lamang tumingin sa mga pansamantalang bagay sa sanlibutan ito, kundi ituon ang aming puso at isipan sa aming tagapagligtas. At sa gitna ng aming mga pagsubok at hamon ng buhay, ipaalaala mo po sa amin na ang aming buhay ay ligtas lagi sa iyong mga kamay. Naway si Kristo ang maging sentro ng aming mga pangarap, mga pagpapasya at bawat hakbang. Palakasin mo po ang aming pananampalataya, Panginoon, habang naghihintay kami sa araw na makikita namin siya sa alapaap ng mga langit sa kaluwalhatian. Panginoon, sa umagang ito, patuloy ko pong idinadalangin ang ilan sa mga tagapakinig naming nasa banig ng karamdaman. Kayo po ang dumalaw sa kanila, hipuin ang kanilang mga katawan at muling ipagkaloob ang kalakasan, Panginoon. Alalahanin din po ang kanila pong mga hanap buhay, ang kanila pong mga pinagkakakitaan, inyo pong palaguin ang kanilang mga negosyo, alang-alang po sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune-in dito po sa ating himpilan at akin pong ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Remove, ang aklat na ito ay gagabay sa atin upang malaman natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang 10 mga utos. At ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa iyo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mapalad at masayang umagang muli sa inyong lahat, mga ginigilo ko, mga kaibigan at mga kapatid. Napakabuti ng ating mahal na Diyos na sa araw na ito muli niya tayong binangon at binigyan ng kalakasan upang magpatuloy sa ating mga gawain. Alam niyo, napakagandang purihin natin siya. Damang-dama natin ang kanyang pagmamahal. Tamang-tama itong programang ito na laging napapakinggan natin na mayroong nagmamahal sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ginigilo ko, mga kaibigan at mga kapatid, sa patuloy niyong pagtutok sa atin ng programa. Saan man kayo naroroong lugar ng, o parte ng mundo, tanggapin niyo po ang aking mainit na pagbati. At isa pa po, napakagandang tayong lahat ay ginagamit ng Diyos bilang instrumento ng pagbabahagi ng kanyang mga salita. O kung hindi man tayo nakapagbibigay ng personal Bible study, pero pwede nating gamitin ang programang ito na maibahagi natin sa atin hong mga mahal sa buhay. At ako po'y lubos na nagagalak doon sa mga nakikita ko na talagang nagpapahayag na kanila hong ibinahagi itong atin hong programa sa kanilang mga mahal sa buhay. Gusto na rin naman naming makarinig ng ilang reaction kung ano po yung mga nangyari, mga ilang patotoo. Pwede nyo pong isulat dyan sa inyong Facebook Live comment section. O di kaya, pwede nyo hong ipadala sa amin o tumawag kayo sa numerong 0918-944-7891. Napakaganda hong mapakinggan talaga yan. Yan po yung nagbibigay inspirasyon para magpatuloy ang atin hong programa. Yeah. Maraming salamat at sa inyong kabutihan. Ngayon, patuloy nating pinag-aaralan itong aklat ng Daniel, lalo na itong kapitulo 11. Yan, ating inuunti-unti yung kasaysayan upang maunawaan natin dahil hindi natin kayang sabihin lahat sa iisa sa napakaikling panahon. Kaya kailangan talaga ng patuloy na pagsubaybay upang maunawaan natin, ganun pala ang nangyari. Kung paano natupad yung propesiya. O ngayon, magpapatuloy tayo. Bago po tayo dumako doon, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, nais po naming muling sumalok ng kaalaman at karunungan mula sa inyo. Sapagkat ang propesiya ay magiging mahirap maunawaan at ayaw namin na sarili naming interpretasyon ang siyang mangibabaw, kundi ang inyong mga salita at mga katotohanan ang pawang maunawaan namin na siyang gagamitin namin maging gabay sa aming paglalakbay sa lupang ito. Tanggapin nawa ng bawat isa ang inyong basbas para sa aming pag-aaral na ito at ang banal na Espiritu gumawa ng pagbabago sa buhay nila. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon natin pong bibigyan ng kasagutan ang katanungang ano ang ilan sa mga hula ng Daniel 11 tungkol sa matagumpay na pagbabalik ng Northern King na nanalo sa labanan laban kina Antonius at Cleopatra sa panahong ito. Sino po yon? Walang iba kundi si Octavianus na siyang nanalo sa labanan laban kina Antonius at Cleopatra na hari ho ng Timog. Ngayon, ito hong Daniel 11:28-29 ay mababasa po natin dito. Sabi ay, siya'y babalik sa kanyang lupain na may malaking kayamanan, ngunit ang kanyang puso ay maging laban sa banal na tipan. Pakipa inyo pong tatandaan ito pong binanggit, yung kanyang puso ay magiging laban sa banal na tipan. Gagawin niya ang kanyang maibigan at babalik sa kanyang sariling lupain. Gagawin niya ang kanyang maibigan, ang sabing ganoon, at babalik sa kanyang sariling lupain na may malaking kayamanan. Ngayon, nabayaran ni Octavianus ang kanyang mga sundalo ng malaking
pasasalamat sa pag-agaw ng kayamanan ni Cleopatra pagkatapos ng annexation ng Egypt. At dinala niya yung mga kayamanan ng Ehipto sa bahay niya, dinala niya yung kayamanan ito doon sa Ehipto. At sinama niya sa Roma kung saan natatag niya ang isang nakatayong hukbo ng siyam na dibisyon. Siyam na dibisyon na bantay militar na inilagay niya sa paligid ng Roma. At bilang resulta nga po, siya po'y naging Panginoon ng buong mundo ng Roma. Kaya bago umuwi na may matinding puot sa tipan na nagbuklod kina Antonius at Cleopatra, pinatay ni Octaviano si Ptolemy the 15, yung si Caesar o si Sarion, isang anak na inaangkin ni Cleopatra na nagkaroon sila ni Julius Caesar bago siya pinatay. Kaya siya, si Octavianus, ay ginawa ang kanyang naisin bago bumalik sa Roma sa tiyak na katuparan ng propesiyang ito na sinasabi sa Daniel 11:28. Mga ginigiliw, ang Roma po ngayon ay nasa isang role militar. Tumungo muli sa timog dahil ang Ehipto ay naging isang lalawigang Romano. Ang timog sa mga bersikulo 29 hanggang 31, yan po'y tumutukoy sa halip sa mga teritoryong Palestinian ng bansang Israel. Ginamit ng Roma ang pampolitikong impluensya nito sa Jerusalem upang unti-unti itong gawing probinsya ng Roma. Ito po ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagpapako kay Jesus sa krus noong 31 AD. At pagkatapos ay winasak ang Jerusalem noong 70 AD. Kaya sa pamamagitan po ng paggawa ng pagkilos na ito, ito ho yung essence, ay bumalik sa banal na tipan na kumakatawan sa bansang Israel bilang katuparan ng propesiyang ito sa talatang 30. Tingnan natin yung talatang 30. Ang sabi ay, sapagkat ang mga barko ng Kritim ay darating laban sa kanya at siya'y matatakot at babalik. Siya'y mapupuot at kikilos laban sa banal na tipan. Siya'y babalik at bibigyan ng pansin ang mga tumalikod sa banal na tipan. Kaya ito'y kumakatawan doon sa katuparan ng propesiyang ito. Ngayon, tulad po ng hinulaan iyan ng dito sa propesiya, sa 11:29, sabing ganoon, sa pagkakataong ito, ang kahihinatnan ay magiging iba kaysa dati. Dahil hindi natapos ng Roma ang pagpapanumbalik ng kalwalatian niya gaya ng dati. Sa halip ang sabing ganon, ang Roma ay nagsimula sa landas ng pagpapalawak ng sarili nitong masyadong manipis at uunlad lamang sa itinakdang panahon sang-ayon sa Daniel 11:2. Yun ay para lamang sa pansamantalang panahon na inilaan sa Roma. Ganito rin ang sinabi ng Daniel 11:24 na ang pamamahala ng Roma ay tatagal sa isang panahon lamang. Mga kaibigan, pansinin ninyo itong pagsasalaysay sa banal na kasulatan. Hindi nyo ba nakikita na anumang kaharian sa mundong ito ay laging may katapusan? Kaya walang permanent dito sa mundong ito. Ngayon, ganito. Tinukoy ni Roy Alan Anderson na ang panahong ito ng imperial na digmaan noong panahon ng ewan ng digmaan ng ewan ng Roma BC hanggang 330 AD nang ilipat ni Constantine the Great ang kapital ng Imperyong Romano mula sa Roma patungo sa Byzantium. Kung bakit ko na-appreciate itong ating pinag-aaralan, sapagkat pinakikita ng propesiya na tayong lahat
anuman ang ating posisyon, hindi ito permanent. Ito ay pinagkakaloob lang sa atin sa ilang panahon upang sa ganoon kumatawan tayo doon sa katuparan na nais ng Diyos na magawa natin. Alam ninyo, kapag ka isinuko ninyo ang sarili nyo sa Panginoon, kayo ay gagamitin ng Diyos sa nais niya. At habang tayo nasa Kanya, kung ano yung ninanais niyang gawin natin at sinusunod natin, ang Diyos ay nagtatagumpay. At yun yung nagdadala sa atin para tayo'y tumanggap ng karakter ng ating Panginoon. Mahubog tayo sang-ayon sa karakter ng Panginoon. At pansinin ninyo, yung mga gumagawa sa gawain ng Diyos, nararamdaman nila yung kasiyahan. Nararamdaman nila yung kapayapaan at ganun din yung pag-ibig ng Diyos na kapag ka ikaw ay payapa, wala kang anumang worries sa buhay mo, wala kang kinatatakutan, sapagkat alam mo na maging ang buhay natin sa mundong ito ay hindi rin ho yan permanente. Kung darating ang Panginoon na tayo ay matagpuang mga nananatiling buhay, so purihin natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya. Subalit laging pinapakita ng propesiya kahit ang mga hari na tila matibay ang kanilang kaharian, malakas ang kanilang puwersa, pero nakita natin may hangganan din sila. Tanging ang Diyos ang walang hanggan. At ang mga tao na nasa Diyos ay nais niyang pagkalooban din ng walang hanggan. Pero hindi yung pakikipaglaban, kundi yung walang hanggang kasiyahan, walang kamatayan, walang pag-iyak, walang disappointment, kundi punong-puno ng pag-ibig at kasiyahan na kasama ang Diyos. Sana itong mga bagay na ito ay nakakatulong sa atin. Yung mga reflection mula sa kasaysayang ito, ito yung nagpapatibay ng ating pananaw kung papaanong kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Maunawaan natin yung kanyang likas at ang kanyang pagnanais na hindi tayo maligaw ng landas dahil atin mismong nasaksihan kung paanong nabago yung mga pamparaan ng Diyos na nais niyang gawin para sundin natin. Kung paanong nabago yung mga katotohanan mula sa banal na kasulatan na pinalitan ng mga kaisipan ng tao para lamang maingatan nila ang kanilang mga posisyon. Itutuloy po natin yan ulit bukas. Tayo po muna'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa revelasyong ito. Maraming salamat at tinuturo niyo sa amin ano yung mga bagay na dapat naming bigyang pansin at kayo aming kilalanin na siyang Diyos na hindi nagbabago, walang pinagmulan at walang hanggan. Nais naming makasama kayo sa buhay namin upang hindi kami kayang matrak ng kaaway, kundi kami maging mananagumpay sa lahat ng mga hamong hinaharap namin. I-bless niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kaming palagi. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, nais ko pong pasalamatan kayo sa inyo pong patuloy na pagtutok sa ating programa. Patuloy po nating pinag-aaralan ng Kapitulo 11 at bukas tutuloy po natin yan. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., lagi pong nagsasabi sa inyo, may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at

Good morning sa mapagpalang umaga, ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga mahal namin na mga kaibigan na lang ay nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, merong rasog na pangitawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang mailikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga sandaling ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Bagaman malamig ang panahon, dapat ang ating pananampalataya ay mainit sa Panginoon. Dahil ang ulan ay talagang tuloy-tuloy ang buhos sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ano ho? Naka-live tayo sa atin pong NWR 9.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng

ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Ano po, kung di kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay at Pagpapala ng Panginoon, ang inyong pong maranasan, mga minamahal. Ano po. Ganoon din sa ating mga viewers sa Salita ng Buhay page at sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin lahat ng mga viewers natin dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning, mga minamahal. At ganoon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo, anumang oras kayo na datna ng ating programa, welcome kayo sa ating paglilingkod. Naway maranasan ninyo ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Muli niyo mga kasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jumel Arsenal, na sa inyo ay bumabati. At of course, patuloy na kikiusap ng ating programang ito ay share ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, mga kapamilya, mga katrabaho, upang ang ating paglilingkod ay maging pagpapala at kapakinabangan sa inyong pong mga mababahayagian, mga minamahal. Ano po? At pwede nyo rin po silang i-mention dito sa ating live. At so, magitan po ng pag-add followers at pag-highlights, mga minamahal, dyan sa ating comment section upang sila rin ay makasama natin sa ating paglilingkod ngayong umaga. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano po? At sa lahat naman po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po ay may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay inyo lamang isend sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Ayan po ang ating cellphone number, mga minamahal. At sa lahat po ng mga first-timer sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay sa radio segment ng ating Gospel and Music Ministry. Ito po inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. At para lagi ninyo mas mabibigyan ang ating programa, mga minamahal, i-follow lamang po ninyo ang ating Facebook page, Gospel and Music Ministry, at subscribe ang ating YouTube channel para lagi tayong manotify sa bawat live po natin. Ano po? At sa mga oras na ito, samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tahanan ay nasa mga langit. Sa umagang ito, Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa isang karapatan na ikaw ay aming mapapurihan, masamba at maluwalhati ang inyong dakilang pangalan sa napakagandang umaga. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong paggabay at pag-iingat sa buong magdamag. Salamat po sa pagkaloob sa amin muli ng panibagong buhay at kalakasan. Kung kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, ay kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, sapagkat ang biyayang ito ay tanging ikaw ang makapagkakaloob, Panginoon. Kung kaya, O Diyos, sa mga sandaling ito, bagaman ang panahon ay masama sa mga sandaling ito, subalit ang programa ay patuloy naming ipinahayag upang ikaw, Panginoon, ang matanyag sa buong sanlibutan. Aming hiling, Panginoon, ang patuloy na pangangasiwa ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral at patuloy na makapagbukas ng puso't isipan ng aming mga taga-subaybay upang ang inyong mga salita ay magdala ng impact sa kanilang mga buhay at higit sa lahat, naging daan upang ikaw ay kanilang makilala na aming tagapagligtas. Basbasan po kami at patuloy na maranasan ang inyong banal na presensya. Inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli sa mga kaka-tune in pa lamang at kakabukas na kanilang mga Facebook
at YouTube. Kumusta ang panahon ninyo diyan, mga minamahal, sa inyong lugar na kinaroroonan? Ngayong umaga, ating pag-aaralan, ano po, ito'y napakagandang paksa sapagkat meron akong nabasa at inaatake. Iwan ko ba bakit inaatake nila ang mga nangingilin at nagtuturo, mga minamahal, ng mga nakalagay sa banal na kasulatan. At sabi po ng isang membro ng Katoliko, sabi niya ay sila ang maliligtas sapagkat sila ang napakarami sa buong mundo. I don't think na sila lang ang pinakamarami. Meron ding isang reliyon na napakarami ng membro. At ang wika po ng kaibigan nating ito na kanya pong ipinost sa kanyang social media na ang Roman Catholic, ang sabi niya, lamang ang maliligtas sapagkat sila ang napakarami. Ewan ko bakit may mga grupo ng mga tao na nag-aangkin na sila lang ang maliligtas. Para baga mga minamahal na inaangkin nila na si Jesus ay selfish at sila lamang ang gustong iligtas, mga minamahal. Kukunting grupo. Para bagang gusto nilang pangunahan at diktahan ng ating Panginoong Yesus. Kaya sa umagang ito, mga minamahal, kaunti ba ang maliligtas o marami o relihiyon ba ang ililigtas ng Panginoon o ang simbahan o ang iglesia o mga tao? Ating alamin, mga minamahal, sapagkat marami mga taong nalilito at naliligaw at napapaniwala sa mga bagay na pinupost sa FB. Kaya mahalaga na ang bawat isa ay magsuri at alamin ang turo ng banal na kasulatan upang ating maintindihan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya ang paksa na Korean na inilagay ay kaunti ba o ang maliligtas o hindi ko na nilagyan o marami sapagkat mahaba na masyado. Pero kung ating titingnan, mga minamahal, sa mga karanasan sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan, noong ang Diyos ay nagpagawa ng daong kay Noah at magkakaroon ng napakalaking baha sa kanilang panahon, ay si Noah ay sumunod sa ating Panginoon. Sumunod siya. At hindi lamang siya nagpagawa ng daong at marami pang tumulong sa kanya. Ang ginawa rin ay nangaral po siya. Nagbigay ng warning sa mga tao at para ang mga tao ay maging handa at matuto doon sa kapahayagan ni Noah. Pero mga minamahal, natapos na lamang ang paggawa ng daong, natapos na lamang ang instruction ng Diyos kay Noah na magsakay ng mga hayop na mga malinis at mga hindi malinis. Pagdating sa panahon na i-close na ang arka, mga minamahal, yung daong, ang malungkot ay ang nakapasok ay yun lamang kanyang pamilya. Dahil hindi naniniwala, mga minamahal, yung mga tao sa mga kapahayagan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Noah. Kaya nung nagkaroon ng baha, namatay ang lahat ng hindi nakasama at hindi nakasakay sa daong, mga minamahal. Walang taong natira ay talagang pinulbos ng baha. Tanging ang pamilya ni Noah ang naligtas at ang sabi ng Biblia, wawalong kaluluwa, mga minamahal. Ibig sabihin, wawalong tao lamang ang naligtas, mga minamahal. Noong nagkaroon ng paglilinis ng Diyos sa lugar ng tinatawag nating Sodom at Gomorrah, ang naligtas din ay imbis na apat ay tatlo. Ang pamilya ni Lot, na supposed to be ay apat, pero naging tatlo sapagkat yung asawa ni Noah, ani ni Lot, mga minamahal, ay talaga namang nanghihinayang sa mga kayamanang naiwan nung sila'y pinatatakas sa bundok, mga minamahal. So, malungkot na katotohanan na kaunti ang mga naliligtas sa panahon ng mga ganong karanasan, mga minamahal. Sa ating kasalukuyang panahon, ako'y naniniwala, mga minamahal, na ang ililigtas ng Panginoon ay hindi nakabase sa tinatawag nating pangalan ng simbahan. Hindi nakabase, mga minamahal, sa relihiyon at hindi lamang isang grupo na may mga pangalan ng ililigtas ng Panginoon, mga minamahal. Pero may mga binabanggit ang banal na kasulatan. Sino ba yung ililigtas ng Panginoon? Aba, ang mga tao na mga nagtatayo ng kanilang mga simbahan ay nangopya ng mga salita ni Kristo
at pagkatapos ay inangkin nila. Ano ho, mga minamahal. Pero sa banal na kasulatan, meron pong senaryo na may nakausap ang ating Panginoong Yesus at merong itinanong sa kanya na meron namang napakagandang sagot ang ating Panginoong Yesus doon sa katanungan. Alimbawa na lamang, mga minamahal, dito sa aklat ng Lucas, ang kapitulo 13, ang versikulo 23 hanggang 24. Ito po ang ating mababasa. At may nagsabi sa kanya, "Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas?" At sinabi niya sa kanila, talatang 24, "Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok." Ayon, dito po mga minamahal, may maganda pong binanggit ang ating Panginoong Hesus. Nung may nagtanong sa kanya, "Kakaunti ba ang maliligtas, Panginoon?" Ang sagot ni Jesus, "Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok, mga minamahal." Nakita ninyo, ito po ay may kapariha sa aklat ng Mateo. At mas maliwanag na pagkasaysay ng ating Panginoong Yesus sa Mateo Kapitulo 7, ang versikulo 13 at 14 ay may maliwanag at mas malinaw na pagkasabi si Jesus sa mga talatang ito. At sabi po ay ganito, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan." Napansin ninyo yung unang phrase ay pareho doon sa binanggit ni Jesus sa Lucas Kapitulo 13. Na ang sabi ni Jesus dito, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan." Bakit kaya? Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Dito po mga minamahal, ay ipinahayag ng ating Panginoong Yesus malungkot na katotohanan. Bakit po? Kaya pala sinabi ni Jesus na pumasok kayo sa makipot na pintuan. Dahil ang mga tao, pinipili nilang pumasok doon sa malapad at maluwang na daan o pintuan na ang patutunguhan ay kapahamakan. Na ang sabi ng Panginoong Hesus, marami ang pumapasok doon. Ay kung ganito ang mangyayari, mga minamahal, marami pala ang mapapahamak. Bakit? Marami ang pumapasok sa malapad at maluwang na pintuan. At ang sabi ng Panginoon sa talatang 14, verse 14, "Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpon niyon." Amen. Mga minamahal, napansin ninyo, masikip niya, makipot at masikip ang daang patungo saan? Sa buhay. At ang sabi ng Panginoong Yesus, kakaunti ang nakatagpo. Kakaunti ang naging masunod rin ang pumasok doon, mga minamahal. Kaya ang ating Panginoong Yesus, sa tanong na kaunti ba ang maligtas, hindi niya direct na sinabing kaunti. Pero binanggit dito, mga minamahal, kaunti ang nakasumpong at patungo sa buhay yung nakasumpong nito. At doon sa unang bahagi ng o sa unang talata ng Matthew 7, sa 13 na binanggit kanina, marami po ang pumapasok sa daang maluwang at malapad. At ang patutunguhan nito ay ang kapahamakan, mga minamahal. Hindi ba ang nais natin ay hindi mapahamak? Hindi ba ang nais natin ay magkaroon pag tinatanong saan? Langit o impyerno? Aba, lahat ng tao gusto langit ang punta. Ano? Kahit yung dumadaan sa malapad at maluwang na daan, pag tinatanong mo ang gusto noon, langit din, mga minamahal. Pero alam nyo, kung gusto natin na langit, mayroon tayong sariling desisyon na ginagawa, mga minamahal. Ano? So dito sa ating pag-aaral ngayong umaga, mga minamahal, may mga bagay na dapat tayong matututunan. Ano ho? Tandaan natin, ang Panginoon ay tumatawag sa tao mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan, mga minamahal. Ano ho? Kung inyong naalala, may binanggit ang Panginoong Hesus na marami ang tinawag, ngunit hindi lahat ay pinili. Ano ho? Hindi lahat ay pinili. Bakit po?
Gusto kong liwanagin sa inyo. Tinatawag ng Panginoon ang lahat at inaalok ang kaligtasan sa bawat tao. Yan ang maliwanag sa Biblia. Gusto ng Panginoon na lahat ng tao maligtas. Kaya kung ating titingnan yung John chapter 3 verse 16, yun ay pinakasikat na talata o napakasikat na talata na ang nakasaad ay gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Napansin niyo binanggit doon sa salita na whosoever, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito mga minamahal, nakita natin na hindi nakabase sa grupo ng relihiyon ang kaligtasan, kundi nakabase sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ano po? Na kung saan nakikita natin na ang sabi doon, ang sino man. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi limitado. Ay, ikaw, hindi ka pwede kasi ikaw ay itim. No, may mga, meron pa rin mga tao na masyadong racist ba? O di kaya, hindi ka pwede kasi ikaw ay pandak. Hindi ka pwede kasi ikaw ay mahirap. Hindi ka pwede ikaw ay ganito. Mga minamahal, hindi ho nakabase doon. Ang kaligtasang ini-offer ng Panginoon, hindi nakabase sa estado sa buhay, estado ng buhay ng tao. Hindi nakabase sa tinatawag natin, mga minamahal, ng itsura, ng kulay, ng salita natin. Kundi ang sabi ng Biblia, whosoever believes, ang sino mang sumampalataya, purihin ng Panginoon. Ipinahahayag dito na ang kaligtasan ini-o-offer niya sa lahat ng tao. Na lamang ang binanggit po sa talata, ang sino mang sumampalataya. So hindi ho lahat makakamit nito. Ang makapagkamit ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, o ng kaligtasan, yung taong sasampalataya. Yung taong tatanggap nito, mga minamahal. Dahil hindi naman lahat ay tatanggap. At binanggit po mas malinaw ng talata ng unang Timoteo, Kapitulo 2, ang versikulo 3 at 4. Meron pong binanggit ho dito, mga minamahal na mga kaibigan. Sabi po ganito, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na, talatang 4 po, nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Dito po mga minamahal na mga kaibigan ay ipinahayag po ng malinaw sa talatang ito na mabuti at kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos ang pagnanais niya na alin po na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala sa katotohanan o ng katotohanan. Purihin ng Panginoon. Hindi ba'y napakasarap na ang gusto pala ng Panginoon, lahat ng tao maligtas? Ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, hindi lamang ikaw ang gusto ng Panginoon maligtas, pati ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong sambahayan, ang iyong mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho, lahat ng makasalamuha mo, gusto rin ng Panginoon na maligtas, kaibigan. Kaya sa ating panimula, sa ating programa, ating sinasabi, share po ninyo. Ano, di ba? Kaya, dahil sila rin ay gusto ng Panginoon maligtas, mga minamahal. Sila rin ay gusto ng Panginoon magkamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Panginoon. Ipinaalala sa atin ang tinatawag natin, mga minamahal, ng kaligtasan. Hindi limitado sa sinumang tao, kundi yan ay ini-offer ng Panginoon sa marami at sa lahat ng tao, mga minamahal. Pero, napansin natin kanina, bakit mayroon binanggit doon na kaunti ang nakasumpong doon, mga minamahal? Bagaman binanggit natin at ipinahayag na marami ang tinawag, kunti ang pinili. Dahil, ito ang ilang mga dahilan. Bagaman ang paanyaya ay ini-offer sa lahat ng tao, may mga taong tumatanggi. Ano ho? May mga taong tumatanggi. Bigyan ko kayo ng example. Sa Bible study pa lamang, ano ho? Bible study. Noong kami nagkaroon ng pangaral sa isang lugar, namigay kami ng babasahin. Ano ho? Namigay kami ng invitation. Invitation, ha? Libreng pag-aaral ng Biblia sa lahat ng nais matuto at makilala ang Panginoon na tagapagligtas ay welcome. Ano ho? Meron pang libreng snacks. Ano ho? Libreng snacks. Makinig lamang. Ano ho?
doon sa 100 mahigit na inimbitahan ang dumating ay kokonti, 30. Tapos yung ilang mga hindi pumunta roon, mga minamahal, ay pumunta doon sa ano bang pasugalan yun? Yung hilahila, piryahan. Naroon mga minamahal, nagsusugal. Nung pagbalik namin, ay tinanong namin doon yung isang nakatayo roon at may mga nag-announce doon, pag may mga nagsusugal. Alam nyo ay tinanong, sino ho nag-imbita dyan sa kanila, yung mga pumupunta riyan? Ay wala ho sir, sabi nung tinanong. Wala ho nag-iimbita riyan, kusa ho silang pumupunta. Napansin ninyo mga minamahal. Ang Panginoon, meron ng paanyaya. No, come to me, lumapit kayo sa akin. Ano ho? Nais ng Panginoon na tayo ay maligtas, sumunod kayo sa akin. Kita niyo mga paanyaya ng Panginoon. At sa magitan sana ng pag-aaral ng kanyang mga salita, ay matutunan natin. Pero alam niyo, kahit na imbitahan mo, kahit sa mga personal na pagpaanyaya, ang sasabihin niya ay, busy ako, marami akong trabaho, marami akong ginagawa, wala akong time dyan. O, napansin niyo, wala akong time dyan. Ako'y nagtataka, bakit sa mga bagay na makamundo, mga bagay na katuwaan ng sanlibutan, laging may panahon ng tao. Pero bakit sa panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, patungkol sa Diyos ang pinag-uusapan, laging walang time, laging walang hindi available, laging may ginagawa, laging busy. Alam niyo kung bakit? Dahil ang Diyos hindi nila priority, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ang turo ng Panginoong Yesus, unahin ang Diyos. Dahil sa ating panahon, hindi na nila naging priority ang Panginoon sa kanilang buhay, mga minamahal. Yan ang malungkot na katotohanan. Ano ho? Kaya, pag may mga paanyaya, ano ho? Paanyaya ha? May mga tumatanggi. At doon sa mga tumatanggi, hindi naman pinipilit ng Panginoon. Ang Diyos natin, hindi naman siya namimilit sa tao. Ano ho? Natanggapin ang kanyang biyaya, natanggapin ang kanyang alok, mga minamahal. Ano ho? Kaya sabi ng Biblia, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Yung taong hindi pinili, yun yung mga tao na tinatawag natin, mga minamahal, na tumanggi sa paanyaya ng ating Panginoon. Kaya lang, yung mga tumatanggi, mga minamahal, halimbawa ang Panginoon may pagpaanyaya siya, pumarito kayo, tayo mga tuwiran sa isa't isa. Gusto ng Panginoon, linisin ka sa kasalanan mo. Pero pagka ayaw mo na matanggapin, abay, hindi na yon na kasalanan ng Panginoon. Hindi na ang Panginoon na nagkulang, ano ho, kundi ang tao na. At pag napahamak ang isang tao tumanggi sa Panginoon, ay dahil sa kanyang maling pagpapasya, maling pagpili, at dahil sa kanyang pagtanggi. May sinasabi kasi ang Isaiah 1:18 eh. Tapos itulon natin sa 20. Tingnan natin ang sinasabi. Tulad nito mga minamahal. Ito'y paanyaya ng Panginoon sa mga tao. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito ay mapulang mapula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa. Ang Panginoon po mismo ang nagsalita ho riyan na pumarito kayo ngayon, merong paanyaya, merong imbitasyon ang Panginoon, mga minamahal. Subalit, kapag tayo'y tumanggi, aba, may magagawa ba ang Panginoon pag ayaw natin? Eh meron tayong sariling kapasyahan. Subalit pag tumanggi tayo, ay tunay na hindi tayo mapapatawad sa kasalanan. Dahil meron ang paanyaya ang Panginoon, mga minamahal. At sa talatang 20, meron kong sinasaad na ganito. Tinanin niyo ha. Ngunit kung kayo'y magsitanggi, tumanggi ho yan, at maghimagsik, kayo lalamunin ng tabak sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nagsalita, mga minamahal. Ano ho? So gaya na binanggit ko sa inyo kanina, ang Diyos ay tumatawag sa lahat ng tao na tanggapin ang kanyang biyaya ng pagliligtas, libre, walang bayad, wala kang isipin na bayaran, wala kang isipin na hulugan, mga minamahal. Libre ho yan, na inaalok ng Panginoon sa lahat ng tao. At ang paanyaya na ginawa ng Panginoon para sa lahat. Pero kapag tumanggi tayo, mga minamahal, hindi tayo magkamit, mga minamahal, ng kapatawaran ng Panginoon.
At lalo't higit, hindi tayo magamit ng kaligtasang ini-offer ng Panginoon. Pero alam nyo, yung mga lumalapit sa Panginoon, sa Juan Kapitulo 5, ang versikulo 40, John chapter 5 verse 40, may sinasabi hong ganito, mga minamahal. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Kita niyo, mga minamahal, yung palang dapat lalapit sa Panginoon, bakit ayaw nilang lumapit? Kasi ayaw nila sa Panginoon. Tinatakwil nila, tinatanggit nila, reject nila. Pero sabi ng Panginoon, ayaw niyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Ipinaalala ng Panginoong Yesus na ang bawat lumalapit sa Kanya, ano ho, magkakaroon ng buhay. Dahil si Jesus lamang, mga minamahal, ang tanging makapagkalob niyan sa bawat isa sa atin. Kaya nga, siya ang kailangan natin sa ating buhay, mga minamahal. Sa bawat sandali ng ating buhay, si Jesus ang ating kailangan. Pero ang malungkot na katotohanan, marami ang nagsitanggihan sa paanyayang ito ng ating Panginoon. Mga minamahal, ang desisyon ng bawat isa ay personal. Hindi mo pwedeng pilitin. Mga minamahal, baka sabihin na, ay pinipilit lang ako niya, kaya ako'y sumunod. Ay mali naman, kaya ikay sumunod at tumanggap dahil napilitan. Mga minamahal, ang desisyon ay personal mong gagawin. Ano? Personal mo yan. Hindi sapat, mga minamahal, na tinatawag natin na dahil kaya siya sumunod kasi napipilitan. Hindi ho. Dapat meron kang sariling pagpapasya, mga minamahal. Kaya nga doon sa tinatawag natin na pagkakausap ni Joshua, ni Josue sa mga Israelita, doon sa 24:15 ng Joshua, pagdating doon sa paglilingkod sa Diyos, sinabi niya, piliin ninyo sa araw na ito. Tingnan natin yung talata. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno o sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon, mga minamahal. Ang ganda ho ng kapahayagan ng talatang ating binasa. Si Josue ay sinabi niya, kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin niyo, choose you this day, sabi niya, kung sino ang inyong paglilingkuran. Yung bang mga diyos-diyosan, no, ng mga ninuno, yung mga nasa kabila ng ilog, mga diyos-diyosan ng mga Amoreo na nasa lupain ang tinitirhan nila. Ngunit, ang napakagandang sinabi ni Josue, mga minamahal, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, as for me and my family and my house, sabi niya, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Yan ay personal, mga minamahal. Yan ay personal. Magili ko, mga taga-subaybay. Bakit personal? Kasi decision yan ng tao. Personal decision ng tao. At ikaw naman mismo ay magbibigay sulit sa Diyos. Kaya siya personal kasi you have to face that, mga minamahal. Ikaw ay magbibigay sulit sa iyong sarili. Sabi sa Roma Kapitulo 14, versikulo 12, Romans chapter 14, verse 12, ay binanggit ho rito, mga minamahal, na ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. So hindi ho yan nakabase, mga minamahal, sa tinatawag nating desisyon ng isang membro ng pamilya. Desisyon ho yan ng bawat isa, mga minamahal. Hindi yung napipilitan. Dahil pag napipilitan ka, hindi ka masaya. Halimbawa, napipilitan ka maglingkod sa Panginoon, hindi ka magiging masaya. Kasi nga napipilitan ka eh, naroon yung kaisipan mo na, napilitan lang naman ako rito. Di ba, mga minamahal? Alam niyo yung pilit, yung ngiti na pilit para ngiting aso. Pilit eh. Di ba? So, sariling desisyon yun, mga minamahal. Subalit, ipinaalala sa atin ng Panginoon, mga minamahal, na yung kanyang pag-offer ng pagliligtas para sa lahat ng tao. Ngunit, ang ipinapadaanan niya sa atin, sa ating buhay, ay yung makipot na pintuan, makipot na daan. Dahil ito'y patungo sa buhay. Ayaw ng Panginoon na dumaan tayo sa daan na maluwang, malapad. Yung bang ikaw ang nasusunod, lahat ng gusto mo, ginagawa mo, na akala mo yung okay lang, hindi ho yan okay, mga minamahal. Dahil ang tungo niyan, kapahamakan. Yung akala mo, okay naman ito, nag-praise the Lord din naman.
Pero ang buhay, makasalimutan, hindi buhay na ayon sa nais ng Panginoong Yesus sa iyo. Kaya sa Biblia, may nakalagay sa Kawikaan 14:12 na may tila daan matuwid sa isang tao, ngunit mga daan tungo sa kamatayan o kapahamakan ang dulo nito. Iyan ang malungkot na katotohanan, mga minamahal. Nakala natin okay yung ginagawa natin. Yun pala'y hindi, mga minamahal. Kaya sabi ng Panginoon, ano ho, mga minamahal, ay dumaan tayo sa makipod na pintuan. Ano ho, hindi lahat ng gusto natin ay kalooban ng Diyos, mga minamahal. Ano ho, kaya nga ang pagsunod natin sa Panginoon, mga minamahal, ay nangangailangan ng pagsuko ng buong pagkatao, pagsuko ng buong sarili sa Diyos, mga minamahal. Ano ho, we have to surrender. Isuko natin sa ating buhay. Kaya nga, mga minamahal, doon sa mga nababautismuhan, noong nakaraang Sabado ay nagkaroon tayo ng banal na bautismo. At itinanong doon sa mga nagnais ng pasakop ng kanilang buhay sa Panginoon, inyo bang isuko ang inyong buong buhay sa Panginoon? Sa magitan ng banal na bautismo, ito'y kapahayagan pang publiko na tinanggap niyo si Kristo na tagapagligtas. Opo, ang kasagutan. At inawit natin ang I surrender all. Sapagkat, mga minamahal, ang pagsunod pala sa Panginoon ay pagsuko ng buong pagkatao, mga minamahal. Ano? Kaya si Apostol Pablo, nung siya ay naging tagasunod ng ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Si Kristo na nabubuhay sa akin, mga minamahal. Ang sabi niya, at ang kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay sa akin, no, at nagmahal sa akin. Kaya mga minamahal, kung nais mo na maging alagad ng Panginoon, magiging masunurin ka sa kanya. Ano ho? Susunod ka sa kanya. Dahil sabi ng Panginoong Yesus, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, tanggihan ang kanyang sarili. Maraming mga tao nagsasabi, ang makipot kasi na pintuan ay mahirap eh. Maraming mga i-consider. Doon sa malawak na daan na malapad, walang bawal, masaya. Mga minamahal, tandaan natin. Bagaman, doon sa makipot na pintuan at sa makipot na daan ng ating lalakaran sa ating buhay, mga minamahal, ay tinatawag nating mayroong mga pagsubok. May mga suliranin. Meron din naman sa malapad na daan. Pero ang kagandahan sa makipot na pintuan, mga minamahal, ay patungong buhay. Yun ang maganda ron eh. Patungong buhay ay yung nasa malapad na daan, mga minamahal. Patungong kapahamakan, mga minamahal. Ano po? Kaya nga, sinasabi po sa Gawa 14:22, ang mga talatang ito, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na magandang paalala na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya. At sinasabi na sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos, mga minamahal. Yung pagpasok pala sa kaharian ng Panginoon ay may mga kapighatian, may mga pagdurusa, may mga pagsubok na mararanasan, may mga suliranin. Pero alam niyo, mga minamahal, yung mga magtatagumpay nito, tatanggap ng buhay, mga minamahal. Ano? Kaya tandaan natin, hindi porke na sa iyong relihiyon ay napakarami ninyo, ay kayo na ang maliligtas. Dahil hindi sapat ang relihiyon kung walang Kristo sa buhay mo, kaibigan ko. Ano? Hindi sapat ang relihiyon, hindi sapat yung iyong simbahan kung walang Kristo sa buhay mo. It is a personal relationship with Jesus, mga minamahal. Ano? Kaya nga, ang banal na kasulatan nagpapaalala sa atin na dapat si Jesus ay nasa atin. Mayroon kang mabuting ugnayan o relasyon sa ating mahal na Panginoong Yesus. Hindi sapat nakilala mo lang si Jesus. Ano ho? Pero wala kang relasyon sa kanya, mga minamahal. Ano ho? Alam niyo, parang sa ating Pilipinas. Ano ho? Kilala mo ba presidente? Kilala mo. Kilala ka pa? Hindi. Meron ba kang relasyon doon? Wala rin. Di ba? Ang ating Panginoong Yesus, mga minamahal, dapat hindi lamang natin kilala. Dapat hindi lamang natin kilala sa pangalan. Dapat meron tayong personal na relasyon sa kanya. Sapagkat siya ang ating personal na tagapagligtas. Bakit personal na tagapagligtas? Personal siyang babalik para iligtas ang mga taong sumampalataya sa kanya, mga minamahal. At ang malungkot lamang, mga gilig kong mga taga-subaybay,
marami ang mapapahamak. Sabi doon sa dumadaan sa malapanhadaan. Kaya sa ating paglilingkod, mga minamahal, sa madaling araw, yung ating live tuwing umaga, ginagawa natin ito para ang mga tao ay hindi mapahamak na ang makapakinig ng pabalita ay magkaroon ng pagpapasyak, magpasakop ng kanilang buhay sa Panginoon dahil walang sino mang tao na kayang iligtas sa kanyang sarili. Tanging ang Panginoong Yesus lamang. At siya ang tanging daan patungong langit, mga minamahal. Kaya mahalaga na ating lubusang makilala ang ating Panginoon at ating may pasakop ang kanyang buhay ang ating buhay sa kanya. Mga minamahal, maraming mga tao ayaw maglingkod sa Panginoon dahil mas pinahalagahan nila ang buhay sa sanlibutan. Ang mga bagay sa sanlibutan. Pero alam nyo, nakaka-inspire ang buhay ni Apostol Pablo. Sapagkat ang sabi niya sa aklat ng Filipos, Kapitulo 3, ang versikulo 8, meron pong sinabing ganito, mga minamahal. Sabi rito, hindi paroon, ang lahat ng mga bagay ay narikong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, itiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inarikong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Amen. Purihin ng Panginoon. Mga minamahal, abay, napakaganda po ng ipinahayag ko rito sapagkat sabi ni Apostol Pablo, yung mga bagay, sapagkat si Pablo nung araw, mayaman yan eh. Ano ho, mayaman siya. Pero inari niyang kalugihan yung mga bagay na yon dahil sa kahalagahan. Kita nyo, kahalagahan na makilala si Jesu Kristo na Panginoon. Ang sabi niya, na Panginoon ko. Kaya ang sabi niya, alang-alang dito, itiniis ko ang kalugihan ng mga bagay. At inari niyang basura lamang, pamatindi, ano? Para lamang makamit niya si Kristo. Dahil alam niya na ang kaligtasan tanging kay Kristo lamang matatagpuan, mga minamahal. Tanging kay Kristo lamang masusumpungan ng kaligtasan. Kaya kaibigan, ang pinaka the best at ang pinaka magandang gagawin mo ay lumapit sa Panginoon, magpasakop ng iyong buhay sa Panginoon, tanggapin si Kristo na ating Panginoon tagapagligtas sapagkat gusto niya na ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas, mga minamahal, kaibigan. At habang naghihintay sa ating Panginoon, mahalagang magtiis, huwag tumalikod sa Panginoon, huwag bumitaw, huwag lumayo, huwag mag-backslide, kundi manatili sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Jesus, manatili kayo sa akin. Dahil ang pananatili kayo sa ating Panginoon ay may katiyakan, mga minamahal. Ang pagtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sinabi ni Jesus yan, alam nyo na ako'y bagong bautismo. Madalas ko narinig yung talatang ito. Mateo 24:13. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Mateo 24:13. Mga minamahal, napakaganda ng pinahayag na talatang ito. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Dahil maraming mga tumanggap sa una. At kalaunay naglaho, lumayo, tumalikod, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Meron nga akong narinig na isang kapatid. Ang sabi niya, meron na bautismo na ganito karami. Pagkatapos, isa na lang ang naiwan. Kita niyo, mga minamahal. 24 ang natira, isa na lamang. Nung kami po ay nabautismuhan, mga minamahal, that was 2007. Matagal na. May 19 years ago na yata atin. Ano? Aba ay malungkot. Hindi ko na makakita sa paglilingkod, mga minamahal, yung mga kasamahan kong nabautismuhan. Pinupuri ko ang Panginoon sapagkat ang kanyang biyaya na nanagana sa inyong lingkod. Ako'y nalulungkot sapagkat bumalik sa makamundong bagay yung nakasumpong ng biyaya sana sa ating Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, malungkot pagka ganon dahil tinalikda nila ang pananampalataya. Kaya ang sabi dito, manatili kayong tapat sa pananampalataya. Manatili kayo na nagtitiis habang nabubuhay, naghihintay sa ating mahal na Panginoon. At higit sa lahat, naghahanda tayo, mga minamahal. Ang tanong, doon sa kakaunting maliligtas, kasama ba tayo doon? Kaunti, ikumpara doon sa hindi maliligtas, mga minamahal. Napakarami na ang sabi ng Apokalipsis, parang buhangin sa dagat. Saan kaya tayo, mga minamahal? Sa iyong pagbulay-bulay at sa pagsusuri ng iyong sarili sa mga sandaling ito,
Kung dumating ang Panginoon ngayon, saan ka kaya mabilong? Doon sa maligtas o doon sa mapapahamak? Mga minamahal, ang pinakamagandang desisyon natin gagawin habang may panahon pa, pasakop mo ng buhay mo sa Panginoon. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating panahon. Pasama ng pasama, palala ng palala kalagayan. Tunay na hindi nas ligtas, hindi secure ang buhay dito sa mundo. Puno ng panganib, puno ng takot at pangamba. Pero kay Kristo, may kasiguruhan ka. Sa ating Panginoon, may kaligtasan ka. Sa ating Panginoon, may buhay na walang hanggan ka, kaibigan. Kaya doon sa tanong, kaunti ba ang maliligtas? Sa Biblia, kaunti lang. Lalo na kung hindi mo piniling maligtas. Pinili, gusto ng Panginoon, tinawag tayong lahat. Gusto niya maligtas lahat ng tao. Pero pag pinili mong tanggihan ng Panginoon, pinili mong itakwil at i-reject yung kanyang pag-alok sa iyo ng kaligtasan, personal mong desisyon yan, hindi ng ating Panginoon, mga minamahal. At aking dalangin, lahat ng ating mga taga-subaybay ay magkamit ng walang hanggang buhay kung inyong ipasasakop at isusuko ang inyong buhay sa ating mahal na Panginoon. Mga gili ko mga taga-subaybay, wala na tayong oras. I hope na sa ating maiksing pag-aaral ay meron tayong mga bagay na napagtanto at tayo mga minamahal ay patuloy na dumalangin sa Panginoon na marami sa ating mga taga-subaybay, hindi man marami, kundi lahat ang magamit ng buhay na walang hanggan kung sa Jesus ay dumating, mga minamahal. Bago tayo dadako sa ating panalangin, habang inihanda natin ng isang magandang awitin, sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga katanungan o mga kahilingan sa panalangin, ay inyo lamang ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Salamat po sa magandang awitin, nagpapaalala sa atin mga minamahal na si Jesus ang pag-asa ng sanlibutan, ng sangkatauhan mga minamahal. Lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandaling ito, Panginoon, lumalapit kami sa inyong trono ng biyaya. Patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan, napakabuti mo, Panginoon. Patuloy na inyong ipinahintulot sa amin na may pahayag ang kapangyarihan ng inyong ebanghelyo sa mga tao upang makilala ang aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Upang ang mga tao na makapakinig ay magkaroon ng pagpapasakop ng kanilang buhay sa inyo, Panginoon. Salamat po sa paggabay at pangunguna ng banal na Espiritu. Panginoon, sa mga sandaling ito, aming dalangin na inyong pagpalain ang aming mga taga-subaybay. Patuloy na himukin ang kanilang mga puso't isipan na manumbalik ang mga nawalay sa inyo, na magpasakop ang mga tao ng kanilang buhay sa inyo, Panginoon, na kanilang isuko sa inyo sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming katiyakan. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. O Diyos, sa mga sandaling ito, aming dalangin na wala nawang mawaglit sa aming mga taga-subaybay na ito. Sampu ng kanilang pamilya na habang may panahon, sila magpasakop sa inyo, Panginoon. And special na kaparaanan, O Diyos, aming inilalapit ang patuloy ninyong proteksyon at pag-iingat sa bawat isa sa masamang panahon na naranasan sa iba't ibang lugar. O Diyos, kalingahin po ninyo ang bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, ang aming protector. Ang proteksyon ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kami nagtatalaga sa aming mga buhay. Ingatan po ninyo kami. Ganon din po, Panginoon, inilalapit namin ang mga pamilya nagnanais na makasama kanilang mga mahal sa buhay sa pananampalataya. Kasama na dito, Panginoon, ang pamilya ni Renato Jimenez. Pagpalain sila, O Diyos. Aplusin ang kanilang mga puso't isipan upang mabuksan, Panginoon, at makapagpasyang magpasakop sa inyo. Ganon din, O Diyos, inilalapit namin ang mga may birthday sa araw na ito. Narito po si Angela Pasia. Ganon din po kay Paim Balog. Pagpalain sila, Panginoon, at lagi nilang alalahanin ang inyong katapatan at kabutihan sa kanilang mga buhay. At patuloy, Panginoon, na suklian ng pagtatapat ng paglilingkod sa inyo, sapagkat ikaw, O Diyos, ay laging tapat sa bawat isa sa amin. Ganon din, Panginoon, inilalapit namin ang kahilingan po ng bawat isa sa kanilang mga karamdaman. Narito, Panginoon, si Del Liwanag. Ganon din po kay Lydia Iladja, Panginoon, kay Romer Tadyo. Ganon din po, O Diyos, kay Bebot Ibanez. Narito din si Perlita Kalansag, si John Carlos at si Ron Christopher Bernabe. Ganon din po kay Himinciano Ordas, Panginoon, ay patuloy naming inilalapit sa inyo na ang kagalingan ay ipagkaloob sa kanila. Ganon din, Panginoon, kay Pastor Jeffrey Bala. O Diyos, ikaw ang nakababatid ng kanyang kalagayan. Kung Panginoon, kayo magpapakita ng miracle sa kanyang buhay, ay ito'y mangyari ayon sa inyong banal na kalooban. Ang inyong lingkod, Panginoon, ay nasa critical na kondisyon. Subalit, ikaw, Panginoon, ang nakababatid sa kanyang kalagayan. Hawak mo, Panginoon, ang kanyang buhay. Tulungan siya, Panginoon, at ang kanyang pamilya. Maramdaman, Panginoon, ang inyong pagkalinga. At aming hinihiling, Panginoon, na inyong basbasan ang lahat po ng mga karamdaman. Patuloy, O Diyos, na maramdaman namin ang dampi ng inyong makapangyarihang kamay at ang kagalingan ng bawat isa ay maranasan ayon sa inyong banal na kalooban. Panginoon, anumang mga pagkakasala, anumang mga pagkukulang ang inyong nasumpungan sa bawat isa ay inyo kaming pakalinisin, inyo kaming patawarin, Panginoon, upang ang aming mga dalangin ay magiging mabangong samyo sa inyong banal na harapan. O Diyos, sa maghapong ito, muli kami nagtatalaga ng aming mga buhay. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa. Patuloy na maranasan naman inyong pagliligtas sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po sapagkat patuloy niyo pong dininig ang aming mga dalangin. Salamat po sapagkat inyong patuloy na pinapadama ang inyong dakilang pag-ibig. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, kung may mga prayer request na naiwan o nakaligtaan, ay patuloy na paglilingkod ng ating mga prayer warriors at ng ating mga technician. Magpapaalam lamang tayo sa radio at tayo po ay magkaroon ng greetings, na pagbati. Marami tayong mga taga-subaybay na tulog pa siguro dahil sa malamig ang panahon o di kaya ay walang signal o walang internet connection. Ano po. Sa pangalan ng ating programang Salita ng Buhay sa EWR 89.1 FM Radio Manila, kasama po natin ang ating teknisyang kapatid na Andy Joaquin. Of course, ang inyong lingkod kay Cristo, Pastor D, Pastor Jimmer Arsenal, huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Magandang umaga, mga minamahal. Alright, so tayo po ay dadako sa ating greetings. Una, babatiin natin ng happy birthday si Brother Faim Bag.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
2: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
3: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
4: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
3: This is Jaisel Diaz.
4: And this is Rocky Lokban.
3: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Para sa hakbang sa kalusugan ng atin pong paksa ay pinamagatang Trust in God. Atin pong ibigay ang panahon kay Doc Blessy Varona.
1: Happiness heals. Alam niyo ba po na ang happiness ay lunas sa maraming karamdaman? Isa sa mga chapters na ginawa namin dito sa libro na ang title ay Happiness is Medicine. Ito po ay merong 12 life-changing part chapters ay yung tinatawag nating yung deeper meaning ng happiness. At ito po ay beyond ha-ha-ha. Hindi ka lang humahalakhak, kundi yung kaligayahan sa puso mo ay talagang nag-uumapaw. At hindi ito mangyayari kung kulang sa formula, no? Sa mga kailangan nating maranasan. At ito po yung tinatawag nating trust in God. Pag sinabi po nating trust in God, pagtitiwala sa Panginoon. At ito po ay isinulat namin ng napakaganda na meron siyang Tagalog at meron siyang English na maintindihan ng bata at ng matanda. At ito po ay scientific based din. So, ito po, trust in God. Okay? Marami tayong mga sinasabi na kailangan pagtitiwala, lalo pa sa panahon ng tayo ay nangangamba, okay? O nagkakaroon ng maraming problema. Pag tinanong ko kayo, meron ba kayong problema? Diba? Ang sasagutin naman ng lahat ay meron, okay? Pero ang susunod kong tanong, pag meron kayong problema, ano ang una niyong ginagawa? Okay? At ano talaga yung parati niyong ginagawa? Ito. So, ang iba sa inyo sasabihin, pag may problema ako at napakalaki ng problema ko, ang una kong ginagawa ay magtiwala sa Panginoon. So, kapag meron tayong problema, ang una nating ginagawa ay ano? Magdasal. Pag malaki ang problema, magdasal pa rin ang unang ginagawa. At pag sobrang mabigat ang problema, yung pagdadasal, ang talagang ating unang-unang ginagawa. At kapag nananalangin ka, nagtitiwala ka sa Diyos, tama ba po? Ngayon, ang ating lesson ay magbibigay ng mas matinding pagtitiwala sa Panginoon. Ang Panginoon po hindi nagbabago. Ang Panginoon ay hindi nababawasan ang pag-ibig sa atin o hindi nababawasan ang pagkakalinga niya sa atin. Kaso lang tayo ang nagkakaroon ng problema. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon ang nagkukulang o kaya nababawasan o kaya hindi sakto o kaya naman napakaliit ng pagtitiwala sa Panginoon. And I hope and pray na itong lesson natin ngayon ay magbibigay ng malaking pagtitiwala sa Panginoon. Ngayon, umpisahan po natin siya sa basic, okay? Pagka ikaw ay namumroblema, nagdadasal, tama? At pag nagdadasal ka sa Panginoon o sa Diyos na gumawa ng lahat-lahat ng langit at ng lupa. So, mga sumusunod na larawan ay tutulong sa atin ng matinding, no? Matindi o mataas na pagkaunawa sa ating Panginoon. At ito ay maglilid sa atin sa mas magandang pagtitiwala sa Kanya. Kahit na malaki ang ating mga problema. Okay, sige, umpisahan na po natin siya. Okay? Ngayon, nasaan po kayo? Di ba nasa Pilipinas kayo? Okay? Nandito tayo sa Pilipinas at tayo ay may problema. Okay? At kung tayo ay may problema, tayo nagtitiwala sa Panginoon. Pero alam nyo ba na ang Panginoon na ating hinihingaan ng tulong ay siya ding Panginoon na gumawa ng mundo. Okay? Parte ng mundo, syempre, Pilipinas. Diba? At parte ng Pilipinas ay ang ating problema. Alam ko na papaligiran

0: Meron tayo ng maraming problema. Calamities, taghirap, tagtuyot, no? Mahirap ang finances, merong mga pangyayari na ang economy natin hindi umaayos, ang political issues nakapaligid, pero tayo ay nahandyan. Party tayo ng mga kaganapan. So, hindi tayo makakatakas. Ito yung ating tirahan. Pero alam nyo ba, ang Panginoon hindi nagpapabaya. Ayan na, kaya kailangan taasan natin ang ating trust sa Kanya. Okay? Pag nagdasal tayo sa Panginoon, siya din ang Panginoon na gumawa ng solar system natin. So, ano yung mga nasa solar system natin? Nakita nyo ba yung Jupiter? Ang laki-laki, di ba? Ang Jupiter, siya din ang gumawa. Nakita nyo ang Saturn? Wow, sa picture talagang napakalaki ng Saturn, napakalaki ng Jupiter. Alam nyo yung Earth, napakaliit na. Parang isang maliit na lang na botones. Okay? So, kung ang Pilipinas nandiyan sa Earth, nandiyan yung problema natin. Let us remember na ang Panginoon, siya ang gumawa ng lahat. Siya ang gumawa ng langit at ng lupa. At maintindihan natin yung greatness niya, kung gaano siya ka-powerful. Kasi sinalita lang niya itong mga to, lumabas ang mga creations niya. Okay? Yung nagsalita lang siya at then lahat ito ay nangyari. So again, kailangan lang nating maintindihan na ang Diyos ay sobrang powerful. Okay? Ngayon, hindi lang naman planets ang ginawa ng Diyos. Nakita niyo ba? Siya din ang gumawa ng araw. So, nakita nyo na ang araw, siya ay yung special star natin. At ang nakapaligid dito ay mga planeta kasama tayo. So, kung ikukumpira natin ang size ng planeta, ng Jupiter, na napakalaking Jupiter, at compare it sa size ng araw, sobrang napakalaki ng araw. At kung iko-compare natin ang size ng araw sa size ng mundo at sa size ng Philippines, ay nako po, parang ito'y galabok na lang, no? Parang it's just a dust yung size niya. Now, again, pag nagsabi tayo nagtitiwala sa Panginoon, nagtitiwala sa gumawa ng napakamahiwaga. Okay, so ganun po ang ating pagtitiwala. Nahihirapan ang mga tao kasi pag sinabing magtiwala sa Panginoon, akala natin yung Panginoon is just an ordinary Panginoon. No, mighty to, so powerful. Ipagpatuloy natin, okay? So, kung makikita mo dyan ang sun, yun ang ating star, tama? Alam nyo, meron akong gustong kwento na ma-share sa inyo. Ito yung story ni Job. Si Job, si Job, alam nyo, napaka-faithful sa Panginoon. Yung pagtitiwala niya, grabe talaga. At itong si Job ay talagang matino na tao, mabait, no? Righteous man, sabi nga ng Biblia. Pero alam nyo kung anong nangyari kay Job? Ay, nako, isang araw, bankruptcy. Alam nyo ba kung anong nangyari? Namatay ang 10 anak. Ang kanyang mga arian, mga hayop, namatay lahat. At si Job, nung panahon na yon, nagkaroon din ng matinding karamdaman, no? Nagkaroon siya ng maraming boils, no? Maraming bukol. Hindi nga natin alam kung ano ba talaga yung bukol na yan, no? Hindi nga na biopsy, walang biopsy pa nung araw. Pero sabi ng Biblia, ang bukol ay mula sa ulo hanggang sa paa. At nakita niyo, kung kayo nga magkapigsa ng isang piraso lang, talagang napakasakit. Talagang mararamdaman ng buong katawan yung sakit ng isang pigsa. Sabihin nating pigsa. Lalo pa kung isang buong katawan naranasan ni Job na meron siyang bukol sa buong katawan. Again ha, hindi klaro ang Biblia kung ano yung klase ng bukol. At hindi din natin alam ngayon kung ano yung klase ng bukol. Again, walang biopsy, walang diagnosis, walang nakakita sa kanyang dalubhasa para magsabi kung ano talaga yung physical condition ni Job. Pero during this time, si Job napaka sakit ng nararanasan. Can you imagine na nabankrupt ka ng hundreds and hundreds of animals na wala lahat, pati mga katulong na wala, pati mga anak na wala. Napakasakit nito sa isang tao na I personally believe hindi kakayanin kung sa panahon ngayon. Bakit? Kasi yun ngang isang magkasakit lang, no? Sa pamilya mo, talagang napakabigat. Yun lang isang nadaya ka sa business mo, napakabigat. Lalo pa to, sobrang masakit ang pakiramdam. So Job was really suffering, not just physical pain, pero yung emotional pain niya, yung psychological pain, yung mental pain niya, yung mental health niya disturbed, talagang sobrang bigat ng dinadala ni Job nung panahon na yon. Pero alam nyo, grabe talaga. Si Job, ang sabi niya sa Bible, "Naked I came from my mother's womb. Naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." Sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng lahat ng karamdaman na na-experience niya during that time, nasabi pa niyang, "May the name of the Lord be praised." Kasi sabi niya, ikaw ang nagbigay, Panginoon. Ikaw ang kukuha. Sa iyo galing lahat. And then, tumayo. Alam niyo ginawa ni Job? Nag-shave ng head, nag-ahit ng ulo. Tapos, fell on the ground. Talagang, ang prayer niya talagang nakasub-sub sa ground, sa lupa. And then sabi niya, "May the name of the Lord be praised." Ngayon, tatanungin niyo, anong meron kay Job? Bakit ganun ang pagtitiwala niya sa Panginoon? Bakit sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng sakit, talagang ito'y napakahirap sa karamdam, sa pakiramdam. Pero sa gitna ng lahat ng pain, siguro nasa kanya lahat ng emotional pain, no? Pero sa gitna, sabi niya, "May the name of the Lord be praised." Alam niyo kung ano ang dahilan? Bakit ganito katindi ang pagtitiwala ni Job? Kasi kilala niya kung sino si God. Kilala niya kung sino ang Diyos. Meron siyang idea kung gaano ka-powerful ng Panginoon. At nagtitiwala siya doon. Sa Biblia, merong sinasabi doon na, "How shall be men be just with God, which spreaded out the heavens, spreaded the waves of the sea, which make it Arcturus, okay? Pleiades and chambers of the south." Pinag-uusapan na ang heavenly bodies nung panahon na yon. May idea na sila na meron talagang sobrang napakalaking kalawakan, okay? So, si Job, doon sa Job na, sa libro ng Job na sinasabi doon, bakit nga naman ako magrereklamo sa Panginoon, no? This is human wisdom. Ba't ako magrereklamo sa Panginoon? Ikaw nga, Panginoon, ang gumawa ng sangkalawakan dyan. Ikaw ang gumawa ng universe. Ikaw ang gumawa ng Arcturus, Pleiades, and Chambers of the South. Oh, ganyan ka-powerful ang Diyos. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo na ito pala yung Arcturus. Napakalaki ng Arcturus. Sobrang malaki ang Arcturus compare sa sun. At yung comparison nilang dalawa, talagang hindi mo mako-compare. Sobrang napakalaki ng Arcturus comparing it to our star na itong tinatawag nating sun. Ngayon, i-compare mo naman yung size ng sun sa size ng earth. Sobrang malaki ng sun, sobrang napakalaki ng araw compare sa mundo. So kung i-compare mo naman ang mundo compare sa Arcturus, sobrang napakaliit ng mundo hindi na makikita. Okay? Kung halimbawa makita niyo yung napakalaking Arcturus, siguro yung mundo talagang isang dust lang, isang galabok lang siya. So, hindi mo na siya makikita. So, ganun kalaki. So, kung pinag-uusapan nila nung panahon na yon, yung heavenly bodies, nung panahon na yon, okay, meron na silang idea kung gaano kalawak ang heavenly bodies. Sana po, mga kapatid ko, ngayong panahon na to, mas tumindi pa ang ating pagtitiwala sa Panginoon kasi mas advanced na ang solar system. Mas advanced na ang astronomy. Mas advanced na ang nakikita nila sa kalangitan. Mas advanced na kung ano pa ang meron doon sa mas malayong kalawakan. So again, sana po magbigay sa atin to ng kaalaman na ang pagtitiwala sa Panginoon, meron tayong idea ngayon na kung gaano ka-powerful at gaano kalawak ang sangkalangitan, sana po ang pagtitiwala natin sa Panginoon, dagdagan naman natin. Okay? Ito po ay para sa ating kaligayahan. Ito po ay para sa ating kapanatagan ng loob na pag tayo'y nagdasal, tayo'y humingi ng tulong, ang Diyos na tutulong sa atin, siya talaga yung power, siya talaga yung super, super mighty. Siya lang ang kaya nating sabihan na, Lord, sa iyo na ang lahat, magtitiwala po ako sa inyo. So God bless po, ano po, sana po patuloy nating pag-aralan ito at sana pagpalain tayo araw-araw, sa araw-araw nating nire-remind ang sarili natin kung gaano ka-powerful ang Panginoon. Dahil kung parati nating iniisip na powerful ang Panginoon, every time na tayo hihiling sa Kanya, talagang ito ang ating magiging pagkakilala sa Kanya na hindi siya simple, hindi siya ordinary, wala siyang katulad. And I believe, pag yan po ang ating kaalaman, yung kaligayahan natin mag-o-overflow kasi nakasandig tayo, no? Meron tayong sandigan na Panginoon na very, very powerful. So God bless po.
1: Thank you so much, Doc Blessy. So mga kaibigan, sana po marami tayong natutunan, no? At palagi tayong magtiwala sa Panginoon. Kahit anumang circumstances na kinakaharap natin, anumang mga trials ang nakabalandra dyan sa harap natin, ano, magtiwala tayo sa ating Panginoon kung gusto talaga natin ma-attain yung totoong kapayapaan, kaligayahan, at kalusugan. So mga kaibigan, kung kayo po may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay pinamagatang Come into the Ark. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng Genesis. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay Come into the Ark, pumasok sa daong. Kaibigan, itong paanyayang ito ng Diyos, ito yung unang paanyaya sa Biblia. Mismo ang Diyos ang nagbigay ng paanyaya. Sapagkat kanyang hinatulan ng sanlibutan, ang mga taong hindi nanampalataya, sila'y mapapahamak sa pamagitan ng malaking baha. Subalit, ang Diyos ay meron siyang biyaya sa kanyang mga anak. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinasabi ng ating Biblia, si Noe ay nakasumpong ng biyaya. Ang wika ng ating Biblia ay ganito. Dito sa Genesis 6:5-9, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalangan tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, at ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaibigan, sa banal na kasulatan, dalawa lamang ang sinabing lumakad na kasama ng Diyos. Ang una ay si Enoch. Si Enoch, ng wika, ay lumakad sa harapan ng Diyos na matuwid. Enoch walked with God. Nanupat ang lalaking ito ay naging matuwid sa harap ng Panginoon. At gayon din si Noe. Si Noe ay anak ni Lamech. Subalit sa dami ng mga tao noong panahon na yon, tangi lamang sinasabi ng Biblia na kasumpong ang Diyos ng isang lalaki na tapat sa kanya na siya'y matuwid. At si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa ating Panginoon. Kaibigan, ano bang ibig sabihin ng biyaya? Ang biyaya ay kaloob ng Diyos. At ang biyaya ang siyang kanyang pinagkakaloob sa tao na nagkasala na kapag ka tinanggap mo ang kanyang paanyaya, ang biyaya ng Diyos ang siyang magliligtas sa iyo through faith, kaibigan. Kaya nga, ang unang bahagi ng ating pag-aaral na ito ay An Invitation to Survive the Flood. Ang Diyos kanyang palulubugin sa pamagitan ng baha ang sanlibutan. Nanupat ang lahat ng mga nilalang, maging mga tao at mga hayop na hindi nakasakay sa daong o hindi makakasakay sa daong na pinagawa ng Diyos kay Noe ay mga mamatay. Kaya nga, sinasabi ng ating Biblia, nanupat nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa. Alam natin na ang kasalanan ay laban sa prinsipyo ng ating Diyos. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nag-iisip ng masama, nagpaplano ng masama, at pagkatapos ngayon sila'y gumagawa ng masama. Kaya nga, ang desisyon ng ating Panginoon ay kanyang lilipulin ang mga taong hindi mananampalataya o hindi tatanggap sa biyaya ng ating Diyos. Kaibigan, sinasabi ng banal na kasulatan na ang lahat ng tao nagkasala. Subalit sa biyaya ng ating Panginoon na kapag ating tinanggap ang kanyang paanyaya sa atin, tayo ay maliligtas. Sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nanupat ang biyayang ito, ang kaligtasan na pinagkakalob ng Diyos sa maraming mga tao, hindi basta ililigtas ng Diyos ang tao na labag sa kanyang kalooban. Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan na pumili. Inaanyayahan ng Diyos, nasa iyo ang pagpili kung tatanggapin mo ang kanyang paanyaya o hindi mo tatanggapin. Subalit, ang nakakalungkot sa panahon na iyon, ang tumanggap sa paanyaya ng ating Panginoon, walang iba kundi si Noe at ang kanyang buong sambahayan. Ang kanyang asawa, tatlong mga anak at mga asawa ng kanyang mga anak. Kaibigan, kung ang sinasabi ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang Diyos naman ay merong pinagkakaloob na buhay na walang hanggan. Nang sino mang makakaranas o sino man ngayong napapaharap sa isang hatol na kamatayan, na kapagkat tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, kaibigan, ikaw ngayon ay ligtas. Ikaw ay ligtas. Ang tangi lamang kaligtasan, kaibigan, tanggapin natin ang paanyaya ng ating Panginoon. At ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, an invitation to take a step of faith. Itong imbitasyon na ito ay nangangailangan ng isang hakbang ng pananampalataya upang tanggapin mo ngayon ang kaligtasan na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi namimilit. Binigyan tayo ng karapatan na tayo pumili. Nasa iyo ngayon ang pagpili, nasa iyo ang desisyon kung tatanggapin mo yung paanyaya ng ating Panginoon. Ito ay nangangailangan ng pananampalataya. At take note, kaibigan, narito ang sinasabi, ang paanyaya ng Diyos ay hindi lamang para kay Noe, kundi pa naman sa kanyang buong sambahayan. Ang sabi ng Biblia, Genesis 7:1-7, at sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harapan ko sa lahing ito. Kumuha ka ng tig-pito-pito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, dala at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Kumuha ka ng tig-pito-pito sa mga ibon sa himpapawid, lalaki at babae, upang manatiling buhay ang kanilang uri sa ibabaw ng lupa. Sapagkat pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Aking pupuksain ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. At ginawa ni Noe ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Si Noe ay 600 taon nang ang baha ng tubig ay dumating sa lupa. At sumakay sa daong si Noe at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at ang kanyang asawa ng kanyang mga anak upang umiwas sa tubig ng baha. Kaya kaibigan, ito yung sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Hindi lamang si Noe ang inanyayaan ng ating Diyos, kundi pa naman ang kanyang buong sambahayan. Kaibigan, interesado ang ating Diyos sa ating buong sambahayan o sa ating pamilya. Nais ng Diyos kung ikaw at ako ay maligtas. Hindi lamang ikaw, hindi lamang ang iyong asawa, hindi lamang ang mga anak mo, kundi pa naman pati ang iyong mga manugang. Ang ibig sabihin, ang nasa loob ng iyong tahanan, ang nais ng ating Panginoon na maligtas, kaibigan. Nanupat, si Noe, tumalima sa imbitasyon ng ating Panginoon. Kaibigan, kung ang ating Diyos merong imbitasyon sa iyo na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesus na iyong tagapagligtas sapagkat nasa Kanya lamang ang kaligtasan, hiwalay kay Kristo, walang kaligtasan, ikaw ba itatanggap ngayon o gagawin mo yung one step of faith para ikaw ngayon ay maligtas, kaibigan? Sinasabi ng ating Biblia ang ganito, kaibigan. Nais kong basahin ang sinasabi ng banal na kasulatan dito sa sulat ni Apostol Pedro, 2 Pedro 2:5. At kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masamang tao ay dinalhan ng baha. Kaibigan, kung papaano ang Diyos ay meron siyang paanyaya kay Noe noon, ito rin ay paanyaya ng Diyos, kaibigan, sa iyo at saka sa akin. Kaya nga, yung biyaya ng ating Diyos, kaibigan, walang iba kundi si Kristo. Siya ngayon ang ating sinasabing gift o kaloob na hindi mo kailangan ng anumang gawin para ikay maligtas. Ikaw ngayon ay tutatanggap kay Kristo, manampalataya ka, kaibigan, at ang ating Panginoon ay ililigtas ka. Pero kaibigan, marami kong minsan yung mga ngaral hanggang sa pananampalataya lang. Basta sinasabing ikaw ay ligtas. Pero pagkatapos mong manampalataya, ano ngayon ang mangyayari pa? Merong binabanggit dito sa aklat ng Epeso, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 10. Ganito ang sabi ng ating banal na kasulatan. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So, ang mga bumabasa ngayon ay hanggang dun lang. Kita mo, ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng biyaya. Pero hindi natapos dun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dito sa versikulo 10, ganito ang sinasabi niya. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Pagkatapos mo ngayong tumanggap kay Kristo, mabubuhay ka ngayon sa isang buhay na mayroong mabubuting mga gawa. Hindi yung pagkatapos mong nanampalataya, tama na. Hindi, katulad ng mga mag-asawa, na kapag ka ang isang lalaki at isang babae ay kinasal, kaibigan, gayon na lamang ang kanilang pamumuhay hanggang doon lamang, pagkatapos silang kinasal ay wala na silang gagawin, sila'y mabubuhay na bilang mag-asawa. At bunga ng kanilang pagmamahal sa bawat isa ngayon, sila'y magkakaroon ng anak, bunga ng kanilang pananampalataya. Ganon din, kaibigan, sa ating pananampalataya. Pagkatapos mo ngayong nanampalataya sa biyaya ng ating Panginoon na katulad ng binabanggit sa versikulo 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Kaibigan, napakaganda ng sinasabi ng Biblia. At sinasabi ng iba, pagka ikaw ay nanampalataya, okay na, tama na. Pero narito ang sinabi ng ating Biblia. Kasi sabi, basta manampalataya ka, okay na. Anong sabi sa Roma 3, versikulo 31? Kung gayon, pinawawalang sa isa'y ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kaya pagkatapos mo ngayong nanampalataya, katulad ni Noe, nanampalataya siya. Siya ngayon ay tinanggap niya ang biyaya ng Panginoon at siya ngayon ay pumasok sa daong na pinagawa ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi, Panginoon, ako'y gumawa ng daong, yan na, okay na yan. At pagkatapos noon ay bahala na Panginoon, kung ako'y ligtas mo, hindi. Siya ngayon ay nampalataya at pagkatapos ngayon, siya ay pumasok sa daong. Ganon din kaibigan ang ating pamumuhay na bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Meron tayo ngayon katiyakan na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, merong binabanggit ang ating Biblia ng ganito, Hebreo 11, versikulo 7. Sa pananampalataya sinuwi na mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya. Kapag ka sinasabing katuwiran, ito ay right doing, kaibigan. Ang ating Panginoon na pagkatapos tayong iniligtas, pagkatapos siya'y namatay sa krus, kaibigan, ang ating kailangan ngayon tanggapin natin ang kanyang alok na kaligtasan at mabuhay tayo sa pananampalataya. Kaibigan, gusto ko ring pansinin natin yung ating binasa kanina. Kasi sabi ng iba, yung tungkol sa malinis at hindi malinis na mga hayop at mga ibon, ito ay panahon lang ng bansang Israel. Pero bago pa nagkaroon ng bansang Israel, kaibigan, tingnan mo. Itong basahin nating muli, itong binabanggit sa aklat ng Henesis 7:1-7. Ito sabi ng Biblia. At sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko at sa lahing ito. Versikulo 2, kumuha ka ng tig-pito-pito sa bawat malinis na hayop. Pansin mo, kaibigan, yung sinasabing malinis na hayop at saka hindi malinis, hindi lamang nagsimula sa panahon ng bansang Israel, maging sa panahon ni Noe, ito ay binanggit na ng ating Panginoon. Ito pa, kumuha ka ng pito-pito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. 3. Kumuha ka ng tig-pito-pito sa mga ibon sa himpapawid, lalaki at babae, upang manatiling buhay ang kanilang uri sa ibabaw ng lupa. Kaya, maging sa mga ibon, kaibigan, tig-pito-pito sa malinis. 4. Sapagkat pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Kaya, kaibigan, itong sinasabing 40 ito, makasaysayan sa Biblia. Hindi lamang sa panahon ni Noe, kundi pa naman ang bansang Israel, sila ay naglakbay sa ilang ng 40 taon. At si Kristo, nung siya nasa lupa, siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. At gayon din, nung bago umakyat sa langit ang ating Panginoon, ay pinalampas ang 40 araw bago siya umakyat sa langit pagkatapos ng kanyang resurrection. Kaya, kaibigan, makasaysayan ito na binabanggit sa atin upang ngayon ating maintindihan ang panukala ng ating banal na Diyos. Meron pang binabanggit ang ating banal na kasulatan dito sa Sangwan 3:36. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang nananatili sa Kanya. Kaya nga, mahalaga yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, an invitation on Noah's whole family, hindi lamang para kay Noe, kundi pa naman sa buong sambahayan niya. Mahalaga sa Panginoon ang buong sambahayan, kaibigan. Mahalaga sa Panginoon ang asawa mo, ang iyong mga anak, at yung membro ng iyong tahanan. Mahalaga sa Panginoon. Bakit ito, kaibigan, mahalaga sa Panginoon? Tingnan mo ang example. Dito sa aklat ng Gawa, 16:30-31. Ito yung pangyayari noong si Pablo na alagad o na apostol ay nabilanggo kasama si Silas dahilan sa pinagpapalusila. Pagkatapos si binilanggo, noong pinalayas yung masamang espiritu sa babae na pinakikinabangan ng mga nakikinabang sa kanya. Pinabilanggo at pagkatapos hindi lamang pinabilanggo ay pinagpapalo. At pagkatapos pinabilanggo, may tanikala ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa. At nung hating gabi, si Apostol Pablo at saka si Silas ay umaawit ng papuri sa Diyos at nananalangin, bumaba ang anghel ng ating Panginoon at pagkatapos nagkaroon ng lindol. Akala ng jailer, yung mga bilanggo ay tumakas. Pero sumigaw ngayon si Apostol Pablo, sabi niya, hindi kami tumakas, narito kami. At humingi ng ilaw ang jailer at pagkatapos ngayon ay nakita nga niya nandiyon sina Apostol Pablo tsaka si Silas, walang tumakas. Pagkatapos ang sabi ngayon ng jailer na ito, what must I do to be saved? Ano ang dapat kong gawin para ko'y maligtas? Ito ngayon ang karugtong. Sa aklat ng Gawa, 16:30 hanggang 31, nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Kita mo kaibigan, interesado ang Panginoon sa buong sambahayan. Ito yung nais ng ating Panginoon. Na nais niya na tayo ay magtapat sa lahat na mga lahi kasama ng ating ngayong buong sambahayan. Ano pang sabi sa aklat ng mga awit 119, versikulo 9? Paanong mananatiling dalisay ng kabataan ng kanyang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Kaya, kaibigan, ito yung sinasabi ng Biblia na isang imbitasyon kay Noe sa buong sambahayan. Ang tanong, kaibigan, pagkatapos nating napakinggan itong pag-aaral na ito, at ikaw ay merong imbitasyon sa Panginoon na tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas, yung Kristong nabayubay sa krus, kaibigan, ikaw ba ay tutugon sa imbitasyon? Tatanggapin mo ba sa pamagitan ng pananampalataya ang kaligtasan na nais ipagkaloob ng Panginoon sa iyong pamilya at saka sa iyong kaibigan? Ano ang ating gagawin para tayo maligtas? Merong darating o paparating na sakuna. Ahatulan ng Diyos ang sanlibutan, ang kasalanan ng sanlibutan, hindi ng tubig kundi ng apoy. At ang lahat ng mga ayaw bitawan ng ang kasalanan kasama ngayong masusunog sa apoy ng kasalanan. Kaibigan, ang iyong buong sambahayan ay ligtas na. Kasama mo, kaibigan, at tumanggap kay Kristo. Are all of your loved ones in the ark? Kasama ba sa iyong kaligtasan ang iyong buong sambahayan? Kaibigan, ito ay paanyaya sa iyo, hindi lamang kay Noe, kundi sa lahat ng mga anak ng Diyos. Katunayan, ang Diyos ay binigyan si Noe ng panahon na mangaral 120 years, subalit ang mga tao matigas ang kanilang puso. At ikaw, kaibigan, ay binigyan ng Diyos na makinig sa pag-aaral na ito. Ang tanong ngayon, iyo bang tatanggapin ang kaligtasan na pinagkakaloob ng Panginoon? Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin natin ang San Marcos 11-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at tingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, tanggapin natin na may pananampalataya ang paanyaya ng ating Panginoon sapagkat malapit nang dumating si Kristo. Ang tanong ngayon, naghahanda ba tayo sa kanyang muling pagbabalik? Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng maraming mga pangyayari sa libutan na ito, at maraming mga tao ang nais po ninyong maligtas, subalit Panginoon, meron po kayong paanyaya by faith. Kinakailangan namin tanggapin si Kristo na aming tagapagligtas. Pagpalain ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain po ang kanyang tahanan. O dakilang Diyos, at palain nawa po ang lahat ng nakinig sa pag-aaral na ito, at nawa sa pamamagitan ng paanyaya ng Banal na Espiritu, kami ay tutugon na positibo tanggapin ang paanyaya ng aming Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito yung naging pagpapala sa ating mga listeners sa mga oras na ito. At alam niyo po, mga kaibigan, minsan gusto po nating magkaroon muna ng kasiguraduhan bago tayo sumunod sa Diyos. Ngunit si Noe po ay sumunod bago niya pa makita ang baha. Ngayon po, ang tanong sa atin ay, handa ba tayong pumasok sa arko ng Diyos, ang lugar ng pagtitiwala, pagsunod at relasyon sa Kanya? Hindi po sapat na makita lamang natin ang arko, kailangan nating pumasok. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang magandang umaga po muli ang ipinapaabot ng inyong lingkod, opo, sa lahat ng patuloy na umuupo sa paanan ng atin pong morning mana. Salamat sa Panginoon sapagkat sa umagang ito muli ang langit ay bukas upang ibuhos ang mga pagpapalang walang silid na kalalagyan. Yan po ang ating aangkinin pangako ng Panginoon sa atin sa umagang ito at ako'y naniniwala na ang Panginoon ay lagi pong sagana sa kanyang mga anak, lalong-lalo na sa kanila na mga nagtitiwala. Kaya nga't ngayon pong umaga, bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral, nais kong hilingan ng lahat na tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, marami pong salamat. Salamat sapagkat kayo ay tunay na napakabuti sa bawat isa. Sa inyong pagmamahal, ang inyong kahabagan ay sagana sa amin pong buhay. Muli kaming uupo sa inyong paanan sapagkat sa inyong paanan kami po ay natututo. At sa inyong paanan nakakasumpong kami ng gabay at patnubay sa aming buhay sa araw-araw. Kaya nga't sa umagang ito, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, maranasan nawa po namin ang banal na presensya ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa umagang ito ay atin pong itutuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng Santiago. Kaya nga't salamat sa Panginoon sapagkat binuksan niya ang langit at kanyang ibinuhos ang mga ginintuang aral na atin pong natutunan, na atin pong nakuha mula sa aklat ni Santiago. Maraming mga bagay, mga kaparaanan sa kung papaano ipinakita sa atin ang isang buhay na nararapat at katanggap-tanggap sa atin pong Panginoon. Lalong-lalo na ang karanasan ng bayan ng Diyos nung sinauna ay karanasan din po na nauulit sa atin pong kapanahunan. Kaya nga't nagagalak tayo sa Panginoon sapagkat patuloy na ibinibigay sa atin ang mga kaalaman at katotohanan kung ano ang kanyang inaasahan na dapat makita sa buhay ng isang mananampalataya. Alam po ba ninyo na very common sa maraming mga sulat sa Bagong Tipan na atin pong masusumpungan ang iba't ibang mga kautusan, katuruan, lalong-lalo na po sa ating pagtatapos sa sulat ni Santiago. Sa Santiago Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 18, narito po ang panawagan sa atin ni Santiago sa isang panalangin at pagbibigay ng papuri at luwalhati sa atin pong Panginoon. Kakaiba sa mga nakaraan po nating pag-aaral. And this is always what is happening, my dear friends, brothers and sisters, na towards the end of his epistle, of his writing, ay atin pong nakita ang kanyang encouragement sa bawat mananampalatayang Kristiyano, lalong higit yung mga nabubuhay sa huling kapanahunan, kung anong kapahayagan ang dapat makita sa buhay ng isang mananampalataya na sumusunod sa atin pong Panginoon. Sa Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 18, ay atin pong masusumpungan ang panawagan ni Santiago ng panalangin at pag-awit ng may papuri na kalakip nito ang gabay sa kung ano ang ating gagawin at kung kailan po natin gagawin ang mga bagay na ito. Ano ho? Alam po ninyo ang pag-awit ng papuri, ang atin pong panalangin ay hindi lamang sa panahon na tayo ay dumaranas ng kapigatian, paghihirap sa atin pong buhay. May problema o wala, anuman ang atin pong kalalagayan, ang panalangin ang siyang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng langit upang atin pong mapagtagumpayan ang lahat ng atin pong nasasalunga sa buhay na ito araw-araw. Kaya nga't ang sabi po ng aklat ng Santiago Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 18 ay nais ko pong basahin sa inyo. Ano ho? Ito at dito iikot ang atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up.

0: If they have not sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Atin po munang tatapusin doon sa pagbasang iyon, mga kapatid. Ang sabi po rito ni Santiago, mga kapatid, isang panawagan sa bawat mananampalataya, opo, sa bawat kaanib ng iglesia na nabubuhay sa huling kapanahunan, na sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng kapigatian, sa panahon na kung saan may iba't ibang pinagdadaanan ang bawat mananampalatayang Kristiyano, James is encouraging us, let us pray. Tayo po ay mananalangin. Ano ho? Alalahanin po natin, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, na ang pananalangin ang ibinigay sa atin ng Panginoon na kaparaanan para lamang atin pong masalunga o di kaya mapaglabanan ang lahat ng ano ho, ng mga dumarating sa atin pong buhay, lalong higit ang kapigatian, paghihirap o di kaya ay sakuna, sapagkat ang atin pong pananalangin ay pag atin pong kapahayagan na tayo po ay nangangailangan ng tulong outside of ourselves at ang tulong na yan ay manggagaling sa atin pong Panginoon. Ang sabi po ni Santiago, mga kapatid, in times of suffering, let us pray. Sa panahon ng kapigatian at paghihirap, tayong lahat ay hinihikayat na noho na manalangin. Sa panahon ng krisis, tayong lahat ay hinihikayat na manalangin. Ang tanong ay, ano ang ibig sabihin ng suffering o di kaya paghihirap na nararanasan ng mga mananampalataya? Ang sabi po ni Haring David, it was good for me to be afflicted so that I might learn from your decrees. Para kay David, okay lang sa kanya yung dumanas siya ng paghihirap. Para kay David, okay lang sa kanya yung dumanas siya ng ano ho, kapigatian sa kanyang buhay. Sabi niya, maaring ito ay kakasangkapanin ng Panginoon upang ako ay matuto na malaman ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan sa akin pong buhay. Mas mabuti ito sa akin, ang sabi ni Haring David, upang ako ay maturuan na magpakumbaba sa inyong dakilang harapan. Mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay pangako ng Panginoon na kung sakaling dumaranas, dumadaan tayo sa kapigatian, sakuna, sa paghihirap sa atin pong buhay at pananampalataya, alalahanin po natin ang pangako. Siya na nangako ay tapat. Siya na nangako ang siyang tutulong sa atin upang ating mapagtiisan ang lahat ng atin pong pinagdadaanan na hirap sa buhay na ito. Sapagkat merong panukal ang Panginoon na marahil ay hindi ko alam at hindi ninyo alam, hindi alam ng mananampalataya. Subalit kung pangahawakan natin ang pangako ng Panginoon, walang dahilan para tayo panghinaan, bagkus isipin natin na ito ay kaparaanan, kapihintulutan ng langit upang ang bawat mananampalataya ay ibalik ulit na may pagpapakumbaba sa paanan ng atin pong Panginoon. Sino po dapat ang ating ipapanalangin? Well, of course, ipapanalangin po natin ang atin pong mga sarili. Tayo na dumaraan ng paghihirap. Tayo na ang atin pong karanasan ay talaga nga naman, minsan nabibigo tayo, lumuluha tayo, nalulungkot tayo, na hindi tayo naging handa para harapin ang mga bagay nito. So, kinakailangan po natin idalangin ang ating sarili. Ano pa? Well, idadalangin din po natin, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, sila na siyang pinagmumulan ng atin pong paghihirap. May mga tao na tayo po'y pinapahirapan, may mga tao na tayo po'y sinusubok, may mga tao na parabagang inahamon ang ating kakayanan, may mga tao na kung saan sa halip na sila'y maging pagpapala sa atin, nagiging daan sila para lamang tayo ay ano ho, masaktan, masugatan, mabigo at umiyak sa mga pangyayari sa atin pong buhay. Alalahanin po ninyo ang katuruan ng atin pong Panginoon na ito ay masusumpungan sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, talatang 28, ang sabi po ng Panginoon, bless those who curse you and pray for those who what? Mistreat you. Pagpalain sila na siyang namumuhi sa atin at ipanalangin sila na minamaltrato o minimistrato tayo, mga minamahal ko, mga kapatid. So yun po ang ating tungkulin. Ulitin ko. Ang atin pong tungkulin ay hindi upang bawian ang mga taong nagiging dahilan kung bakit tayo naghihirap. Bagkus ang sabi po ng Panginoon, at ito ang kanyang itinuturo sa mga mananampalatayang Kristiyano, na ipanalangin po natin sila. Hindi upang magkasakit, hindi upang makarma, hindi upang may mangyari na tayo ay bawian ng Panginoon. Bagkus ipanalangin po natin sila na ang kanilang mga buhay ay mabago. Ipanalangin po natin sila na sila'y tumugon sa panawagan ng Panginoon sa isang buhay na kaaya-aya at karapat dapat sa isang mananampalatayang Kristiyano. Sapagkat kapag ito ang atin pong ginagawa sa kanila, na ipapanalangin natin sila na gumagawa ng hindi maganda sa atin, ito ho ay makakatulong ng malaki sa atin upang ating mapagtiisan ang mga paghihirap na atin pong pinagdadaanan. So sa panahon ng mga paghihirap, mga minamahal ko, mga kapatid, again, the message of James is, let us bend our knees before the Lord. Let us fold our hands like this before the Lord. Let us say, mga kapatid, ang laman ng sentimiento ng atin pong puso sa atin pong Panginoon, mga minamahal ko, mga kapatid, sapagkat ang panalangin, ang instrumento na ibinigay sa atin ng Panginoon, ito ho ay pribileyo na dapat maranasan ng mga mananampalatayang Kristiyano, lalong higit sa huling kapanahunan, sapagkat malaki po ang may tutulong nito para sa atin pong kaaliwan, para sa atin pong kalakasan na mapaglabanan ang lahat sa kabila ng atin pong pinagdadaanan na hirap sakuna sa atin pong mga buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat itinuturo niya lahat sa atin ang mga nararapat na mga bagay, hindi lamang para makita sa atin, kundi marinig sa atin pong mga bibig ang mga tamang kataga salita na magpapalakas sa puso at pananampalataya ng bawat tao upang harapin na may katatagan sa kanilang mga kalooban at may pagtatagumpay sa kanilang pananampalataya sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan sa buhay na ito. In times of suffering, let us pray. In times of cheer, let us sing praises to God. Ang sabi po ng talatang 13, is anyone among you in trouble, let them pray. Is anyone happy, let them sing songs of what? Of praise. Kapag tayo po ay humarap ng mga pagsubok, kahirapan sa buhay, let us bend our knees before the Lord. At kung sakaling maalwa naman ang ating pamumuhay, masaya tayo sa atin pong kalagayan, let us sing songs of praise to the Lord, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil ang pag-awit ng papuri ay kapahayagan sa kung ano ang meron tayo sa atin pong puso. Ano ang meron tayo sa isang buhay katulad ng mga lingkod ng atin pong Panginoon. In times of cheer, let us sing praises to the Lord. Ang binabanggit po dito na kasiyahan ay ang ibig sabihin, tayo ay umaayon sa lahat ng mga nangyayari sa atin pong buhay na kinakasangkapan ng Panginoon. Kaya nga't walang dahilan para hindi tayo umawit ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. It's also suggest, my dear friends, the state of mind ng isang mananampalatayang Kristiyano, that he is free from any trouble, sapagkat ang kahirapan, ang kapigatian, ang kabaliktaran po niyan ay kagalakan. At kung tayo ay nagagalak, natutuwa, nasisiyahan sa atin pong buhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano, I would like to encourage you, and this is what the message of James, let us sing songs of praise to the Lord. Sa ganitong kalagayan ng kasiyahan, kagalakan sa atin pong mga puso, ang tao ay aawit ng papuri sa atin pong Panginoon. Dahil ang pag-awit ng papuri sa atin pong Panginoon ay kapahayagan na tayo po ay mga anak ng atin pong Panginoon. Kapahayagan na tayo po ang mga piniling lingkod ng Panginoon. Kapahayagan na tayo ay mga totoo at tunay na mga Kristiyano. Malala po ba ninyo si Haring David? Meron po siyang magandang pag-uugali o di kaya attitude. Ano ho? Hindi po lingid sa ating kalaman ang kanyang pinagdaanan, ang kahirapan na kanyang naranasan sa buhay, katulad po ni Apostol Pablo. And yet sa kabila ng mga bagay na iyon, bahagi at estilo ng kanilang buhay, ang laging umaawit, laging nagpapasalamat sa Panginoon dahilan sa kanyang walang sawang kabutihan na ipinapamalas sa kanila. Sang-ayon po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 91, talatang 1 at 2, "It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night." Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, walang pinakamabuti kundi tayo po ay umawit ng may pasasalamat, umawit ng may kagalakan sa ating mga puso, umawit ng papuri sa atin pong Panginoon. Ano ho? Upang ang atin pong mga buhay ay maging kaaya-aya sa atin pong Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit si Haring David ay tinawag ng Diyos a man after God's own heart. Hindi po ba yan ang nais makita ng Panginoon sa iyo at sa akin bilang mananampalataya? Hindi ba ito ang hangarin ng Panginoon sa bawat mananampalataya na nabubuhay sa huling kapanahunan na makita tayo ayon sa puso ng atin pong Panginoon? Ang pag-awit ng papuri sa atin pong Panginoon ay kapangyarihan upang gawin ang bagay na mabuti na mas lalong mabuti. Kaya nga't mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, ito ho ang ating laging pakatandaan. In times of suffering, let us pray. In times of happiness and cheer, let us sing songs of praise to the Lord. Ang tanong ngayon umaga, mga minamahal kong mga kapatid, bakit may mga Kristiyanong ang hirap nilang umawit ng papuri sa Panginoon? Dahilan ba sa may mga pinagdadaanan sila? Mga minamahal kong mga kaibigan, hindi pa ba sapat ang mga ginawa ng Panginoon sa atin pong buhay? Yung atin pong mga karanasan, pinapakain niya tayo ng 3 beses sa isang araw, iniingatan niya tayo, hindi tayo nagkakasakit. Bagaman umaharap tayo ng mga hamon, nariyan ang krisis, and yet mga kapatid, tayo ay pinapanatili sa kamay at sa kanlungan ng atin pong Panginoon. Hindi pa po ba sapat iyan para tayo ay hindi magbigay, umawit ng papuri sa atin pong Panginoon? Wala po tayong pupwedeng excuse na ibigay, mga minamahal ko, mga kapatid, sapagkat ang hindi natin pag-awit ng papuri sa Panginoon ay parabagang hindi tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ibinigay at ipinaranas sa atin ng Panginoon. We cannot make excuses, my dear friends, not to sing praises to God. Yan ay kapag ano ho, tayo ay mga pipi at mga bingi, hindi tayo makakaawit. Subalit kung kaya lang din naman po natin umawit, why don't we sing? Sing a song that will lift the name of God above all names, sapagkat siya lamang ang karapat dapat napurihin at wala nang iba.
1: Hindi po hangarin ng Panginoon, mga kapatid, na maganda ang ating tinig. Mas maganda kung mas maganda lalo. Subalit kung halimbawa hindi maganda ang ating tinig, ang Diyos po ay hindi after sa ganda na lumalabas sa atin pong tinig. Siya ay after kung ano ang nilalaman ng atin pong mga puso, mga kapatid, na tayo ay nangungusap, nagsasalita ng kanyang kabutihan at umaawit ng kaluwalhatian, papuri sa ating pong Panginoon. Ang langit ay naglarawan sa pamagitan po ni San Juan sa aklat ng Apokalipsis na meron isang lugar na kung saan ang awit ng papuri sa Diyos at sa Panginoon will be an ongoing what? Activity, my dear friends. Kapag tayo ay hindi umawit ng papuri sa Panginoon sa lupang ito, ano ang ating aasahan na ang Panginoon ay gagawa ng himala sa atin pong buhay? So mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, narito si Santiago, ikaw at ako ay kanyang inihikayat. In times of suffering, let us pray. In times of happiness, let us sing songs of praise to the Lord. Sa ganyan paraan, mga minamahal ko, mga kapatid, ipinapahayag natin sa kung anong klaseng mananampalatayang Kristiyano tayo na nabubuhay sa huling kapanahunan. Bukas ng umaga ay atin pong itutuloy ang ikalawang bahagi ng atin pong pag-aaral na merong pamagat, ang panawagan ng pananalangin at pag-awit ng papuri sa Panginoon. Sana ay naging maliwanag sa bawat isa sa atin na ikaw at ako, ang buhay na ito ay may layunin ang Panginoon, at yan ay walang iba kundi ang tayo ay laging nagpapasalamat, nagpupuri at nananalangin, sapagkat siya lang at wala ng iba ang pinagmumulan ng atin pong kalakasan at tagumpay sa buhay na ito. Tayo pong lahat ay mahal po naming Diyos, maraming salamat. Muli kaming pinalalahanan na bahagi sa amin pong buhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano ang dumaraan sa mga pagsubok, paghihirap at kapigatian. Subalit sa mga panahon katulad noon, Panginoon, inihikayat po ninyo ang bawat isa na kami ay manalangin sa inyo at wala ng iba. At kung sakaling hindi man kami dumaranas ng mga kapigatian, mga pagsubok o di kaya mga krisis, masaya kami at ang aming pong kasiyahan ay amin pong ipapahayag sa aming pag-awit ng papuri at pasasalamat sa inyo nang walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Salamat sa lahat ng inyong ginawa sa amin at patuloy pang gagawin sa amin pong buhay upang kami ay sama-samang magtagumpay at mahanda anumang oras na kayo ay dumating sa ikalawa. Ingatan po ninyo kaming sama-sama, tanggapin po ninyo ang aming panalangin, alang-alang po lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
3: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
2: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
3: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
2: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
3: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
2: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 buwan, ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 buwan, ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
3: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
2: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.